0: dapat gina-explain na ang aton nga mga power plants gini. Even ang aton mga electric cooperative, even ang aton nga, because dito pala nga daan sa NGCP, kay ti ambal sa NGCP, kami ang system systems operator. Okay, gina-manage namo ang balance namo ng power ang kuryente nga gina-distribute sa mga electric cooperatives, no? Sa aton nga power distributor sa lugar. And ginapabalo namon ang sistema, ang plastada, status sa kuryente naton through alerts. Yellow alert kung medyo nipis na ang supply. Red alert kung insufficient na ang kuryente nga ara sa grid naton. Kag kinahanglan ta na magpatuman sang rotational brownout to balance sang supply nga available sa aton grid. Di okay lang regli sa aton niya, no? Ang aton nga mga power plants, if they wanted to disconnect, okay lang. Wala sang explanation, wala na nihoy nihay, okay na lang. Anong threshold naton para sa mga power plants nga once nga mag-disconnect sila gani in several occasions, anong dapat i-explain nila sa atong Department of Energy? Sa atong ERC? Sa atong NEA? No? It seems ka daw giplanuhan bla? Daw sabotahe tanan? Pero ang tao, wala palagyo, kami ya, ang ego sa nadi. So the accountability begins from the power plants, from our systems operators, and the distribution itself, no? Wala na isang ano, kahit na sila nagasabotahe sila para magpatuman sang isa ka iskema para kuno i-control, i-manage ang supply sang ato niya kuryente, mga katropa. Anong nahambal sang ERC? Ano hambal sang aton nga DOE? Ano hambal sang NEA? Ha? Or base tanan ni drama kinara naman sa plano. Musay. Ha? 804 mga katropa, ma-commercial ko anay. Balikan tayo mga istorya karon dugo guys. Pagpakalagad ta pagkatapos sa mga panumdum. Standby mga katropa.
1: XFM 90.3 The Secrets of Health.
2: Ang aton suni nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sang aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, makaya malang ni siya sang aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini, no, sang aton sini nga lawas, sa aton sini nga brain, dira nagkakaproblema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas. Kun mapabayaan ni ng inflammation, kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sini nga problema sa aton sini nga lawas, lakip sa aton sini nga utok.
1: Seven Plus Gold
2: ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot niya sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Nga pwede gali naton malikawan kung may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
1: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Isang nga makuaan aton sini sang quercetin, magamit sini sang Sunthone Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Sunthone Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamagaan ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
1: The Secrets of Health.
3: Yes, to health! mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
1: Sunthone Plus Gold.
3: And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
4: The secret of health.
2: Like in Sunthone Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sininga kutis.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Sunthone kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang ginagamit sa nga pampatamis.
1: Sunthone Gold Coffee Mix.
2: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes in caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa nga aton sa nga hormonal imbalances. Lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nag-suffer karon sa symptoms sa nga pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas. Katindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa nga kabuhi. Nag-menopause kamo, nag-untat ang inyo sa nga pamulanon. Di may mga mabatsyagan kamo sa nga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no. Ang isoflavones galin sa nga soya, isa kasangkap sa isang Sunthone Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sa nga ginabatyag sa inyo sa nga lawas. Hindi kamo matamaan sa nga pag-irritable, hindi matamaan sa nga mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipato. Yaraw, Sunthone Plus Coffee Mix kita sa ni ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
1: Sunthone Gold Coffee Mix.
4: Sunthone Plus Gold. The secret of health.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sunthone Plus Gold. Sunthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Sunthone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunthone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Sunthone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunthone kag Vitamin D3.
7: Ako si Franz, ang panitang kapis, nervyoso git ko. Basta gani, gaino ko sang order yung ang kape, gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthone Gold Herbal Tea.
1: Sakit ng katawan?
4: Mag
1: Sunthone Plus
4: Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sunthone Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
1: Sunthone Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
10: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic Magpeng, ako ginangako salamat sa Sis The Peng. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro ako sa'yo. Matyag ko dayon, wala nagasakit ang ako likod.
11: Sis The Peng, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis The Peng. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: X.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
0: nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye. Para kita sa pagpakarag na itong mga katropa, oras na ito, 8.14 na sa aton nga pala itong tunan sa Bullseye. Morning sa kay Paring Jelwino, nakatutok naman sa programa. Morning sa imo. Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, First Tanyat Gulay, sa kay Jenaline Clore Igaran. Maying aga sa inyo. Thank you sa mga katropa ta. We have Pirater Edin, morning. All members of MAMS, thank you. And apektado gid ang mga farmers tungod sa infestation sa kare SSI. Yes, sir. No, thank you. Salamat gid sa pag-upod. Bisaya, di ba? Nakatutok naman. Si Remel Mamilya, dara sa makagahay. Okay na ning truck ni, Remel mo. Gadlaga na ni mo. Oh. God lagana sa. Oh, morning sa inyo. Thank you. Okay lang daw kapag si Kagawad King Kong, may aga. Kagay Lloyd Navales, morning sa inyo. Mary Jane Balialio, thank you. Milka Tumbos Makalalag, thank you. And sa kay Ma'am Merna Celadora Dumipig. Amado Rafir Bilo, thank you so much. Salamat gid sa pagpamati. Ma'am Rianne Gestro, good morning. Tamiyaw na sa kay Ma'am Lentalde, sa Ma'am Batu Chapter, kay Ma'am Jessica Gonzalez, sa kay Robilin Calio, Miss Pamarino Montaño Villanueva, and Janelle Lanario Guanzon Maricel Largo, kag sa kay Ma'am kay Richie Taldi. Thank you so much. Salamat gid. Joy Rodico, morning. Thank you so much. Upod man sa aton nga Ario, kay karon istoryahan tani ang oryente. Diri sa aton nga lugar mga katropa nang kitaas permi. Kag nagitaas kuryente ta. Sigo palapit na 15 piso no. 14 pa lang eh. To pero isipon mo lapit na round off mo. No? Lapit na sa 15 piso. Nagsaka ang mga baraklon, no? Ang mga ang cost ng utilities naton halos tubig pa kadto kuryente, taas naman. Mas nag-alma subong tawo tungod sang grabe nga pagsaka o kun nga pa nga rotational brownout sa aton nga mga lugar. So medyo problema ni, no? Karon, ginaagwanta sang tawo pero dumalupok yung tao mag-brownout mo. No? Kwaon to biyang mga reaksyon sa aton nga pila ka mga kuturan angot sa adlaw-adlaw nga brownout na rin sa Bacolod, no? No? With the katropang Jin Kisho. Oh. Lantaon tani karon mga katropa kung ano pag lantaon nyo. Apektado man kamo sang brownout dinis Bacolod. Di okay lang ni. Kaysa kung ano promisa taman to, nga wala na sang brownout, makaayo na tanan. Pero ara man Japan may brownout man Japan. Ang problema abi, ano ni siya mo? Do national in scope. Ang problema naton halin sa paghatag naton sang gahom sa mga private sectors to control sang aton supply sa kuryente, pakadto na sang pulisa sang aton nga estado, sang aton gobyerno to give a full control sa aton nga mga electric plants, no, mga power plants naton diri pinaagi sa aton ginderegulate ng policy naton sa energy, no. kag na privatize ang mga government mga GOCCs naton. So way na control ang gobyerno. Ang ginahimo sa gobyerno is oversight, supervisory. Pero sa mga panahon ni mga katropa, nagpatunga na tayo ng gobyerno. Ari kita sa state, basilimtanta ha, ari kita sa state of national energy emergency. Nga gindeklarar sang presidente, kagin tagaan sang gahom, sang aton senado, kag kongreso, ang presidente to have that power. Ang himuon is to take lead sang problema krisis sa enerhiya diri sa pungsod Pilipinas. Ang natabo, doon ati mayara, mga katropa, ang natabo, ayuda. Istoryan ta pa rin karoon doon kayo, mga katropa, kay Himaroon ta ang pinaka mga update naton sa ano sa sitwasyon dira sa mga kauturan ta, sa mga barangay. Ginkantuan ta ni, kung ano ni ang may deal na, may big deal na. A brown out kay kuno okay man lang din tagay piyait dia. Ha? Kuno okay man lang daw ko okay wala sa pila ka mga turan ta so sa tagay man tiya pa problema man. Oh. Amo na Japan bergyan man ta Japan sa presyo sang kuryente sa pagkadako. Oh, ara man Japan mga VAT da. Ha? Balamo kon way di kinahatag sa gobyerno sa mga pribado nga kumpanya ang VAT ni mga katropa way ni. Ha? Pagkatapos, kung wala kang ginugustuhan, gusto man magnegosyo sa gobyerno sa turno, no? Para magkita sila. Pero di, ang habuyan sila, di, tao, Japon ang ma-siphon sang sistema, sang aton nga gobyerno sa pag-manage sang aton supplies kuryente, responsible Pilipinas, so, no? We have NGCP, you know, 40% of that owned by private corporations, no? Ang balila Chinese, ang balila 40%, pero ang mga official na, puro Chinese na.
2: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Hmm. Kadawa, mga katropa, ang National Power Corporation, no? Ginbayan ta na. Ano lang sa, naga, daw ano lang na, daw white elephant na lang ni. Nga aralad na ang napukor, pero wag a function. Ang function, designate nyo na sa mga private corporations, no, halin sa NGCP, pakanto naman sa sa mga kumpanya, sa mga electric utilities natin, no? Ang gobyerno oversight lang tao, supervisory, no? Kung may ara sang kakulangan, ti dapat ang gobyerno tagareact eh, di ba? Ti problema subong until now 2026 pa ni 2025 pa eh mga outages sa mga power plants diri sa aton grid. Wala gitay gihiho, why gitay asang maginhimo, why gitay asang magin penalize ng mga power plants, no? Adlokanta kay basi magwa magkulang na gid ha nang ngitaan gani diha nga makasulod ang mga dagko ng mga electric distributor, oh di ba? Ayhan pa ni, no? Ako doon ako ni, basi may mga plano na bla, basi may mga matabo, kaya ang lagasun mo yun, adlaw-blaw. Dahay. 822 mga katropa, kwaon ta si katropang Chin, kay may, ano, may reaction ang pinakamakuturan ta sa mga barangay, angot sa ining rotational brownout nga ginahibo karon mga katropa sa mga utilitista. Damo sa mga argumento, mga katropa, social media, hampakanay argumento. Hindi nyo pagbasula ang NEPSI, hindi nyo pagbasula di ang mga electric cooperative, kaya sila lang na nagka-implement tungkol sa NGCP, dapat basulon tang NGCP. O, pagtawag ba sa NGCP? Hindi ah, problema to yan sa power plant. Ha? Ha? Huwag nga outage sila. O, tisano ko tutunta. Ha? Si Tal Polano Tal? Nga maging normal, doon kong pamatsagan, ta normal na lang ni, kaya may rason man kuno, ang mga power plants gani nga, maintenance, kaga may problema, kinanglan kay uhon, nagwa kami anay, pero mabalik kami, pero tanawabla, supra, ambal nila, mabalik sila, pero tanawabla, since 2005, ang data nga nakuha na to, may mga nag-out na, ng mga power plants, diri sa aton grid, mga katropa, no?
3: Eh, wait, akbaro ko ng plano nila. Wait, akbaro ko ng anong gusto nila matabo. Oras natin, 8:24 na, mga katropa. Kuwante sa katropang chin. Tanawang tato ang mga update or mga reaction sa pinakamang kuturan ta. Angot sa rotational brownout, kag presyo sa kuryente nga ginabayaran nila sa electric companies natin dari sa Bacolod. Arka rin sa linya, mga katropa. Sa katropang chin, mayaga.
4: Mayroon ka dyan, katutupin nga rin.
3: Oo.
4: Nang ari katutupin nga, kita rin sa Bacolod Public Plaza. Kaga, iba noon, ito, nang reaksyon ka dito ng mga komento, dali sa mga tao sa Plaza, sa abadbal na nandito sa Bacolod. Ari, ito sa itong dali si Donkey, sino ka rin, pangalan ka rin?
3: Oh, malapit na pinang mic siya, B, katropang chin.
4: Ang lang naman, patukuloy ka na experience siya ka man sa mga dog doon. Siyempre, ano nga, kita ba patulad sa nagkaroon experience na din? Ano man na yung mamba, ano na yung isa ka ka, magkito ka na yung balgan, eh, kausin doon na lang. Ang yung bago lang dito, kaya lang doon ko yung pagkutang ka, kanay, sabihin niya sa-treso, kapalibo, kinakaka.
3: Oo. Pilang bilya sa una? Katropang chen? Pilang bilya sa una? Sabay pa nagsaka? Katropang chen? Pila ang ano niya? Pila ang iabil sa una? Kag ang subong? Para mahimot ang comparison.
4: Sabay na ako ng bilya. Pila
3: ka na ako nag-dina ko,
4: 3,000?
3: Ah, okay. Lira, oo. Oo, base kay damo man equipment niya? Damo ba sa mga gadgets? Appliances? Ano appliances niya?
4: Hindi mo lang man yung Japan.
3: Ano?
4: Ah,
3: hey, ano, may ref ka na eh. May ref ka. May ara ka sa aircon.
4: Aircon.
3: Uy, alo.
4: Wala kami sa kanya electric fan. Gito siya din pa na muna iya. Hindi na nakuan.
3: Oo. Hindi man na iya gakaon. Hindi mayo. Ay, tuod ka?
4: Ang mga damit niya sa balay. So, wala man ako numayo tao dito.
3: Katropang
4: chen? Pero muna gani. Katropang win na. Dahil sa MLD, sa adlod na ako pag-land out dito sa syudad. Biskan, wala may gagamit sa nilang mga appliances. Nagkakugid ang hambali na na-emergency sa nilang bill.
3: So, pilang bilya subong? Pila bilya subong, katropang chen? Katropang chin.
4: Katropang win?
3: Pilang bilya. Subong.
4: Ang 1918 niya, katropang

0: plugs niya ba si pag siga?
1: Wala kasi akong mga airpods na tutunguhin. Pero may mga electric fan lang sila kung ano ginapanggarget. Kung may tao lang sa ilang talay.
0: Na, di ba yung ginigilaklamo sa NEPC?
1: Wala, wala. Mansa ko na may mahimo ka tapangon.
0: Oh, may magagawa ka, ma'am. Ireklamo mo yan.
1: Nagreklamo nang sila kung katutunguhin. Nagdadamo, yung sila kung
0: damo sila nagreklamo dito sa Ilabel. Why na...
1: Wala din. Maaari ko dito sa pangwin.
0: Sige, sige, sige. Tungkol na sige. Tungkol na sa rotational brownout, ha? Nga ito nga, ano, ha? Na load...
1: Maaari ko na yung sisero,
0: ha? Oo, sige, be.
1: Sige, wala yung sinagal. Pangalan, sir?
2: Pangalan ko mga ako si Buddy.
1: Katrapawin niya, hari kita din si Sir Buddy.
0: Oo.
2: Sibili ko sa live ko yung sa mga dalita mga mukha, binigyan ako doon na lang.
0: Hmm. Uy, kaso, ang tinalgaan na itatiya.
1: Saan ang mga komento, pag mga reaksyon ni Sir Buddy sa adwad daw ko pag run out sa sunod.
0: Oo.
1: Sir, ano mga komento mo, sir, mga reaksyon ko sa adwad daw na lang niya manual load drafting?
2: Sa matutuod lang ako, makuya ang pamangkutan bilang isaya ka konsumidor sa ngayatawan na mag-growth power.
0: Mm-hmm.
2: Eh, wala dito ako na naniha sa nagkakatabo-tabong ang rotation nila sa lang at nagdadawa ka oras.
0: None.
2: Sa ako lang nga, sila na misa, sila doon gina-rehearse nila ang nais ng tao. Mm-hmm. Kaya kung sa kay Bungbong, dilaon ng mga, dilaon ng mga, ano yan, ito mga, ano, ang system loss, di ba?
0: Mm-hmm.
2: So, sa ako lang naman sa akin, si Bisan Sinomang Guro ng mga kooperatiba o kung nag-growth power,
0: mm-hmm,
2: hindi sila marami sa pronouncement ni Bungbong na dulaon ng system loss.
0: Oo.
2: Di para ilang itiya, yung na-rehearse nila ang tao, nga kung nag-abot na sumihin na, ang muna na ang rin ang sila nila, nga tiyan muna na bingkwa ng system loss, pinag-loss na gini kami, pati kami, na loss-loss kita yan dahil.
0: Ah, tilos-loss gini.
1: Sa kapangin, loss-loss, dito lang mga tao, sabihin ko tungguin sa MLD, na sa nag-growth power.
0: Na loss-loss gini, kika mahal na sang ginabayaran ta. Oh, ti ano ang iya nga negosyo katropang chin?
1: Ito pa ang sir, bagay mo, kaya ko mga negosyo?
2: Ito ang isa ka gano'n ko negosyo, kasi ka mo makakapat ako negosyo.
0: Ah, pamangkota lang sa katropang chin, may negosyo na. Oo, open-minded ka man.
1: Okay. Wala siya ko no katupang negosyo, pero kataas siya ko ng bill.
0: Oo, oh, te, mako mo lang.
1: Mako lang, at kung Sir Daddy, kung pila ang bill mo sa una?
2: Ang bill ko sa una, di, 3,000 mo lang ang bill ko, tubong mo lang dako na bill.
0: 3,000, ha?
2: Kaya natin mo na siya mga 3,400, kumibigay ako na lang para kapayad ko, ang taong dikit, katuro ko naman kumakapit.
0: Oy.
1: Mm.
0: Oh, sa Turko naman sa kumakapit. Hindi ka magproblema, sir. Hindi ka nag-iisa. Sama-sama tayo dyan.
2: Ate, muna nabibiban ko sa KSN. Hindi na pamalunin na. Nga sila sa Mungara sa station, sa SFM. Nag-tubatsyag mga mga pamuara sa inyo tanan. Lagi lang panay pa tanan.
0: Muna
2: lang paray.
0: No.
2: At pausa sa buong ginag-TVM nyo.
0: Mm-hmm.
2: Ang nagpamati sa buong sa inyong asasyon, nagabastad mo na ang kamo na nara sa kuhanginan, nagpapabustad kung ano mang hinaing, kung ano mang personal, kung ano nangyara ng mga listener niyo, kaya mo naman.
0: Oo, ginapalab, otto ni sa ato niya, pawal ilitang litis, o?
2: Okay lang, kagwapa, pwede sa ang mga nangisigong sa interview sa ato, no? Sige lang tayo.
0: Oo. Padayon, gito na. Katropansyan, padayon ka lang ako, no?
1: Patayon, Gid.
0: Gano'n. Oo. Para sa...
1: Mahal pa ko din sa mahal sa bill. Oh. Importante. Gating huha. Tatanganay.
0: Oo. Ang iya bill, 3,000. Halin sa katunga. Katunga, Gid, no? Ang ginsaka sa bill ta. Tungkol sa... Ang gina-explica din nila, kuno, ining pag-gulpi na. Balik sa kuryente, may ara sa appliances na nakasaksak. Pagkatapos may ara sang ano gani sang sudden spike sang kuryente gatiyog ang kontador da kuno diyon. Mhm. Di pro terismal di basta-basta ni pero man kita ta sa normal nga sulduhan na man. Buinan pa sa utilities ta ba. Kaga may bilin sa atun. Oh, di ano pagid ka tropang chin? Katropang chin.
1: Ari, pag ito mang ito, pag ito din sa may isang, pag ito sa...
0: Oo.
1: Sa tagpang kon...
0: Mm-hmm.
1: Ari, si...
3: Mm-hmm.

0: Ang team leader ko na sa Manila, dari sa Plaza, sir.
1: Oh, sige be, sige be. Oo. Aray ka doon isog ni? Doon isog ni, guro?
0: At upang wino po sa kong si Sir Rico, pag pamakot na ito niya, mga kumintos, agad dahil na lang din yung pag-run out kayo sa Makulon.
2: Ano mo lang sa Japan, o mga ba, gusto naman sa Bumba, mga nga, gusto naman ang run out?
1: Gusto na kayo. Point to me mo? Accept na runtan lang ni Sir? Oo. Te okay na lang neng, ama brown out, brown out.
0: Okay na.
1: Hindi ka magreklamo?
0: Hindi ka na magreklamo.
1: Ah, hindi na lang. Sige. Okay na kay Sir? Ako yung basta, hindi ko gusto sa brown out yan. Kaya dulom na, dokan ko naan sa dulom.
0: Agay.
1: Oo. Base ko na, ano pa, maginawa mo itong mga aswang ka ko na, ano itong mga murto to, dulom mo. Oo. Adlokan ko. Pagkatapos, sumakita mo pagkita ang bill mo, adlokan ka pagkita. Ay, nako. Oo. Oh. Oh. Oh,
0: sige, katapang ngayon na mga pinagalak.
1: Hindi nami ang rotational brownout. Green tea, what have you? Ha? Ano ang imong ibato da? Ano pa lang imong irason da? Kay ti problema dis bong mismo ang supply sang kuryente. Oh, dayon tara bla karon mga katropa. Istoryan ta pila ka mga update sina because nga nakakuha kita, naka-access kita sang pila ka mga detalye. Sa mga outages, no, sa mga power plants nga ari sa aton grid nga nag-disconnect, no? Wait, mabalaan ko na rason, no? Ang ginahulat naman aton ang pasabat sa aton nga HSCP tungod sa ginakabig naton sa aton nga ERC DOE. Anong explanation, anong rason sang outages gani? Is it nga guba ang ilang planta? Or may maintenance? Maintenance ta daw pilagid ka bulan. Nga maga problema kita. Kumusta naman ang aton commitment niya sa aton nga supply agreement with the sa aton nga DOE, sa aton nga ERC nga tanan-tanan ni sila at upod ni sila sa drop sang ini nga mga agreement naton with the power plants there is Negros Occidental, no? Ti amo ni problema subong kung hindi ni mga balikan, hindi ni mga kayo ang sistema mismo ti experience akong kani mga katropa until next year hanggang pumuti ang uwak ino. Oh, 8:37 makomersyal ko na eh. Balikan ta mga balita natin pagkatapos sa mga panundum. Standby
3: Bullseye XFM 90.3.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala, sign na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingi bala. Kampiyong di dyan, Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
11: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
8: sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: X. XFM. FM.
14: Alzheimer's disease. Balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayang. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko. Kompleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing nga mga komentaryo.
3: Hindi
0: nga nag-atras ang public opinion objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.
5: Balik na mga katropa, 8:43 na sa pagpakalakad ka. Kuwaon to man ang mga katropa, mga update natin sa patrol with katropang Franz Andrew Burgos, mga latest balita. Angot sinik, kuwaon to man karon mga katropa kay katropang Wendell ang update sa ato bala ang gin ang Benro Head kag isa pa ka empleyado nga gindagdagan sa cost order. Sa atong City Legal mga katropa tungod sang ginaligat no kwarta gin baton sa mga nasambit ng mga officials ng empleyado sa gobyerno muna sadya no kay daw kita ga salaset naman dio no ariyo mga katropa SITJ no gintukod na para imbestigahan ang pagpatay sa mag-asawa dito sa Do Magetti mga katropa no. Development nato nini kay kahapon may ara na sang special task force task group na ginhimo ang aton pro NIR para imbestigahan ang pagpatay sa mag-asawa. Pero ang sistema mga katropa may ara na sa mga persons of interest but it's up to be identified no ang suspect gid no di may mga persons of interest na kung ang mga updates ni development mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos
6: XFM live reports
5: katropang Franz may nga ga
7: katropang Irvin nagagawa sa investigation sa special investigation task group kung ang SITJ to welning pangalan matapos ni katropang Irvin tukod ang ining investigation task group sa Negros Oriental Police Provincial Office matapos to ang insidente sa itong kagahon sa Setyembre 2 dito mismo sa may sityo Katubahan, Barangay Bahumpandan sa siyudad ng Dumaguete sa Negros Oriental. So si Hendrik at Perwin may natabunin nga shooting incident na involved ang isa kader ka national nga 71 years old kanyang iyaning nga asawa nga isa ni Kapinay nga 71 years old Katropang Irvin, no? So nang balikan nila ito, nang pagiging kilala kanday Bart Duel tag LC Katropang Irvin, no? So for how many years sa galingan nagapuyo may istaman dira sa karon sa may barangay Bahumpandan sa siyudad sang Dumaguete sa Negros Oriental. So gibalikan ta ning update with the police captain Stephen Polinar ang public information officer o spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office. Katropang Irvin, ginpahayag na rin sa ato ng September 2, gabi sa September 2, hintukod na ni Gilayon ng SITJ, Katropang Irvin, for the further investigation para sa maid-aid na pagkuwas na detalye, nagkakaigong ang mga ebidensya batok sa mga sospek nga aras sa likod sa pagpatay sa sining na mag-asawa. Kaya nagagawa sa investigation mismo nga robbery with homicide ni Katropang Irvin ang motibo sa krimen. Kaya bangod, ginpahayag din ni Police Captain Polinar nga may mga nakdula ng mga baluwapol ng mga bagay sa sulod sa balay sa sining na mag-asawa. Wala lang din niya gin-specify Katropang Irvin kung ano gining mga baluwapol things, pero ang isa din sa mga nalagtaw nila nga muling mga mga jewelries pala. Mga alahas, and also money nga cash sa Katropang Irvin nagabalor sang 60,000 pesos. Amuning nadula nga kag amuning ang posible nga ginkuha sang mga ginaligar suspect Katropang Irvin nga ila na identify nga duha ka bilog. Duha ka mga suspect ang sa likod ni galing sa tabuning incidente sa pagsulod sa balay sa sining nga mag-asawa. So ang ginalantaw sa rin ni Police Captain Polinar Katropa Irvin na hindi lang gini magdubo sa duwa, no? Duwa lang gini nga posibleng ng mga suspect sa likod sa Sininga Crimen.
3: Mm-hmm.
7: And also, naglapay ni Galicono sa likod ng bahay ng balay, nagpa-classpader, nagsulod, kasi mo itong nakita sa kabulig sulod balay, ng suspect, may suksok na bunit, may armas lutang, na mga to din sa Katropa Irvin, nga natabo ang pagtiro-patay sa mag-isawa ng mga na-duel Katropa Irvin.
5: Katropa Franz, ang witness, amon ng kabulig,
7: Yes. No, kay Tegin, parang ko, si Police Captain Polinar, kung yung gahit, nisya mo kami mga, sa atong, kaya nisya ang information sa ito, nakuha ang bullets balay, doon yung gapos, man ko sa mga suspect.
3: Mm-hmm.
7: So, tiyan mo ito ang ina nga ginanantaw, na ang health personal balay ito, na kabig na rin sa karoon nila nga doon mo naling saksi, no?
3: Oo.
7: Or makatag sa doon ni Talie ang wag kalikod sang pakilala sa sining mga suspect katropang Irvin o kung paano ito natabo ang krimen sa itong kagawin sa Setyembre 2.
5: Katropang fans, pwede magdamo, hindi maglubo sa duwang suspect. Amo na paglalabas
7: yes,
5: pulis
7: tayo. Yes, lang gini ko na katropang Irvin eh. Kay doon amo lang gini ang kadamuon nga natalupang dance ang nakakita.
3: Oo.
7: Matapos ang krimen katropang Irvin.
5: Aha, grabe ba? Hindi ni kilala ang suspect?
7: Oh, hint lang. Amo pa na, no? Amo pa na katropang Irvin ang hindi pa masabat mismo.
3: Mm-hmm.
7: Sa atong nakapulisan kay Tiara na nasa kabos ng SITG after naging tupod na ni Nina ang nasambit ni nga grupo para sa further investigation kag matubo na ni Katropa Irvin kung sino ginamin ng mga persona na naging sa likod sa sining brutal na pagtatay sa mag-asawa.
5: Oo, Katropa Franz, ato ni story ba lang ni anyway, why kita intention ng implementan ang investigasyon sa kapulisan natin. Pero sa sitwasyon sang balay, taas ang pader, naka ano pa ha, naka ano gani niya, may ara sa mga grills na kung sa kaon mo ni matuslok ka, no? Ang ako na pagalantaw bla basi king pasulod bla basi may nag you know basi nakasulod basi kilala kay the last time to momento mo kilala man mo.
7: Oh, correct na. Kay ti ang pamangko diri kay Katropa Irvin kundi nagsulod kay mo tong investigation sang sunod mismo sa Police Captain Polinar nga nagpaklas sa pader sa likod sa balay sa mga biktima.
3: Oo.
7: So, tip, why matatapa ka ito personal, but sa ato lang din yung observation,
3: Oo. So
7: posible mataas na ligo ng mga pader kaya sa Irvin sa balay.
3: Taas
7: ni. Kung ikumparar mo ito sa balay ni Bokor Carpenter dito sa Sibulan, manubo-nubo ito yan.
5: Oo, nakaabre ito sa iya katropang friends.
7: Kagisa pa yan, may balkonahe, ito being very accessible bala.
3: Na, oo. Oh.
7: No, kung nagtuwangay ka mo din ang duwa, kawatan eh, sa gidya nga makasulod mo.
5: Oo, oo. Oo, are you tapos sa pader mo? Kita ko sa...
7: Ang dumagete niya, di magkita siling ni mga otoridad nga magambal din sina. Pero, ang pamangkot, paano ma-access sa mga kawatan, paano sa makataklas?
3: Mm-hmm.
7: Eh, di kung taas na yan, bisan gamay ka gani, bisan iwang ka, di ka na dali-dali makataklas da.
3: Oo. Kataas ang pader.
7: Kung may, ano, kaya kung may danan, kaya natin nga ipasandigs balay, or pader, o kung ginbuksan ang entrada sa ang balay.
5: Na, daw mamo man lang na ato, pwede malantaw, ginsaka sa ang pader, or kung dari sa gate, kabudlay man magsaka sa gate, matuslok ng imong pichoro okyo.
7: Okay, may mga tulong ko na ako. Ang ita ko na masangit, kaya ito may mga, nobla, may mga grills bala, or ano da.
3: Oo.
7: Kung ano na pag ginapangbuksan na daan, sa babaw sa gate, dara amin sa nga pader na eh.
3: Aha.
7: Oo.
5: Pero Katropang Franz, mayaran sa mga persons of interest so far?
7: Yes, duwa ni Katropang Irvin, but the ongoing investigation, but di na niguro maglabi yung tiyon na ma-identify na nila nga duwa.
3: Oh.
7: So, si Katropang Irvin, pamatian, so si Police Captain na si Pinar, ang spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office.
5: Sige ba?
8: Oh. What is the latest update, sir, of the incident happened last, yesterday sa Bahong Pandan, sir, in Dumaguete City, sir?
9: Yesterday, sir, what is the latest update that we have right now, sir, is we have already subjected all the pieces of evidence that was recovered from the from the crime scene, sir, for examination, sir. We have found slugs, fired cartridges, sir, and they're now subject to ballistic and cross-matching examination, sir,
8: okay,
9: by the forensic unit.
8: Okay,
9: also, sir, The bodies of the deceased are still subject for post-mortem and autopsy examination, sir.
10: Mm-hmm.
9: So that is what we are waiting right now. Also, based on our first SITG meeting happened yesterday, last night, sir, is that we have an initial inventory of the stolen items, sir, which includes personal belongings, jewelry, cash, identification number, and gadgets, sir. So these are this would be valuable, sir, in our tracking down, sir, since most of these items are we can possibly, sir, not trace, sir, no. So we are widening, sir, our investigation, sir, no, and we are mobilizing all our resources, sir, to locate and to identify, sir, the perpetrator, sir, of this incident, sir.
10: Yes, po. Sir, what are the visible wounds na nakita sa mga victims? Saan po, sir?
9: Right now, sir, as what I have said earlier, sir, na we are still, the bodies are still subject for post-mortem and autopsy, sir. So, I cannot clearly identify which part or which, what types of wounds or injuries that the victim sustained, sir, during the incident, sir. No? So, once the post-mortem autopsy examination would be made available, then I would be giving updates regarding on that, sir.
10: Yes po. Sir, yung possible ng mga POI, ilan lahat, sir? Yung mga nakita na pumasok sa bahay ng mga victim?
9: Right now, sir, no, what we have is the testimony or the account of the servant, sir. No?
10: Okay.
9: So, as per her testimony, dalawa, sir. No? So,
10: dalawa?
9: Yes, sir. So, we are still trying to make a pursuing, sir, no, these two perpetrators, sir, no. So we are mobilizing all our units, sir,
10: yes, sir.
9: Or our assets, sir, for this for the arrest of these two, sir.
10: But the servant, sir, is also based on the information na na-receive namin, sir, na parang tinali din.
9: Yes, sir, no. The servant was tied up, sir. No?
10: So, okay.
9: We are still trying to extract, sir, her affidavit, sir, no, for the four parts of the evidence that would be submitted, sir.
10: Yes, po.
9: Once the case will be filed.
10: Okay. Sir, the overall amount, sir, yung total amount ng mga nakuha, ilan na, sir?
9: Sir, right now, sir, no, because these are valuable items, sir, no, so it needs appraisal. So we, right now, we can give value of the cash, but however, with the jewelries, we are still trying to evaluate what is the total estimated value of the cash. So right now, sir, no, the cash that was approximately, sir, no, around 60,000 pesos were taken from the house.
10: Sir, paano nakapasok, sir?
9: Right now, sir, no, the only thing that certain for the only thing that we are looking into, sir, that the perpetrators make use, sir, no, of the back portion of the house, sir, no, their entry, sir, no. So that is what we are looking into.
10: Yes,
9: so as the ongoing investigation progress, sir, no, then we will be able to have a clear picture, sir, of what really transpired before the incident, sir.
10: So, pag sinabi natin, sir, sa likod ng bahay, posible makyat sa pader?
9: Yes, sir. Yes, sir.
10: Okay.
11: Okay.
10: Sige, sir. But the family of, or the immediate family of the victim, sir, ano sa ngayon yung decision nila, sir?
9: Right now, sir, no, for the Filipina victim, sir, no, we have her relatives, sir, no, coordinated with them. However, with the Warren National, the American, sir, no, where last night, no, we were able, yesterday, no, afternoon, we were able to make contact, sir, no, with the U.S. Embassy. We are still trying to contact them again regarding the remains of the U.S. National, sir.
10: Yes, po.
5: Grabe, nagsaka agit sa, no, sa pader, Katro Pang France.
7: Okay, kung nakasakar winning investigation, no, kung nga nakasunod ang mga suspect, na consummate increment.
5: Oo. Mga kawatan yan. Kawatan yung mga kawati.
7: No. So, referring naman yung ating latest update dire sa patrol sa liwat ng si Katropang Franz Andrew Burgos sila mga bukol-bukol sa lawas ng tumaris ng Santo Blas Gold. Para sa nagawa, ganyan na pinag pinas at sa kanilis.
6: XFM Live Reports.
5: Sitwasyon bala mga katropa daw ginakasubo natin kay ang mga foreigner mo lang, they find Philippines or Dumaguete as a retirement haven. No, para sa ilang katigulangon and they tend to enjoy na lang sang kabuhi nga mahatag ali pero na biktima pa sila sa mga krimen, no? Wala sila na igo sang krimen dito sa ilang mga pungsod diri pa sa Pilipinas. Imagine, no? I hope ha, ang aton nga special task force task group nga magatutok sini maka tagdiyo sa dali nga solusyon sa ining nga mga krimen nga nagluntad dito sa Dumaguete mga katropa. Ang Dumaguete mga abin, mga katropa damo sa mga foreigner eh nga nagkakadto da because nga one is nami isang lugar kalabanan ara this is bye bye no they find it peaceful a lugar so siguro na convincer man sila nga dito lang kami man no? Magtigulang kami dito lang kami luwas nga ang matatap sila Pilipino hindi sila pagbabayan they feel na safe sila until the very old age no hasta mag taliwan sila so wala ang sitwasyon so pero mga katropa despite of that nagakalatabo ang mga incidenting wala tama expectaran, no? Ma'am Mary Jane Baliualio, Joy Rodico, thank you. Sir Lloyd Novales, 26 days to go before smile. Yeah. Melka Tumbos Makalalag, sa kay Ma'am Jovi Amodente, direct from New Zealand. Salamat, Ged. Ma'am Elvira Gilogo, Brando Santisas, Bisaya Nibay, panawagan sino nakakita sa uyab ni Ramil Mamilya. Nga nadula, kagabi. Oo, wala sa na, wala na ka, ano, spilling hoy, bawo. Oo, may bag, ang naging si Bisaya Nibay, magambalambal kay ano, kay Ramil Mamilya, ho. Hmm, murumis bak ganin ang isa karon managang kagit. Mabliyan Obrado, mayang aga Luis kay Mary Magahom sa Barangay Kamugao, Kabankalan City kay Maring Elves Gilogo, thank you Pirater Eden, thank you members sang MAMSA, thank you Gid, salamat Gid Mansilingan Chapter kaga sa kay Jenaline Clore Igaran, no? Morning Rihanna Gestro, thank you kay Ramil Mamilya good topic sir. Good luck sa aton pamatian ta ang natungdan siya. Pero damo gyud reklamo sa brownout ah. Lia Lobrado ang balya brownout delikado kag damo lamok. Mm. Di kami gani kinadlukan ta base may mumo. Ay nako. Good morning. Thank you. Sa kay katropang Vincent Hilboraro, Johan Balia, Dan Share, sa may San Carlos City, may pagatukuron tani nga coal-fired power plant. Galing wala man tumadayo, no? Hindi na siya, I think may Clean Air Act kita. Nag-kompleto sa sining mga proposals ang planta. Ang aton ginapangita subong renewable source of power. Kaya mo na ginapangita subong. Ma'am Elvira Glogo, good morning. Mayong aga katropa. Ma'am Len Talde. Ma'am Len, no? Si Ma'am Len, nagabata. Ang nagabata, ho? Tungod sa Santon Gold Coffee Mix. May collagen, may glutathione. Bawa. Nagahimis ang kutis. Ruth Baroy Baga Bangay morning Purok Nara Barangay Tabugon Kabankalan. Thank you mama. Salamat gida. Sa Tabugon medyo malayo-layo ni sa proper mo nakakadto ko na suna. Morning. Kag sa kay Ma'am Lental di dan like and share. No. Thank you sa pagupod. Watching you always. Thank you gid ma'am. Salamat gid. Amo malining nga gabuhi sa aton tagipusuon. ang aton nga mga katropa nga once nga may mga programa ang XFM, at least may ara ta nga organic ya nga nagalantaw sa aton. Tutuod niya nga mga tao nga nagalantaw sa aton. Salamat gid ha. From the bottom of our hearts, no, we thank you all. Commercial ko anay, basi mahibi pakudi ka. Balik kita mga katropa pagkatapos sa mga panumdom. Standby.
6: Bullseye XFM 90.3.

0: Facebook. Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gig magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa pusog.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assist pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist pain.
7: Kamkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: System pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM Exciting!
13: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalansa.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Pwede
0: nga, nag-attrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga, medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.
4: Katropa ang City Legal sa Bacolod nag-issue sang show cause order sa pinaka mga official sang Benro. Tapos nga may nagpiya itong nagreklamo nga naghatag sila kuno 10,000. Gitpakita sang sang City Legal ang ining GCash nga gin remit sa isa ka nag-apply. Tiambot kun anong transaction? Gismil gid. Oras na to 9:07, kuwanta ang mga detalye mga katropa, with katropang Wendell Balinario ang mutsyon ng balita.
0: XFM Live Reports.
4: Katropang Wendell, good morning.
5: Yes, sir. Katropang empleyado sa Benro ang dinagdagan sa show cause order sinilangit na Katropang Win at anak ya to head ya mama ya pwede to kung na wala mam daping sa natagan ang show cause order katropang kaya isang siya dali at tungko panaligdan nga administrasyon no? Panaligdan nga 2A sa kay Mayor Alvin Benitez Pani Santo nga dito karoon na congressman siya ang hindog na Benro Head mo doon mga year 2023-2024 dira-dira ka trapang win siya ang Benro Head pero gindagdagan din siya sa show cause order sa syudad no? Sa area City Legal Office dito kaya ni attorney Carol Joseph Chu kahapon ng City Legal Officer sa syudad. Kaya kung katropang win ang rason kay conflict of interest sa iyang obra, pinahipaluan sa syudad ang iyang papa sa katropang win sa Benro Head siya. Nag-obra man sa IPM. IPM kung na mo ang garbage collector, no? Kung contractor sa syudad sa garbage o kung sa mga basura, katropang win. Nag-obra niya mga bata no? Sa IPM kag siya nag-obra man sa Benro. Plus ang isa naman sa gidagdagan pa sa show cause order iniamo ang isa ka empleyado man regular man yung empleyado lalaki ni pero wala pa ni gid pangalanan niya sa City Legal Office no hindi naman siya katropang win ang gidagdagan sa show cause order kag ina pa sa bat sa karon pangod naman niya sa kaso nga fixing activity no allegation sa iyang nagpatigas sa fixing tungod sa niya nga nasambit sa empleyado. Mayara ni sang mismo nagreklamo sa iya kung may complain na katropang win isa ni ka tag iya isang resort sa kay Alangilan katropang win na nagreklamo batok sa iya kasi kung mga business pala katropang win nga pala sabi yung mga resort no, may involved pala sa duta at sa environment si mayara ni dyan naagigid sila sa Bedro especially ako sa ETC sa CNC mga land use na pala no, muna. So katropang win kasi pati gayon, dali ko nung isa sa 16 activity, no? Isa niya ang tagreklamo. Yara mismo tagreklamo sa gin-provide na screenshot sa online na receipt of an online na resibo sa GCash sa CLO. Katro pang win niya mayara sa nakitaon din ito na mayara sa gin-viral niya sa iya. Ang iningatan niya nga 10,000 pesos para yang sa nagali ni ang proseso sa mga ETC ni nila ni para sa ilang nga resort o business kasi ang tunok sa City Legal Office wala man na sa atakod kung amulagin bala ayahan ini isa lang ka ano no para
4: isa na kagi
5: napatigayunan sila nga sampai sa fixing o kung hangin sa una damo pagid kaya pagid nakapangwin sang adwa sang gitakayag si ano no, si Atty. Carol Joseph Cho, na hindi ang triado nga din ang pagkakagaling sa aligasyon nga fixing ni Katropang Win. From SG niyo kung salary grade 1, di-promote ini siya ni Ma'am Daping ko no, sang nagpungko si Ma'am Daping dira Benro Head. Nila yun to salary grade 15. From 1 to 15,
4: Katropang
5: Win. Katropang Win, check na itong inaano ko na pila na abe ang posible. At pagsiging kita nga salary grade 1 katropangin, aran na nga siya sa 15,000. Kumbaga mga minimum, dira na gina siya, no? Salary grade 1, 15,000, 14, dira-dira. Tapos, ang salary grade 15 katropangin, aran ni siya yung malambot ni sa goal, 40 to 44,000. So, naging takibok man, sang naukayan sa City Legal Office ng katropangin, ining promotion sa iya nga ti Boko Dasig, no? From SG1, to SG15. Kasi katropawin, ang isa pagyod sa nabukaran man sa City Legal Office, may angot naman niya kay Ma'am Dating noong anay Ben Rojeda, puno niya ha, sa pangalat ni Attorney Carol Joseph Chiu, na pila bala sa mga tokayan sa itong mga papeles, bala dira, when it comes to penalty, bala katropawin sa PTF that time. Kasi ang mga binabayaran sa syudad, sa PM, sa mga ano yun, no? Bakit million ang bayad sa hakot sa kasura nga ti dambo nga dito sa mga pagpamuman ba lang nga ti wala ka hakot mga muna no mga makuman pero katropang win when it comes sa penalty naman sa IPM katropang win na naglang ko nung tuman kagamay ang penalty nga ginabayran sa IPM sa syudad yara lang sa 2,000 pesos 1,000 pesos, 2,000 pesos, dira-dira lang. Kung ang I-swim naman ako, I mean, ang ITM na, ang mabayad sa city. Pero teko ng city, gamayad din million sa ITM. Pero nabalang ang equivalent pala, no? Kagamay, ti, dito na nag-sulod, ngayon may posibleng nga conflict of interest. Kasi ang iyong bata, ni galing nga lalaki, ni Maria Pietro Cipentes, ang kadaubra sa ITM that time. Katropang gawin sa karoon na, ni Galoan, taman niya daan, ngayon ang bata man ni Ma'am Maria Petrus Pantes man, isa'y ni sa SK Chairman man, sa may barangay Pulisa, palintan ni, ang SK Chairman ni sa barangay Pulisa, nag-ipakig bato, manidaan, no, sa zero waste, wala katropawin, nag-isa sa nag-tulod sa sinalikdat itong mga forum, mga panawagan nila, with some sa bako, ito bala sa masura sa Pulisa, kag ang kawalan isang ECC isang cell number 4 tag 5 at isa karoon katropangin amoy no ng gintagdagan niya isang Martes isang show cause order ang anay Ben Rojeda kagang isa karegularing empleyado kag katropangin na ginalauman eh, ang ilayang maging sabat sa maabot yung Lunes sa Magasun niya si Mana kasi 5 days mo na lima kaadbaw ang ginatag sa ila para magsapata pero ginpamangkot nato na off record natin to gani na pamangkot natin si ano si Atty. Chukapon si ano nabi ang posible katapos ba ay Atty. Chu nung maging formal charge nila in kaso mapamatidaan niya guilty sila ba na kung mapamatidaan niya guilty na talaga katropangun pag depende man sa sabat nila ha sa ilang show course mo kinera hindi posibilidad niya administrative case o kung criminal case din sa tropangwin, no, ang ganing posible nga ang informal charge, especially sa fixing bala katropangwin, no, na activity. Kaya tiyari bala katropangwin na para sa mga retali bala. Matianit na to ang interview na to rekta kay Attorney Chu, ang City Legal Officer sa Bacolod City.
2: Yes. Una gid ang fixing no kung madumduman nyo sensitibo kita da sa ubo no ano to yung pang show cosmo natin dito sa ubo with regard sa fixing this time around na nato na ang sa bendro naman mga irregularities no yung call out dira may isa kita da yung issue ang show cost no ng empleyado dira sa bendro ang fax ni di is inablang aton mga negosyante blang apply business permit na require ECC kag CNC kag mga discharge permit this time around gin take advantage na no ng siya yung nagproseso so fixing ang insidente dito kag iniya may GCash receipt gid nga gin pakita ang complainant na gin deposito sa iya GCash account 10,000 pesos.
6: Kasi ano ta ba?
2: I think it was ang receipt, September 2025 ang receipt. Waya mahatag ang CNC kagang si or ECC no, ang application. So muna nang reklamo di kagin kuha naton. Sikit apidibit. Apidibit. Isa. So ang aton na no, ginakolta ang public no na para mauntatan tani ang fixing sa gobyerno kung sino pa daw magreklamo sa benro kasubong sini nga nga ginatik advantage nila bla nga nagpang fixing da sila nga gapanukot nga sila ma-process ang ECC kag CNC kag tulad ni sa aton sa sila sa City Legal kay amo na ato nga tinuan subong tapnaon ang mga irregularidad sa city government.
6: Ang respondent, regular?
2: Regular employee, no? You know what's ironic pa sinabi is he used to be a salary grade number one. Oh. Salary grade one lang.
4: Mm-hmm.
2: He was recommended by the former Benro head to be promoted for a salary grade 15.
4: Wow.
6: 15?
2: Oh, one from SG1 to SG15.
4: Mm.
2: So, said ironic is instead of tani mang inspiration wala ang pag-promote sa iya nga mag-ubra sa hindi mag-involve sa mga irregularities. Ano pa nang natabo?
7: So, lucky, attorney.
2: Lucky.
6: So, sumang SG-15 na siya?
2: SG-15.
4: Mm-hmm.
2: So, amo na ang kwanta da, minsay, dira. Nga irregularities, no? Involvement sa fixing, hindi niya pag-tolerance sa ni Mayor Greg. Ikadiwa, another show cause order sa former Benro head, tada, no? Nang nakakuha kita ebidensya niya may conflict of interest ang iya bata, no?
4: Mm-hmm.
2: Nag-aubra sa IPM.
4: Mm-hmm.
2: So, ginpa-explain man siya ni Mayor, show cause ta, niya i-explain niya ang ina nga conflict of interest. Kasi ikaw ang ga-aprobahan sa mga compliances. Sino ba? Dayon ng bata mo yung galigobra sa IPM.
7: Sino former head? Yan
2: si Maria Fetus Ventes.
7: Ang sinasa na naging pang-serve yan ang show ko sa order?
2: Tuesday.
7: Pinaka-days ginatag?
2: 5 days they are given. 5 days to submit their verified response.
6: This week lang yun.
7: This week lang.
8: Ako, ni clarify, kumbali sa subong na si Mara, dumaan din padalan sa show cost. Sa
2: correct. Doon kami, no?
8: Sa salary 15, kag si
7: former head. Sa former head, tungod ng gina sa bata,
2: sa conflict of interest. Kay, dito, tanatagin na. Gin-review ta ang compliances bala sa time sa IPM may mga penalties to sa nga gin pangbutang nga may arabulan niya 1,000
4: mm.
2: Ang penalty ang ginabayaran ta is 24 million ang penalty is 1,000
4: oh.
2: Ang ginabayaran ta is 23 million ang penalty is 2,000
4: mm.
2: So amo na ang gina subject for review subo.
7: Mas kaya gintagaan sila sa show cause order, but then kasi gina-schedule
2: tigyan. Yes, yes. Until such time there is a formal charge is issued or the mayor decided na magbutang sa preventive suspension, wala sa basihan niya yung list ng
8: duty. At present, attorney, anong position ni Maya
2: Fitt? Balik siya sa iya original position niya dyan.
7: Ano
2: ba sa sabihin, bro?
8: Ano ba yung position?
2: I think, if I'm not mistaken,
8: admin.
2: Assistant department, ha? Nata sa blam.
7: Assistant.
2: Hindi lang ko sure, no? Pero balik siya sa iya kasi there's no diminution of rank.
7: Sa ano sa ngayon nga head sa Benro? 2024 or
2: 2025? Yeah, correct, no? 2023 ba lang? Sa 2023 or 2024? Oo. Ang kwanta lang kita din is the fixing. Ang seryoso, gitsubong tutukan ni Mayor Greg is ang incident nga may fixing dira sa Benro.
4: Katropangwen.
2: Ang ginatingwaan tagi nga...
4: Katropangwen? Katropangwen? Klaro ko lang, ang sa kay Tres Puentes is conflict of interest nga may bata sa nagkubra sa ano sa IPM during that time.
5: Mm.
4: Hindi ni siya mong yes. SK.
5: Hindi ka na pang-wait at nalakit na nagkubra sa IPM. Ang babae nalaki daw sa nga bata. Ang dapat matulang sa estate mo na daw katropang witness sa IPM.
4: Oho. And the other one is ang isa to ka empleyado sa Benro from salary grade 1 din palumpat sa salary grade 15. 42,000 ang bulan.
5: Yes.
4: Oo. Paldo.
5: Kaya mo matatikala, katropak with, no, sa si Telegal Office sa Sangila, hindi yun halungkat ang pangkat na nakita na mati, agit promote ang kanag Benro ang ining from SG1 to SG50.
4: Ang iniya nga nag-apply para sa ariang CNCS Certificate of Non-Coverage usual sa industrial ni kalabanan sa pila ka mga factories or pila ka like sa mga ano man mga radio station may ara tala sang Certificate of Non-Coverage na ginakwa na sa DNR. Di ang sadya kay sila ga proseso ya.
5: Yeah? Fixing naman. Resort. Nagiyana ka resort ang sa Langilan, sa Punoya ka resort. Eh, amo na gali at ang ano no, sa grade 15 na empleyado nga na nagpabayad ka to pang win kay siya, gali na sa process o kung nagpabayad ng testing activity. Kasi may mga resort o katropang win no, at impact sa ining tatamo mismo.
4: Amo tong Gismel?
5: Gismel lang katropang win. Amo lang to ang nakita na to sa ginpakita ni Attorney Chu na ito, screenshot ang online na receipt no, sa Gcash to, sa blue app na ka. Gismel pesos ang kitaon na valor no, sa aktibo.
4: Kag-amo man isa ang ginpromote?
5: Amo na siya katropang win at ginpromote.
4: Ay nako, mayo performance gali.
5: Kaya mal ni first ko ako ni Besta ni pa inspired sa kuno nga magubra karo kay imagine na from SG1 to G15 eh wala gid kuno nag adu ba lang karong sa yatra pa ko nag pakitayon pa sa nga 15 kasi sa alisara ni kasun sa iya nga 15 activity eh kundi malaki na kita resulta kay te dapat jackpot yan na ticket promote na siya kung tayo.
4: Oh, kanugun? Pero why nisa gid demote? Why nisa gid demote? Oh, karapang win. Karapang win. Why nisa gid demote so far sa City Hall sa position?
5: Karapang win so far sa karoon. So, ang duhani kay Benro Head kasi nang regular na susubong mo ang gin-promote niya to. Wala ka si demote karapang win ng ara sila subong sa Japan sa tagasan nila ka mga posisyon. So, kapag tayon sila nga nagka-ubraman sa nasambit na opisina tugtog natin makapasa ini sila si focus order nila kasi ang win pag madesisyonan inusang sa no.
4: Sa maabot yung lunes pa matasok niya si Juan. Sige, hulat lang. Tuntunin sa ato nga City Legal ka, Tropang Win. Pero sa dyan, yes, doga, hambal kita nga daw mayara sa mga mikos-mikos yung kalatabo sa Departamento ng sa Sudad sa nagligad ng administrasyon. Tiyo, why man ikabalo? Why ni kabalo, maalkaldita?
5: Sige, Tropang Win, no, subong yan. Nakatbal po na si pinakita at mga ditang at nakapat hindi ka office. Pero ti ang pinaliktan to nga administrasyon na muna kasang ti wala natin ibaluan kung bata pakay ti probahan manina for example ang mga promotion niya sa buwan
4: at
5: sa administrasyon ti wala ti nakabalo ka trupang pinak at kaya ang nakita on na patron no status na pinaliktan administrasyon na pawin.
4: Oo. Sige-sige ka trupang win.
5: Yan ka mo yung update sa win no sa government at katropa pag-uun natin yung panahon na hindi natin magkalipagan sa pag-inom sa ating sponsored vitamin C at mag-protectahan na natin talaga sa batok sa para sa nag-aungyong politik sa Pilipinas sa sitikat ng pangwendan pag-apyo FM News.
0: XFM Live Reports.
4: Thank you so much, Katropang Wendell Valenario, sa mga balita dira sa City Hall. Hula ito mga katropa, hindi man takahambal nga tituod ni kay ti, may investigasyon pa man, may harap pa may ginahimo nga mga pangita sa may ebidensya until nga ang aton nga syudad magadesisyon sa mangin buwas damlag sang nagpiyato sa gobyerno mga katropa, no? Pero 5 days sa ginhatag, ng taon tay, nagaproseso gli tayo sa mga ano, mga ECC, kag kuna ano pa, ang cell number 4, pwede tayo maprosesong ECC sa IPM. Ah, may mga connect ka mo ulit, ha? Huwag niyo makwa? 9:25 mga katropa. Kantuan to na ay antes na mag kantuan ko si Councilor Wilson Villanueva. Councilor John Gamboa. na yum yum. Oh, gakadula na ko. Katuan si Councilor John Gamboa. Aray lang katropa pakita naton. Pakita naton karon sa inyo. May ano to? May I think the franchise to mga water utilities kaya apply, no? There is some code mga katropa, Prime Water. Pero sa committee mga katropa ni Senator Erwin Tolfo, Rafi Tolfo, nag-slip of salak man to ginatag sang set nga mga detalye mga katropa, no? Medyo dire mong dire ang mga light moment abi. Nakibuto si Senator Rafi Tolfo niya ang Sahiraya Waters ang iyang sec registration operator sang bar restaurant kagunada. Sala gali ang detalye sang ano sang sec ay naano man, pero mga katropa ang pinaka latest subong is may ara sang sa Prime Water, ah, there were 24 LGUs tend to terminate na sang joint venture sa Hiraya Waters. May ara sang apat nga gusto na mag-terminate because na lawlawan na sa serbisyo ginatag sang sa mga water utility sa mga pribado nga mga kumpanya nga mag-uyat sa ato mga water utilities. There is person. Well, Councilor Jun Gamboa, sir, good morning, welcome sa programa.
9: May aga, Sir Win, kasi tanang-tanang nga nagapamati, may aga.
4: Aha, ang intent nga

0: considering may ara sa mga variation ng prime water. Eh, pag, ano, anong paglantaw mo, Counselor?
1: Well, ang paggastan, ako ko gani, sinaya sir rin, masubra pa na gani ang gusto magtilawag o kung magagawa na sa joint venture agreement. Ang inigurong ng mga naisip, amo pa lang na sabihin ko ang nagpadala sa ibang intention, formally. Pero base yan sa kwan sa aton ng ibalaan na bill, which it is more than that. No, law gidya ang serbisyo, rason po nga agan yung naging buyan ay nasa ang BDR family. Kaya hindi magwantahan ang reklamo kagaston to, binabato nila. Now, so, inihiray, on the other hand, inihiray ko, apat siling mo ang gusto na magtilawag, magagawa, tapos hininga, ika, kontrata. Apat mo lang na, sa subong ang ginakaptan ng water districts ang Crystal Bridges.
0: Oho.
1: Buti yung 100%.
0: Gusto maghalin?
1: Ginakaptan nila ng mga water district, mga gagmin, ganit niya ng mga munisipyo.
0: Oho.
1: Gusto na magtilawag, magagawa na naman sa ina. Now, you know what? Sir, wait, amunin mo. Tapat na ang plano yan nila is ni gusto. Pagdako nga ginan siya, ang ginatanaw, you cannot, hindi mo niya makuha sa isahanay lang. No, you have to invest. You have to pour in fresh new capital. So kung silingon nila nga nila yun, nakita nila nga dako na yun ang ginan siya, they will be disappointed. Kagang ining balita nga basi siling sang hiraya o sang gusto ko nga ang ilalang niya panublion ang operation kag ang joint venture agreement ay excuse me pati na da siling ko ang balayran utang ang asunto ang reklamo batunon nyo man na hindi niya package hindi niya kuhanin na lang walk in the park para sa ilang ang pusto lang yan nila mo lang yung piliyon nila na pwede nila batunon. Nalain na da siling ko ang mga balayran, kautangan sa prime motor, kabaloko nga ginutangan na nila nga daan, kagin palagyo na nila, kag ang kadawa ang mga asunto, kag ang mga reklamo. Sila man nila ipanubli manila sa prime motor basi wala sila kaintindi.
0: Counselor, may plano na nga ang LGUs gusto magtiwalag na pero gina-depensa sa Hiray Waters that there's a pre-termination of contract provision nga dapat nga gina kasugtan sa duha ka party no ang isa ka water utility sa LGU kag sang Hiray Waters hindi magbuya kay dapat ginakasugtan kag ang nagagwaya mga LGUs ang hindi magsugot nga magtiwalag sa joint venture daw kadaw kasala pa karon sa mga LGUs nga gusto na maghalin gani ni
1: Sir Win, wala mo makita ang one-sided kayo. Pag gusto sila ya by law na kung sino na ya mabulos kag tagiya. Pero hindi kita ya nila pagtagaan sa ligwa na pwede na kita ya makagwa sa sining nga kontrata man. You get what I mean?
0: Yeah.
1: Ang joint venture agreement is only between, say, for example, Basiwa and Prime Motor. Ang Prime Motor, yan, makapagusto sila igwa. Kailangan mga obligasyon, kagitugaan naman ng nila sa lain naman na tagiya, without informing even, or without getting even the approval of Basiwa. Pero ang Basiwa, yan, hindi ito hindi kagwa sa kontrata, ha? Kung hindi ka mo yan, ay maglisensya sa amon, kag hindi yan, ay mag-agi sa korte. Can you say kung ano ka upside-ed? Kung ano ka oniros ang ilang joint venture agreement? Kung ito nga, ang aging pailan na naanamon ka, tutad ko anay pa, ito man ka-disbintaha, pabor lang niya sa ila ang ilang joint venture agreement. Grabo makita kung ano ka unfair, kagka one-sided ang ilang kontrata.
0: Counselor, with all those LGUs kin mention ko, bakulod wala ito?
1: Correct. You see? That number, siling ko, may ara na yan na information naging padalaman.

0: kailangan they want to get out of the joint venture agreement. Mm. Wala pa yung hindi nato naisip. Ang pila kay LGU nga nagagusto, ka nagakwanan, nagasakripisyo, na ko gusto na magwa. Mm-hmm. Sa sininga kontrata, o galing, wala lang sang may matikang.
1: Oho.
0: Like for example, ang Bacolod.
1: Mm-hmm.
0: Na nagareklamo na kita, dugay na nga reklamo nga kaga lawlaw nga servisyo, kabaloko nga deep inside sa nga ato ng mga board of directors, kag sa nga ato ng mga official sa LGU wants to get out of this joint venture agreement, o galing, wahay lang niya sa ila sang may mauna, tikang.
1: Oho.
0: For what reason, I do not know.
1: Oho.
0: Isa ina kahimplo. That is why, actually, ko, ang inang numero, Sir Wim, tuman ina kagamin ko na kuya pasipon, 99% sa sining mga water district na gin-take over na sa prime motor wants to get out of this joint venture agreement. Not to mention, sa mga kaingod man natin, ganyan din ang sudad like Cadiz o kung bago.
1: Oho.
0: Among others.
2: Aha. Sa mga posisyon ni Waikumuay man nato makita ang posisyon sa mga sa atong board of directors nga gusto mag implement sa mga penalties against Prime Water sa mga violation do na stalemate ang taos ni Councilor.
0: Yes, because that is why I begin to question.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano ba ang ginasipigan nyo, ang interest ba ang inindako nga kumbuyuhan o kung ang konsumidor member sa inyong water district.
1: Oho.
0: You see? Amo na ito nga ang I begin to question now. But anyhow, nakapasar naman kami kahap sa nagligad na si Manang sa isa ka resolusyon na ginaprubahan man. Ginapabalo nga ginaimbitar ang Basiwa Board, ang Hiraya.
1: Uh-huh.
0: Adala na ang Prime Motel kayong bagong manager to shed light sa sining balita.
1: Uh-huh.
0: Eh puro as katubtob subong niya, Sir Wim. Palita lang niya until such time na may makita kita nga may arab lang na dokumento, papilis, nga nagapamatuhod. There is already a change in management or ownership.
2: Anyway, well, wala to naman, Councilor, kung anong decision man sa Sangguniang Panunsod. Pero we hope no, nga ang atong Sangguniang Panunsod, atong sudad, will take stand sa pabor sa interes ng tao. We've been suffering too much sa tubig nga servisyo sa mga prime water. Sobra kayo. Councilor, ihaboy ko na ni Pamangkot sa imo. There were outages nga natabo. I think na batsagan mo man ang mga rotational brownout. Damo naglalain gid. Councilor, gahambal di ang NEPC nga hindi kami asal, why kami sala? If gintawganta ang NGCP, sing hindi. Ang amon problema because there were plants, power plants nga nag disconnect sa grid naton, kulang supply naton. Sa din ta makaduman?
0: That is correct, sir. That is, I think it ini nga problema very complex. But overall, this is the failure on the part of I don't know, national government, even the local government. Pero ka, one, ang isa, kundi kulang ang supply, that is correct. Kay tungod kadamo sa aton ng mga power supply o kung power providers na wala, o kung power plants na wala ng patuman, o wala na ba yun, labi na ganyan yung mga iniblang mga renewable power suppliers, ng solar, ang coal power plants, ng tagaana, ng papanawagan na moratorium na hindi pwede. Hindi lang, wala na siyang expansion tungkol sa mga environmentalists. So, ang dako nga bagay, sinigisin ko nakita ko, bukod tungod sa una, ang ginatawag natin nga bureaucracia. Kadamo balas ang mga requisitos, damo permit nga ginapatigayon, ang red tape, ang kagang korupsyon. Resulto nga ang ginakulang kita subong sang supply. So this is a very complex failure on the part both on the national, kagining pagpatuman ni sa aton, lokal man eh. Paghatag sa mga nakakaigo ng mga permits, right of way. But it is a very complex problem kung sa din. Yes, you cannot, hindi na, no, mabaso sa isa lang, kundi sa bilog. Tabilog.
2: Councilor, para sa bitipiso sa ato, naregistorya kita, mayara kita sa mga listeners, nga nagapamati, edukasyon, informasyon doon sila. The information we got from the agency, September 6, there were 6 plants nga nag-forced outage. Diri naman sa Augusto 2026, may ara sang anom ka mga plants, power plants kilag outage man. Isa sang July, duha sang June, 7 ka mga planta since May, and there were outages man 2024 and 2025. Duha kag isa wala sang na-impose nga mga penalties ang ERC, which lang taon ta sa supply agreement, they can implement sa mga penalties as much 200,000 pesos per day if there's a force outages nga himuon sa mga power plants naton, and wa kita nakakita nga gin-penalize nila sila, Councilor Bla.
0: Again, Sir Win, this is a very complex problema. So, any mga power providers, power plants, they will not operate at a loss. Kung mahal ang kuryent, kung mahal ang datong, nga ginabakal nila, kagibiligyan nila sa perde, pag-iabi sa bukantabi, may ara, kontrata na nga daan sila to provide a fixed base load.
2: Oo. Yes.
0: At a fixed price. Fixed na mo.
2: Oo.
0: Ang presyo, fixed man.
2: Oo.
0: Eh kung bakang pagbakal mo, sang gatong mo, mahal, tapos ang pagbaligya mo, fixed, barato. Eh kung di mangita ka na lang sang iba nga rason nga para hindi mo ma-obligar lawas mo.
2: Oo.
0: Na mag-supply bid sang among requirements. Kag on the part naman nga wala sila ginapanalize, that is a big question mark. Diyan na nag-uho siling kung magkatulod, ang ginatawag na ito nga korupsyon.
2: Oo.
0: So, anong dako nga problema? Ang bureaucracia, si mismo sa aton mismo ng mga government agencies, ang red tape, na damo, pasikot-sikot na damo bayluhanay pa, ng korupsyon. Now I hope I can come up with a position paper sa sini nga bagay, because ginatun-an ta ni Antoine ay pomo.
2: Oo.
0: So kung gani siling ko nga ang lakat banwa.
2: Oo.
0: Kung itugaan kan privatized na ni naton sa isa ka negosyante. Ang ginatan-aw sa negosyante ya negosyo. Why siya yala but sa serbisyo kung bahala ka mo da kun mo dan ka mo da ko rin teo kun hindi ka muna mapasugan sa tatlo ka oras. Pastaya nga ako niya, bottom line niya, hindi ako yung maperde. You see? That is the mindset of a businessman. Rason ko nga aga silingit ako yan sa tuwanay from the very onset nga hindi tani paglihatag niya sa isa ka privado. Ining mga public utilities yung karing tensel basic na tubig pamuman. Dapat ang state control niya. Ang magkakontrolal sila, hindi yung negosyante. The moment you give that to a businessman, in other words, gusto yung tanaw niya, hindi yan di servisyo. So, hindi naman mabasol ni sila, kahit yung gusto, gimang from the very start, klaro man kayo, galing, ang kita yung mga konsumidor, gimang papili kita, i-privatize na balay ni nato, no, kung hindi, gusto man nato ni privatize. So therefore, part of the deal na. So complex, but at the end of the day, wala kita sang basulon kundi kita man ang balasulon man. Hindi lang ang ining mga ahensya, ang ining mga negosyante.
2: Councilor, ikaw may posisyon sini, pero ang Committee on Energy sa Kamulay Pong Lusod, duwayaw.
0: Ati, sige lang, wala mang kaso kay Kiti. Pero ka, may kwa naman kami, party na party sila ng mga isyo. Ginaresolusyonan man na nato, ginaprobahan man na nila, pero galing ginatagid niya, ginatagid niya ang among nga aksyon sa Committee on Energy following the SB guidelines na sunod ka, ginarespect ko ta.
2: Anyway, Councilor, nice to hear your position on this, and I hope maklaruan ang atong pagluyo sa mga impormasyon ginistoryahan natin. Councilor, thank you so much. Salamat, kid, sir.
0: Salamat din sir, ha. I hope naintindihan sa mga igpalamati, ha. Augusto niya, pasensya na ita. So therefore, kamo man nagsiling sa aton, nga hindi tayo na hindi naton tanan-tanan, and let us all suffer. But that is really, really very unfortunate. So salamat din sir, Win, kag maingaga.
2: Thank you sir, salamat din sir. Franca, Diretso. Bullseye. Councilor Wilson John Gamboa, mga katropa, kasubo, no? Lantawon ta lang ang sitwasyon. Kita ka mga tao, kita nga mga naglantaw sa Facebook, mga katropa, gaway-away ta. Makita ta mga tagsakaw may opinion. Alam. No? Pero kung lantawon ta mga katropa, this will fall sa regulations ng mga ahensya sa gobyerno. Sa Energy Department at mga katropa, we have ERC, we have the DOE itself, the NEA, nga possibly they can look into sa mga problema sa mga outages. No? Let's, for example, take a look at the problem sa mga coal-fired natin. Ang mga lagko ng mga coal-fired nag-disconnect because may mga restrictions para sa modelo sa ilang pag-producer sa kuryente para sa aton nga grid. Now, next question is, ano ang ginhimo ta? Ha? Anong nahimo ta? Ang ini ka mga rotational brownout mga katropa, kag mga pagnipis sa aton nga supply sa kuryente sa Visayas grid, nagakatabo na niya, nagligyad pa nga mga tinuin. Ari mga katropa, no? 2021, isa ka planta ang nag-disconnect. Alright? 2024, duwa ka planta ang nag-disconnect man. 2025, there were 3 power plants. And 2026, since May, ha, mga katropa, there were 7 power plants. And duha naman sang June 2026. May ari naman kita sang isa ka power plant in July, mga katropa. Sa August, may ara sang anom ka mga power plants nga nag-disconnect sa aton nga grid. Anuman ka mga planta ang nag-disconnect, nag-force outage September sininga tuig. Ang siste daw na normal na lang. Ginaexplikara ng tao nga nagnubo ang supply sang aton kuryente sa aton grid nga ginamanage sang National Grid Corporation of NGCP. Okay? Kag ang NGCP naghatag sang alerto, no, sa supply sa kuryente, yellow kung nipis na gid, kag red kung pula kung insufficient na. Diri kita sa red alert. Kaya sa red alert mga katropa, ginapatuman na ang mga rotational brownout, nga ginapatuman sa mga water o kung sa mga electric utilities mga katropa, distributor sa ating lugar. That's why we experience now ang mga rotational brownout nga ginapatuman sa Negros Power. Okay? So, here it is. Nag-explain si NEPSI nga hindi namun sala, it's a supply concern sa kuryente, which is true. Tama. No? But this been happening last 2021 pa. Kag wala kita may nabatian nga ni hoy ni hay sa DOE, sa aton nga ERC, sa NEA, to penalize sa mga power plants nga naghimo sa mga force outages. Balikan ta mga katropa. Ang DOE pwede makadagdag sang cease and desist order or show cause order sa mga power plants kaya nag-force outage mga katropa sa madugay nga panahon. No? Why kita kabalo kung pilang threshold, pila ka mga outages, dapat madagdagan sila sang mga show cause orders, no, sang atunahin sa gobyerno. Pero natabo rin si gakatabo na ni since 2021 pa. Ha? Nga gina-explicar natong tao, kulang ang aton supply, normal lang ni. Okay lang ni. Ha? Gakatabo gid ni. Tungod sa kulang ang mga power plants nga naga-supply sa kuryente sa grid nato. No? Nga as if ang tao gusto na lang mag-settle sa amo nang argumento. Nga gusto na lang sa tao, gusto ng i-explicar sa tao para accept na rin lang sa tao nga normal ini kag hindi na ta magreklamo. Where in fact, mga katropa, sa mga supply agreement, ang DOE, ERC, kung sino man nga mga ahensya sa gobyerno, can impose penalties, no, dito sa mga power plants nga nag-forced outage. The most they could do, may mandatory audit da. Ha? Nga pwede himuon, no? Oh. Sa mga operational shutdown sa mga katropa, no? Pwede makadagdag ang ERC or DOE sa show-cause order for them to explain. Nag-shutdown ka mo. Nag-disconnect ka mo, no? Kag sa mga ginahimo naton nga process ining ginatawag nila competitive selection process, mga katropa, sa mga power plants nga hindi naming performance, mga katropa, ginapang blacklist ni sila. Kaginaabrihan tani sa mga bag-o naman nga mga power plants nga mag-intra, magdugang sang supply. Pero amo ni sistema, mga katropa. Amo ni senaryo, 2021 pa natabo ang mga outages. May ara na ha, nagluntad pa way back before. Pero 2021, experience na naton, naghambal na ang NGCP nga may pagnipis sang aton supply sang kuryente tungod sa mga outages kini sa mga power plants dito. Wala may gin-impose ng mga penalties. Wala gin-impose ng mga sanction ang aton DOE as if bungol kag bulag ang aton nga Department of Energy sa ginahimo sa mga power plants diri sa pungsod. And that's why ginapabalo nato sa inyo, mga katropa, ang mga rotational brownout bunga lang sa pagka-irresponsable sa aton nga mga ahensya sa gobyerno to manage, to supervise, and to impose penalties, no, sa mga ginatabik ta supply sang kuryente diri sa pungsod, mga katropa. This is not just it. Because nagataas ang demand, by 2026, mga katropa, gamat-amat dugang mo ang aton nga mga presidente, ang aton nga mga consumers, no? Sa pinaka mga pagpanalawsaw nato, mga katropa, ang residential naga-consume at least 30%+ sang kuryente ta. Residential, naga 20%+, and mga services naton, mga katropa, industrial, that's the same, 20%. Ginakulang ang kuwang kuryente. Ginakulang kuryente. Mas naglain pa ang sitwasyon ta sa pagtaas ang petrolyo, no? Kaya nabatsagan man sa pumuruyo ta ang inyo nga reklamo sa mga bill ninyo, nagtaas ang inyo nga kinabayran nga kuryente tungod sa mga outages gani. But hindi lang na sa outages, mga katropa. Since last year, may ara na sa mga indicators nagtasa ka ang presyo sang per kilowatt na ton, no? Ang generation cost nagtaas da. Meaning, kita, mga katropa, we are keep on paying sang generation charges ni mga katropa sa kuryente halin sa mga power plants nga masami naga-disconnect man lang sa aton nga grid kag wala na naghatag sang supply sang kuryente sa aton tanan, no? Sino accountable? May arat nagabantay? kung hindi man inaccountable ang ini nga mga planta sa mga force outages ginahimo nila, man inaccountable ang aton ahensya nga nagabantay sa ila. Kung kisang ahensya malang ni active malang ni sila kunyara sa privatization sa mga electric utilities na. Pero kung sa problema na manghinaw na sila, tudlo kay tudlo, amuni siya, amuni. And that's why tao na ano, na galarain. Sinong basulo namon man? NEPSE? Tihambal sa NEPSE, hindi man kami ya. Kuryente niya, supply concern niya. Ha? Katuon mong NGCP, ha? Para mabalaan mo kung anong problema to, hambal sa NGCP, nag-disconnect ho. May mga outages kita sa mga power plants natin nga nag-supply sang aton nga kuryente, and that's why kinahanglan kami maghatag sang alert para sa mga electric companies, no, nga nag-distribute gabaligya sang supply sa kuryente para makahimo silang measure, sa sila sang measures. Wala man na naghambal ang NGCP nga magpatuman kamo sang rotational brownout, but kinahanglan, ha, kay para maproteksyonan ang aton nga system sa posible pa nga problema tungod kulang ang supply sang kuryente ta sa aton nga grid. Ti again sinong aton basulon. And until now mga katropa, no, wala kita nakabati. Maybe may ara, way ta kabalo. Way kita gin pabalo, no? Sang DOE, if there's sanction already, kagin hatag, kagin dagdag sa mga power plants ngini. Ah? Ang senaryo, gahulat lang ta sa wala. Gahulat lang ta kung anong himuon sa mga pribado nga mga independent power producer, no? Kung anong, at their mercy, ang supply sa kuryente nga makadto sa aton mga katropa. Nga sa bill naton, why man ganubo? Gabayad man ta. Ha? Do you think mga katropa sa pagbayad ta sang generation charge nga ginahatag sang aton nga mga power generators, no? Nag-eskapo man ta sa bayad sang system laws, no? Sa mga taxes ta? Kagiban pa? Wala. Ang losing edge kita. Nga pilit ginapakaon sa aton, nga pilit ginapaintindi sa aton, nga normal lang ning katabo. Nga klaro sa kaklaro, nga may aras ang irresponsibilidad, ha? Pagka-irresponsable ang aton mga hinsas gobyerno. Oh. Now, reklamo kamo. Milking yento sa una, 3 mil subong. Nagsaka ang per kilowatt naton. Ah. Oh. Nagsaka ang aton per kilowatt. Subong mga katropa. Bisanano naton kapalagyo, hindi ta kapalagyos na da, obligation ta kinahanglan tang kuryente. Ah. Oh. Tiare, the record itself. Mahambal nga halin pa ni sang 2021 na project naman ni sang DOE nga may ara kakulangan sang supply sang kuryente. Bisan pa nga hindi mag-disconnect or mag-outage, magpatuman sa outages ang ini mga power plants. Kulang ang kuryente ta. Ha? Kulang kuryente ta. Bisan na anong pa nga bulo ba rin tong naton di. Ha? Why ta himo mahimo? Mabayad ta Japon sa kuryente. Ipakaon nga ipakaon Japon sa mga electric utilities naton di sa aton lugar ang presyo sa kuryente kaya nabaligyan nila sa aton. Amo na tuod nga sila man kay explicar nga natural lang na kay why kita supply. Oh. Undi ka blustugan? Oh, Ma'am Lental Day, thank you, good. Oras na naman katropa, 9:57 na. Wait oras, buwas naman ta. Ah, Sabado buwas no? Oh, Sabat day to boss. Oh, sa ngalan sa aton nga technical partner, katropa, katropang Jodery Villegano. Ay, naika, basi may mga greetings ko na yun. Dali lang git. Ma'am Melanie Martisano, good morning. Salamat kita. Watching live with you. while having lunch break. Thank you. Happy birthday li, sa kay ano, sa inablos ko kay Ma'am Jovie Martisano. Happy 15th birthday, Jovie. More birthdays to come. And good health lang, no? Junior Alegria, kapihan sa overflow. Thank you. Ma'am Lentalde, tama? Oh, gabatsyag ni si Ma'am Lentalde. Malaal ka ba yung barian na bayaran tas kuryente? Pagkatapos, ang malawang natin, normal lang niya. Ha? Huh? Then, tub-tub sa noon na yung normal. Kaya bisa na, no? Tatod pala, kayo nagiligid. Abnormal, Japon. Oh. Pakabuhi, takon ay kuryente. Hmm. Maya pa ni si Ma'am Lentalde kasi nga, okay lang kuya. Subong, mapunggan ko yung akong BP. Ha? Kaya nga, nakainom Santon Gold Capsule kag Santon Gold Coffee Mix. So, bawa. Hindi. Mako mo lang. Roth Bagroy Bagay. Salamat, Gid. Ha? Sa Barangay Tabugon, Kabankalan City. Thank you. Hambal ni Ma'am, dali lang, Gid, bala. Kay may, Ma'am Lea, brown out, delikado, magdamo, lamok. Ote. Mm-hmm. Sige, wait a oras mga katropa. Sa upod natin sa technical side, si katropang Jody Rivriganya, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO President, Dr. Remily Tuoy, ako naman sa katropang Win Salinas. Happy weekend mga katropa, God bless.
3: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
4: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: X FM.
2: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
2: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga hinalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Kay kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mo taas sugar mo eh.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag nga hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
3: Edukasyon,
4: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
2: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
3: Edukasyon,
4: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
2: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
3: Edukasyon,
4: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
5: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: XFM 103.9.
6: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
7: Mas masakit pa dirang ginbatsyag sing kasing-kasing ko. Sasalo pa ginbuhat mo. Putigon ka. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Upang sa piyak sino, hindi ko mapimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan ng pagigog mo. Sa diin!
8: Tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
9: Endless love.
8: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, hagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love. Sa kasaysayan.
1: Pilas. Sa kasing-kasing.

0: thank you, Papa, man. Para sa birthday niya, ma. Sapatos sa golf niya? O kung pipa?
1: Anak, hindi ka nalang magasto pa sang dako. Bakli na lang siya sang cake ag ice cream nga paborito sang anak mo.
0: Ay! Ang paborito naman gihapon ni RG ang baklon. Samtang kay Papa birthday ang sa ulugon.
1: Wala sang problema, anak. Kalipay na sang apo niya. Om, ay ah, ari na gali si Jipoy, oh. Ginsugat na niya ako.
2: Ma, maupo na lang ako sila ni Lula Subong.
0: Ah, sige anak. Ang maayo pa, ma. Paupdo na lang naton si Manang Inday para may maatipan dito kay RJ.
1: Oh, sige. Pahimusa sila para nga makalakat kami dayon.

na ng isa dito sa apartment. Kalinong. Kaginali lang ako ang nakabatyag sa kasubo. Sa pila ka adlaw. Kung magsoltero na si RJ, kag mga sawa. Amugit sining mangin kahimtangan ko. Ay kaisa ka nun. Kag nagakanugon sa mga bagay. Naging paligad sa mga tinion. Nga may ginahatag na kahigayunan ang panahon. Ang kapalaran ko para magbag-o ang direksyon sang kabuhi ko. Apan, hindi pa man siguro ulihi ang tanan. Nakadesisyon na ako subong. Kung magbalik si Rocky, pananglit magkita ay kami liwat. Pamangkuton ko siya kung bala. Posible pa ang ginatanyag niya nga kasala sa ako na. Kagun okay pa. Kabay nga hindi na ako magduha-duha sa pagbaton. Wala na ako sa glabot. Kung anong iya motibo sa pagtanyag sang kasala sa ako na. Sugot na ako sa ginhambal niya. Nga he wants to marry me. Kung hindi gid man ini maislan sang love. Ay, kabay nga manginburon ang panulok niya dito sa States. Kung makasugata siya sa mga babae nga gwapa dito. Ay, kung anong-anong nagasulod sa huna-huna ko ah. Ang maayo pa, mahimos ako ah. Malakat ako sa mall. Mangita ako sang regalo.

Badu Subong. Gani ka damo sang tao diri sa mall. Ang maayo pa. Masaylo ako sa piyak ng wing ah. Daging gutom ako eh. Madamo man dito sang kalanaan. Dito na lang ako makaon antes mag-window shopping.

lalaki nga nagwa sa butik sa unahan. Si Rocky ina. Sundan ko siya. Hindi ko siya mahimong itawgon. Kay makahuluya. Ma? Nagsulod siya sa elevator? Hindi na ako makaabot. Sandali siya pa na mapatulong, ha? Madali-dali ako. Dito ako maagi sa escalator. Katasig sa pagkubakubas ang dukan ko. Shagit pala ato. Ano yung escalator? Pasakay ako. Ato siya. Patasig na nagpagwa sa mall. Ay, dumadalagan ako panahon sa escalator, ah. Nagsun kong lalaki nga ito, ah. Ma? Sa tiin na siya? Natula na siya sa panulo ko? Katamo abis sa mga tao na nagagwa pa sila dali sa mall mo. Gusto. Nakaibalo na ako sa buhaton ko. Sana ang ginadayunan niya kung ari siya diri. Ay, dito ako makanto. Mungusay sa ako sa hotel. Naging pasudlan ko sa iya sa nagligad.

receptionist. Ari na siya. Apang nagwa man ini. Gusto. Pabalik ako sa akong salakyan na. Dito ako makulat. Makita ako dito.

Access. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangustin, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol

0: Now available in your nearest drugstores. Vision X, marami na ang natulungan.
1: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
0: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Samsung Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa kang studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sa mind. May collagen kag glutathione.
6: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, dyan na ka.
6: At gaganda ka pa.
4: Mag-ibig sa mga
8: X-FM.

gihapon siya. Kaupod ang babae. Ngaduman o ganagakabod ang butkon sinisaliog ni Rocky. Samtang ang iya kuya. Nagasubsob sa dughan sini. Kag si Rocky naman. Tumahakos man sa mga babae. Kaseksi sa iyo. Kag sa natumtuman ko. Amo man sina ang tindog ko. Nahubog ako. Kagintala ako ni Rocky sa kwarto niyo. Kalain sa pamatya ko. Nagapangi mo na ako. Na gusto kong magkwadri sa akin ko. Kagsarungan sila. Trabaho kag magsaylo sa ilistoran.

nga padulong ala. Gingutom ako sang sagad sang lipot. Wala gali ako makapanyaga ka ina. Tungod nagsalasala ako sa makita ko si Rocky. Wala pa ako sang kanag magpauli. Ang maayo pa, masulod ako sa isa kakalanana para magmagaan ang ginabatyag ko.

ko na mag-inom. Gusto ko nga mahubog. Makadto ako sa kaunti ra. Mo-order ako sang ilim nun.

anak. Nagagit sa ako noo. Sigurado nga nabala ka na sa ako ng akong pamilya. Mandugang nagisining ka aking ni papa mo. Tungod wala naman ako nakaabot sa birthday niya.

Manawag na ako dito sa salakyan. Kalingan sa ang ulo ko. Ari na ako sa tubang sang mayor nga perta. Anay ka wala. Nagawaan kong ihabi ko sa bag. Ari nga abi. Indaso ko ni sa yabi, Ana. Na wala ko sa kusog nga maglisot sa yabi, ha? May nagdulog na sa lakyan. Sa tubang sang balay. Nang labot ko. Ay, anay ka bala. Damasubsob ko, ha? Hindi. Nabuyan ko ang yabi. Ati, wala na. Kasi kan matuwad na ginakos ini. Kan puluton ko, ina. Anay ka bala. Magkuha ko sang boylo, ha? Mapungko ko di, anay, sa isang kahalintang. Sa tubang sang perta. Kalingin kid. Kalingin ko sa ulo ko, ha? Da kumbugat na kid sa akong mga mata. Da mapiyo.

0: papa, bantayin kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, kagatun man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pila sa kasing-kasing.
2: Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X

0: 103.9. The Secrets of Health.
1: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balunggay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo.
2: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
0: Santon Plus Gold.
2: So kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag nga ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo, kati stable, sige-sige, steady ang energy, Sir Josil, nga naghatag sa aton sang manami sa

0: nga kondisyon kag tayo yun sining pagtulog sa Jocil.
1: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw. May alternative kita abi Doc Leo, mga sources sa vitamin D, no. Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule Doc Leo. Makabulig enhance to have a good sleep Doc Leo.
0: Ang vitamin D may ara kita sinisang receptor sa aton sining brain area Sir Jocil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon Sir Jocil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why Sir Jocil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa oras ang aton sa katulogon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo Sir Jocil sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax ka, nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya Sir Jocil nga kondisyon.
2: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D kung premium D3 kag Sunthon Vitamin C. Mm. Isa ka purpose, sinabalan mo Sir Jocil, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kasi pagsik ka pa mo.
2: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: At least ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
2: Sunthon Plus Gold.
1: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinaka namin sini mainance pag pagtulog niyo ang Sunthon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang Sunthon Gold Coffee Mix kag premium D3 coffee mix may caffeine ini siya. Only that sa Sunthon Gold Coffee Mix may balunggay da Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, nga aton sining rekomendasyon Doc Leo nga inom ka mo mga not too late in the afternoon ha.
0: Tikadamo man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton Sir Jocil, why man sila yung problema sa tulog? Tiyara, ya, makasiling kita nga ng blan na ton nga why oras ang pagpangapi ah. Bisan gabi, nagiinom sila sa Sunthon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila Sir Jocil.
1: Oo.
0: Kati magluwas ng glutathione kag collagen na ni mga beauty ingredient Sir Jocil. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man ni sa may mga diabetes Sir Jocil. Sile.
2: Sunthon Gold Coffee Mix.
1: Talisa nagapulaw mayo galining Sunthon Gold Coffee Mix Doc Leo because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya malunggay garlic and spirulina. No?
0: Makabulig Sir Jocil, kapin pa tindi magin naton manigar bisan nun na ka-discuss diri Sir Jocil nga dapat magtulog kita sa gabi.
1: Oh.
0: Kaya muna kinanglanon sa lawas naton. May mga BPO abingati ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan Sir Jocil.
1: Mm.
0: Adlaw dito gabi diri mo. Di gabi igin sila sa ni matrabaho.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Oh, that's why ginahimo sa iban sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-aubra.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo, no? May malunggay manada.
0: Mm-hmm.
1: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agad itong hindi kamu matamaan, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid kamu iya Doc Leo.
0: Kagting isa nga daan sang probleman kung na nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo sa ni Sir Jocil sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka, na affectado man ang imo sa ni nga pagtulog. Diba si sa pagtuon Sir Jocil, ang Sunthon nga lin sa mangostin kag ang vitamin D3 makabulig ini sila improve sang insulin sensitivity nga muning mayor nga sangkap sa nga aton sa nga premium D3 coffee mix.
2: The secret of health.
3: X. XFM.
4: FM.

0: kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfone Plus Gold.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Coffee Mix. Ihalos 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: kini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangking nagatik ng akong lansa sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hico, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric. Malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDAC FRR permit number 0098 series of 2026.
8: Mga katropa,

interview sa mga personalidad na nangangin sentro sa balita kagontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa Sentro. Kagkaroon.

0: AM News Central.
1: XFM Time, alas 10:46 na mga katropa, may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsiling ka man sa buong abain sa kalibutan, welcome na din sa pagpalayag sa itong kapalatuntunan ng Sentro.
0: XFM News Sentro sa mga balita, Sentro sa mga impormasyon, Sentro.
1: Mga katropa, subong adlaw, Biyernes, thanks God, it's Friday, Setyembre 4, 2026. Kag subong agang inyo din kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Sentro.
1: Mga katropa, kita maginop na nai humali na last 10:30 tubto ba last 12 sang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues diri nga tuntutukan talakayon kag diskusyonan. Sa mga nagamonitor dira sa aton, may nga sa inyo tanan ta miawon sa Blanes, may nga good morning dira.
2: Di na kamo.
0: Sentro.
1: Mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9, ang XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5, XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9, kag XFM Cabancalan City sa radio frequency naman nga 106.1, kag ang XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7 sa Negros Oriental, mga katropa. Sa mga nagatutok na sa aton sa social media, malantaw nyo na kami kagmabatian ang XFM Bacolod, mga katropa. Sa Facebook fanpage ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Meron kita sa YouTube, amon ang XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, meron man kita sa official streaming apps ang XFM Philippines. Ngayon ma-download ng libre sa inyong mga Google Play Store app. Sa mga Android phone users nato na nga mga katropa, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-install o kung ma-download ng libre, mga katropa, kag-access na rin ninyong kapinsay sentaw kung 53 on-air stations sa XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, hindi man kamo magkalipat, bangod, mahimo nyo na kami makontak, magpadala sa inyong mga mensahe, greetings and comments sa sininga number hotline sa XFM Bacolod. 0915-628-7926. Sa liwat, 0915-628-7926. Amo ng hotline number sa XFM Bacolod. Kag mga katropa, alas 10:49 na. Ipakilala ko Blanay sa inyo mga produkto sang Yes to Health. Ang ultimate trio sang Yes to Health, mga katropa, muning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga katropa, ang XFM and ang Yes to Health, no? In igadulong ni namon sa inyo ang ining mga produkto. Ang Santon Gold Herbal Capsule made of mangosteen, amarguso, malunggay, ahos kag spirulina, mga katropa.
3: Wow, ka-perfect!
1: Ginting o bini sa isa ka-kapsula, good nga makabulig ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kon malignant. Matasi mo nga sugar level, yung mga blood pressure, and also mga katropa, kung ano, padabi nga mga balatian nga naghahatag sa inyo sa kabudlayan sa tagsakadlaw, ilabi na git sa may mga trabaho, tapos duda mo kung mumigina ba tsyag, do kadagihon nyo ga agay na lang kabo. Mga katropa, adlaw-adlawan nyo pag tumaro sa Santon Gold Herbal Capsula. No, kadado ko, agay, kada balikin mo, agay. kadlaw lang ta, pero muna nga lang kamaturan. Ang iba sa ito, na rin kabatsyag na rin kabatsyagin na. No? Pero mga katropa, di syempre ga edad kita, dapat bastante kita sa aton ng mga food supplement kaya ginatumartag sa kadla. Ari pagin mga katropa, ang Santon Vitamin C, alkaline-based ng vitamin C, ini, made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas, kamanggaranogid sa vitamin C. No? Gitingo bini mga katropa sa capsule man, kag makapaboost sa ato nga immune system, especially subong lang ang panahon, ulan-init, mga katropa, tapos subong may haze pa nga dala. Ang haze ngayon na mga katropa from Indonesia because of the wildfire. mga katropa, you know? So, amo tong rason kun nga ang aso from Indonesia ginahuyop diri dala sang hangin, ong dapya sang hangin mga katropa, ti do diri gid nagasakam sa aton sa Pilipinas. Kagti kita diri mismo sa Negros Occidental, ilabi na gid sa Negros Island region, ay may experience han ta ang ginatawag ni nga haze. Bansa atong ga ano no, gina-allergy, gina-ubo, gina ano da, gina-trangkaso bangod sa sinima katropa. And then also may aramang kita sa premium D3 soft gel capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 mga katropa. No makabuli gid ini sa aton pabakod sa mga katulanan, tama ka pa-healthy sa atong mga cells kag makalikaw sa mga infections nga cause ng bacteria kag viruses mga katropa. Sentro. Ang ini nga mga produkto mabakal sa Yes to Health Wellness Center nga hamtang dira sa dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga leading drugstores nationwide, Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore sa generika kag sa online ha sa Shopee mga katropa. Sentro. Alas 10:52 na. Kag siningati on mga katropa, check ta ng weather ta, basi makapakay magkita balasang update sa air quality ta. Because of ano mga katropa, because of haze ngani, no? Nga muni mga katropa ang gikan sa pungsod Indonesia nga gindala diri sa aton nga nagaresulta sang abinaton do mega tutod gali mga katropa ang aton nga air quality. Oo, aton nga air quality do medyo apektado na, no? Gat katingala kita. Kaya gali mga katropa, bisang iban may gatutod bala kahit ang kahawaan ko ng taon tado ka aso, no? Gali gumaroon mga katropa, haze na na. Nga grabe to ang sunog dito sa Indonesia. Nga dito gid grabe mga katropa, nagluntad ang nasambit ni nga wildfire. Kaya nga ang lugar gali dito mga katropa sa Indonesia, kung sa di natabo ang sunog, ginatawag niya nga peatland. Peat, P-E-A-T. No? Hindi na sa siling forest fire mga katropa. Kaya nga, ang peatlands gani, kung ginapamala ni siya, ginadrain ang, ano ni siya eh, doon ko saan problema mga katropa, ano ni sa mukol ng taon, tabala doon ka tunggan, hindi man sa siling, kaya kung magsiling kapunungan, ang kapunungan niya mga katropa, grabe na din ang kabasa. No? Do, ano bla, ang presence ng tubig, or ang duta, doon ka, ano bla, doon ka humok sa duta, no, pero hindi isa siling tuman kalutakon. No? So this is how they describe ang nasambit ng peatland mga katropa. Gali dito sa Indonesia ang nasambit ng mga peatlands mga katropa. Ginadrain siya, ginaanong tubig, gina-extract ang tubig sa sinang mga duta, kaya gina-convert ni for agricultural and also mga katropa for plantation, mga plantations, no? Nalakip din mga katropa ang oil palm. Which is, kinanglan ni mga katropa sang oil palm daan, no, ang mga palm trees, bala, oil palm trees na, nga ginahimo. Tapos ang byproducts na, or ang products na, mga raw material for making chocolates, mga cosmetics, ang oil palm, mga katropa. So, dito sa Indonesia, no, ti, ang basa nga peat, kumagbala na ko nung basa nga peat, mga katropa, highly flammable na sa, dasig siya dakupsang kalayo. So, punahan tanay kay Arena, katuuntang PDMPD from PDMPD with Sir Melvin Piero for update naton sa Tiempota kag sa lakat sang panahon sining adlaw makatropasang Biyernes. XFM weather update. Sir Melvin, good morning. Welcome sa XFM. Sir, kaupod mo subong si Katropang Andrew. May ngaga.
2: Yes, Katropang May ngaga. Kag-update nato sa pinakuling lakat sa atong panahon. September 4,
1: 2025. Yes.
2: Sa kabilugan, southwest monsoon ko na baga ang gapit to sa Luzon, sa Visayas. Ang baga sa Gapon, magadala sa nga monsoon rin kung mula nun niya panahon yung magapit to sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. Samtang nga mangin magalumun sa may malaktanakta mga mapagulan ang ma-experience yan sa Cagayan Valley, Cordillera, Anisantib Region, rest of Ilocos Region, rest of Central Luzon, rest of Calabarzon, Marupa, Antique, Iloilo, Guimaras, samtang Negros Island Region, nakatang Negros Occidental, Bacolod City, may aramang kita sa mga isolated ng mga pagulan o kapapahilat ng kapapanagugadulot man sa localized thunderstorms kagabagat. Mahina ito sa kasarangan niyo yung isang hangin, yikan sa nabagat na nakatundaan ang nagayang probinsya sa kabusan niya bahay sa ato niya nga probinsya. Kagadagatan sa ato niya probinsya ng kasarangan, tugtog, mabulubalot. Ang ardaw na butla kalasing ko tangtang so kay nakamagatunod, alas ay kusingwin kay size, taron sa hapon. Ang ato temperatura, na suhod kita kay nabay ni size, maglabot kita 32 degrees Celsius. Ilisim Melvin Piero sa Provincial Sister, West Reduction and Management Office ng Gros Occidental, madamo salamat kag mayong aga sa luwan.
1: Sir Melvin, but do ano ning sitwasyon ta this week sir, do maka-experience kita gapon sang pag-ulan-ulan, Sir Melvin?
2: So far, dito sa ato sa probinsya sa Negros Occidental, maka-experience na kita sa partly cloudy to cloudy skies. Kag may mga isolated rain showers kita, yes, nga dalaya sa ato na bagat. So far, may ginamonitor kami kita nga ano, nga isa ka tropical depression sa gawa sa ato nga Philippine Air Responsibility. Pro-proof ka sa pag-asa na sulod sa ato nga Philippine Air Responsibility. Sa Gapon, hindi pa sa direksya ang mag-apekto dito sa ato. Kaya extreme northern Luzon sa Gapon ang direksyon niya katropangan doon.
1: Okay. But Sir Melvin, you're also monitoring sa ato nga air quality, sir?
2: Oo.
1: Kamusta?
2: So far po lang tao na po yung day sa ato niya, ano, sa pag-monitor na ito. Compared to Hapon, nag-less po lang tao na ito ang volume isang case
1: okay.
2: Dere sa aton kumpara ka ako niya katropa Andrew based na sa satellite okay. Yung ginabasihan naton.
1: Pero Sir Melvin, it's because of the presence ng ulan, posible yan nga mag deteriorate ang or I mean mag dula-dula bilang presensya sang haze, Sir Melvin?
2: Yes, katropa Andrew, makabulig-bulig ang mga pagtupa sa ulan.
1: Okay.
2: Once may aragi masama pang ulan, pero dere so pa ko ng taon naton ang Western Visayas daw dirigin magalabot ng sige pero so from ano na lang manipis-nipis na lang compare ka po na katropahandro.
1: Ah, okay, sige no. But Sir Melvin, subong ni Adlaw do ka do hindi man sila nga do maka-alarma, may mga lugar nga makabi nga mga unhealthy gyapon sir ang quality sang hangin, Sir Melvin.
2: Yes, so halos kabi lugar sa Gapon nga probinsya. Yeah. Ang kun ng taon naton sa mapa.
1: Oy,
2: from Central Negros to Northern Negros daw muna subong ang makabing natin nga gaitumpa atong kahawaan. Ang Southern Negros doon naglapalapaw na hindi na lang masyado. Kung galing bangon sa presence sa Gapon sa low pressure area,
1: yes,
2: sa tropical cyclone sa guwa sa atong Philippine Air Responsibility, inainland sa Gapon niya atong habagat. Amoy na nga nagnapot diri sa Gapon ng aso sa uwang case. Nga linyer sa Indonesia katropaan to.
1: Sir Melvin, base ang iba nagapinsar ay galom. Bagali, wait akabalo, haze na gali, Sir Melvin?
2: Yes, so ako na nang observe na itong nang tawag ako ng kawaan. Bisan kong gabi, gani makita na ito. Hindi na nato makita ang stars o ang itoon.
1: Correct.
2: Bangod sa haze o asok na aran sa kawaan naton.
1: Okay.
2: Subo ko ng taon naton ang mga pag-aso o makaping naton, hiling naton daw galom siya.
1: Oo, sir.
2: Diriya sa kawaan, pero nasa dala na niya sa haze, yung pag-ayon niya nag-sunog dito sa Indonesia.
1: Okay, sige. No. Sir Melvin, thank you again sa sining information. Good morning, sir. God bless you.
2: Salamat sa mayong kasunod.
1: Yes, sir. Centro. Mga katropa, ito na ba yan, Sir Melvin Fierro from PDMPD? Update na mga katropa angot sa sitwasyon sang palibot ha. Tiyempo kagti ang pagbantay sa air quality ta. Because of the haze mga katropa. Balikan ko. Ato nga ako nga gini-istorya ka ina sa inyo. Atong gina-discuss ng peatland no. Peatland? Ano ni siyang peatland? Type of wetland nga mga katropa. Ang duta dira may ara sang ginakabing mga organic matter from decaying plants. Mga nagkaladunot ng mga tanom. Tranas lang mismo mga katropa nga very ano ni siya very kung saan pa bala very healthy ni siya nga duta no? Very healthy amuning rason mga katropa nga gina himo nila for agricultural and for some plantation just like for the oil palm mga katropa. So ang bal ko to kaina ang basa nga peat mga katropa no? Kahit may mga kung saan pa bala mga katropa doon may mga napudpod na sa daan nga tanom. Teko magmala na sa mga katropa, bisan dahon ganisang kahoy o kung tanong mag magmala na ganyan mga katropa, sindihan mo ga si Grab sa dayon, no? Kahit malasya mo. Ang ining basa nga pit mga katropa or ang pit amo siyang duta, no? Hakupon mo siya, ibulan mo sa initan, sindihan mo mga katropa, madaba-daba na dayon. Te, ang natabo dire is ang inidaan mga katropa, ang dry pit is highly flammable. Once ka makadakop ini siyang kalayo mga katropa, masunog ini siya, no? Galing ang masubo diri mga katropa kay dito sa Indonesia ang pitland nga ini may porsyon na nga mala sigurado gina kay ti amo ni purpose nila mo gindrain ng tubig sa sinang area para himuon ang plantation or mangin agricultural land. Galing mga katropa, as long as nga ang pit mala binaton sa babaw lang na sa kakalayo, hindi ginaut-ut yan ato gali sa dalo mga katropa ang mga nagkalakaging ang mga pit, no? Ginaot-ot na to. Ti, pagtap na sa mga authorities sa Indonesia, ginatry nila mga katropa kay sa surface, very visible ang sa surface, sa pinakababawgid bala sa nga pit, no? Or sa mga sinanga lugar, pit ang pitland ng portion mga katropa. Kung sila yung nagtabo ang sunog, no? Pitland fires. Abi sa mga authorities, sa babaw lang, galing sa dalawang mga katropa dito gaot-ot kabangdanan nga ang aso nagagrabi pagid, no? Grabe ni mga katropa ang iya nga effect samtang nagasunog sa babaw ginaot-ot dito sa dalom sang pit kabangdanan nga dako ang amount sang carbon emissions nga gina-release sang sina nga lugar. Tingala kita nga pakalabot na dres Pilipinas ang aso dito. Alin sa alin dito sa Indonesia pakato di sa aton. Kay bangod mga katropa nasunog nga pitland. Nagmala nga pitland mga katropa. Te grabing carbon emission gali, no? So te amo ni subong, why na kita dere sang may ma ano ne adjust kita, gamit kita face mask.
0: Sentro.
1: No. So, amo ni siya diri sa natabo dito mga katropa sa pugsod Indonesia. Ilabot diri sa aton, isa sa mga aton dapat diri mga katropa nga bantayan, no? Ti ang pagkambyo sang air quality sa aton. Tamo na may mga nagainubo, mga kabataan, mga tigula mismo gabatsyag man. So, amo na di dapat, no? Amo ning masubo diri kay ang pit forest daan niya nag-absorb ni sa carbon dioxide kag nag-release ang oxygen. Typical ba lang photosynthesis nga process mga katropa, no? Ang pit land nag-store sang water and carbon. Ang pit water mga katropa amo ning nagabasa sa mga nagahatag pagitubig sa mga kasubaan kag mineral soil malapit ra mga katropa sa pit sa tion kung mag-ano blan nag-El Nino kung mag-dry season magmalabla magkalakaging dako manggaling ni mga katropang bulig sa pitland sa aton, no? But I don't know kung there is Pilipinas though I could never get tanto may nakita there is aton, no? But I believe si Damo man na di sa aton kahit yung pungso na Indonesia same as sa aton man Philippines, no? Tropical country man na sila same man na di sa aton. So ang ilang geographical status and ang ilang ano bala no? Ang ila ba lang terrain same sa aton man. Pagaling ti mga tropa Indonesia is the biggest archipelago so bugos nga kalibutan. O ti archipelagic man ang ilang pungsod same sa Pilipinas pero ganito basta ko sila mga tropa as archipelago. No? So sila pinaka biggest archipelago sa bugos ng kalibutan. So, yung mga tropa mo ni Subong dere, pila lang kilometros distansya ta, tibangon sang madlos ng hangin, tingin na dala kita. Nadala dere sa aton ang haze nga ini.
0: Centro.
1: So, alas 11:06 mga katropa, iyan mo ng update ta, but we are thankful kay after sang pila ka oras kapag ulan, ang presence ng haze do nubo man, no? So, galing yung mga katropa, ang ulan, magresulta naman na sa acid rain. Oh, madulang haze pero galing mga tropa ang ulan, ang raindrops or ang ang rainwater, mga katropa, hindi naman nagaling safe with some other organisms. Kahit makabig man na, mga katropa, nga acid rain. Yeah. So kung ato na ang mga ano da, kung ano da, magkadasi matuktukan, magkadasi mag-oxidize, it's because of the presence ang mga katropa sa nga acid rain nga ti pinanton bala. Ulan ay salamat ng ulan, pero galing mga katropa, may hindi siya maayong nga factor with some other sa ibang nga mga aspeto, no? Sentro. Alas 11:07 na mga katropa, dire kita, no? Are paged kay pabaloon ta na kamo nga daan, nagpahanumdom na di sa aton ang National Grid Corporation of the Philippines. So, nga sininga adlaw Biyernes, oh, preparar na kita kay may manual load drop naman sila, o oh, raffle naman si GCP. Raffle naman for everybody's benefits. Amola ning raffle nga ginakontra sa tanan. Bao Diyos ko, mga katropa, pila ka mga electric cooperatives from Visayas to I believe this is up to Mindanao, no? Hindi exempted si Negros Electric and Power Corporation, EPS. So mga katropa, amuning sitwasyon sa karon. We have some short discussion lang, no? Kay nga based on my research man diri, mga katropa. Diri, no? May mga nakitaan lang ko diri. Sa ako lang yung mga pag ano bala, mga katropa, mga pag panalawsaw ta diri, no? Kay diri sa bugos nga kalibutan, based sa report, mga katropa, sang World Population Review, sandig mo na yung mga katropa sa information sang European Union as of this year, 2026. Mga katropa, there are countries, no, I'm referring to countries nga are not members of European Union, no? So based on their study and based on their research, mga katropa, ang may top 6 nga mga countries nga naka-experience sang most blackouts a year, mga katropa. Number 1 si Papua New Guinea. Abi nyo Pilipinas na. Si Papua New Guinea number 1 number of blackouts, 41.90% since 2015. Mga katropa. Oh, this is for their general average na ni sigurong 41.90%. Ginasundan ni mga katropa sang pungsod Yemen nga may ara sang 38.8 or 38.80 since 2013. Mga katropa, no? So ngayon, tago lang din sa inyo ang lima lang, top 5 lang, ha, no? Nigeria, mga katropa, 32.80% niya, no? Since 2014. Central African Republic, 28.30% since 2023. And mga katropa, Benin, sa 28% since 2016. So mga katropa, anong naobserbahan ta sa mga pungsod nga gipang mention ko? Apat diri, mga katropa, sa top 5 puro tanan African countries. Apat gid African countries. Ang number 1, Papua New Guinea. It's not an African country. Asia though, part na siya sang I believe Oceania na or Asia pa ni siya si Papua New Guinea. Kay ti ubos-ubos na ni siya sang Australia si Papua New Guinea mo. Katuon mo ng Papua New Guinea, puro na nakalasangan. Grabe na din, mga katropa. Magilinawan sila. Pana na din yung apo ng ilaya. Pana na din yung ilaya mo. Pana bangkaw. So, di mga katropa, we're not really sure about the story behind sa Papua New Guinea kung nga amo ni. Pero mga katropa, nakita ko lang gindiri ha sa lima, top 5. Apat lunsay mga African countries. So, tenumbo silingon to dire. Mga katropa, given nani sa mga pungsod nga naidalom sa kontinente sang Africa nga amuning ilaya, mga katropa, estado bisan sa gobyerno nila, o oh, panggobyerno nila, mga katropa, nakita ta na kung paano i-govern sila sang ilang mga authorities and their national leaders ang ining mga pungsod, mga katropa. So kapag nanan nga ti Arenis law nagapang lima sila, no, nga mga pungsod ang may pinakadamo brownout. Aray, mga katropa, may mga informations ko din nga na-receive, no? And What are the countries naman? I'm referring for those countries nga are not members of European Union. So sini naman nga tiyon mga katropa, ano naman yung mga countries na may most blackouts nga members ang European Union naman? Dinapangunahan sang Romania.
0: Sentro.
1: Mga tropa, since 2016, Romania naka-experience ni Daniel mga katropa sang high outage durations. Ang average consumer injured mga katropa, gabat siya gaantos mga katropa ang mga consumers 473 minutes without power yearly. Mga katropa, tipla na sa kaoras ang 473 minutes. I-divide ko ha. 473 divided by 60 minutes. About 7 hours. 7 hours ka blackout annually, no? That's for the general average na. Including 183 minutes of planned mga katropa or ang sa aton diri bala scheduled brownouts, 183 minutes. Ma 3 hours, no? Kag 290 minutes of unplanned outages mga katropa. Unscheduled brownouts since 2019. So mga katropa, ang kabugusan ng average yearly or annually nga minutos sa brownout nagalabot gid 350 minutes. Grabe mga katropa, for almost 6 hours, no? With planned interruptions ha, no? So tigaling mga katropa, ang sitwasyon subok sa Romania nagapabiling gyapon under stress driven by aging infrastructure and regional disparities and storm vulnerability. Ginabagyo man ato sila. Ambot silingon diri sa regional disparities, posible nga ba si may mga gera, conflicts whatsoever mga katropa. Ginapasundan ini kaduwa sa Bulgaria kag oo Hungary gali ka tatlo pa nga naka-experience always. Oh, mamo ni first three countries nga may most blackouts since 2025 or 2016 mga katropa. No? Ang European Unions with potential blackouts, ang Austria, Switzerland, kagang pungsod Spain. Tatlo sila. Pero Switzerland, believe ko ni sa pungsod nga Switzerland, ganyan kayo do, why man taningan ni, may nabatian ni sila nga doga problema sila sa mga supply. No, pero, nabilong sila sa potential blackout. So, pero, believe ko sa Pilipinas, oh, ara kita! Nabilong kita. Oh, pero galing layo-layo na basi may ika-30 kita siguro. 0.10% mga katropa Philippines. No? Dan. Oh, di na to sa. Oh, dalom-dalom. Oh, babaw talang galing China, oh. Babaw ang China, Pilipinas. Bow! Ang Netherlands, di mo koli. Pero I doubt, posible mga katropa, bangod sa sininga sitwasyon nga nagka-experience nato, ang manual load dropping and the rotational brownout, basi mga katropa, makibot kita Pilipinas, malakip na sa, basi mag top 20. Gusto niyo na? Pabor ka mga maglabot na sa top 20? Siyempre hindi eh, kauluya niya. Amo nang sugid sang presidente, tatay nga luwaso ng Pilipino. Oh, sugid guro. Pero hindi, ano yung mga katropang masubo? Kaya kita Philippines is also, oh, okay, we're not a member of European Union. But there are some, I believe the European Union mostly mga, ano yung mga European countries and, okay, yes, mostly European countries. So, hindi mga katropa, amuto nga to, yung mga gin-research outside the Philippines. So, tisubo nga tiyon mga katropa, padulungan din si Mr. Winnie Sancho.
0: Sentro.
1: No? Ang Power Watch, ano ning masiling nila kay Tidri subong mga katropa. No? Ang may mga major blackouts galing mga katropa last ano pa? No? Kay ang Cuba last time sila ning naka-experience ay isang nationwide nga blackout mo bukos nga puso nila ka experience ato mga katropa. Oh. May iba pag-igod din ang mga topics so to discuss later on but napadulungan tayo si Mr. Winnie Sancho. Ano ni komento ni mga katropa sa nagkakalatabo subong sa rotational brownout halos adlaw-adlaw. Spiakaling niya with Sir Mr. Winnie Sancho. Central. Sir Winnie, good morning. Welcome sa XFM Circle. Pwede mo subong si Katropang Andrew Mayngaga.
3: Yes, susukong Andrew. Good morning. Mayngaga sa itong mga taglamati. Labi na good sa consumers, no?
1: Yes, sir. Okay. Sir Winnie, anong mahambal ta sinino sa grupo niyo Power Watch? Sir Winnie, do halo-halo adlaw na gid sir ang announcement ni NGCP for the manual load dropping and nagapatigay na sa rotational brownout, Sir Winnie.
3: Well, kani dapat no ang NGCP it should fill it out. Kung ano, bigyan ka bang danan na nag-brown out, na may mga manual dropping, nag-yelo, and red alert.
1: Oh.
3: Kaya nakadumdum ka sa pila ka Pinoy na nagligad, amo mga ilang rason. Kasi ang reserve is the retain, may mga pulo, mga planta nga nag-force outage, and then may mga planta nga operating derated. Magsilika ka derated, mga 50% lang abe. And so on and so forth. The same reasoning and growth. Na hindi na lang sila mag-crank up. Na hindi kasarang ang grid ng Indo City sa pag-accommodate ng mga renewables. Kaya ang renewables, tani, ang muna yung mga stopgap measures mo. The grid of Indo City was designed for yesterday. Ang muna pina ang kamaturan nila, eh ang ilang mga project to improve the grid is also delayed. No? Mga lima ka tuwing kang matapos mo. Ang mabudlay din eh, kasi ang hindi niya sila sa mga kuhan mo sa mga ano niya, mga distribution utilities. Ang problema sa ni generation. Pagaling sa generation, sa loon sa transmission. Ang budlay nga problema karoon araw sa transmission grid. May congestion, usually. So kung may congestion, hindi may bottleneck. Si Andrew, ang mga consumer, di ba lang kayong hindi? Ano yung mga congestion? Ano yung mga distribution? Ano yung mga transmission? So kasi bangdan ng nagayon sa ato doon ni Gross Power. Yung wala mo na yalabot ang ni Gross Power.
1: Oo, sir.
3: Kaya kung niya mo, this is a generation and transmission problem. Dapat ani i-upgrade ang NGCP, ang iyang grid, ang iyang mga infrastructure and facilities. Di puro mo na narito. Puro mo na natikal ang NGCP, DOE, pag-ARC. But in the final analysis, wala man sila sa improvement nga nahimo. I think it is an efficiency and responsibility on the part of NGCP na ang naglukluya ang mga consumer. Ang naglukluya ang mga tao, no? Na nabayad man tayo taktos po rin kita. Ito ang servisyo, hindi mo. Tani Andro, i-deduct nila ang 2 hours na burnout, na rotating burnout. I-deduct nila sa atong bill. Kasi wala naman yung mga muna yung electricity that that never reach our home. Pero nilakot nila sa blairan sa daan ng budlay. So dapat, kung ako niya, i-revoke franchise ng NGCP. So, ibalik sa gobyerno. Yung mga private na subong mo. Kaya 40% na is owned by China Grid Corporation.
1: Oo, oh, gani man.
3: Iyasang People's Republic of China. Diba, kaya kabalo kung yung sabotahe nila ng aton yung grid, anything can happen. Kaya dapat, may regional council, electricity, at may national council to meet on this problema nga nagalala. Lord, daw na ni Andrew ya. Why man kung diin nga wala basta inconvenience in the part of the consumer and of course losing proposition on the part of the businesses. Sa 4-hour brown out, it is estimated ang madula na conservative estimate mga 200 million mo. Conservative estimate na yan. Pero paano naman ang mga workers karon? Kung duwa lang ka uras ang brown out, kung ibuhin mo na sila dito, kung papuloy mo sila.
1: Correct na. May mga nag-work from home dahil, sir, Winnie mo. May mga nag-work from home bala, sir?
3: May mga?
1: Mga nag-work from home bala?
3: Kaya mo ginaan, mga online. Online ng mga kuwan, mga estudyante. So dapat sinimpo ko ng NGCP. Dapat ralihan ang NGCP.
1: Correct na.
3: Hindi kay pabayaan talang sila, no? Sa ilang na arap bigyan kapataan sa ila ando.
1: Okay. Sige. Pero Sir Winnie, no? Bali sa inyong abayin, sir, may mga lumakamong, may mga position makamong ang emotion nyo or may palabot ka mo binga do inyo do nagakadismaya ka mo sa sitwasyon sa karon, Sir Winnie. May gusto ko may palabot man sa NGCP, sir?
3: Well, nagpadala na kami ng sulat sa kay Senator Tulpo kaya okay. Sa subong daw ay manyagin sa pato.
1: Ay.
3: But for NGCP, kinanglan sa NGCP, after 4 months of this, yung sinanglano niya. Ang gusto mo pala, ang tagit, for nang hila, ginahambal niya, natuod na may disisize kaplan sa, na nag, force outage.
1: Okay.
3: Kasi sa disisize ka planta, sa subong pila ang nag-operate.
1: Oo.
3: Kulang bula sa mga detalye.
1: Yes, sir.
3: Kasi ang all the information that they are giving, binaswalo na ito, hook, line, and sinker. Huwag nang tasang minatawag na deeper investigation okay. Whether they are telling the truth or not.
1: Yes, sir.
3: So, pinanglan, under performance audit.
1: Dapat.
3: Audit, no? Performance audit. Ang munang pinanglan.
1: Okay.
3: Nagod kong ma-restore na ito na ang
1: so the way sa Visayas, sir. Okay, sige. With this, sir, we need to thank you very much for your time, sir, and for this discussion. Good morning, sir.
3: Thank you. Morning.
1: Yes, sir.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batihan si Mr. Winnie Sancho. Oh, angot sa bahay sa mga consumers. Again, discussion eh. Regarding yung mga katropa sa issue sa karoon sa ano, no? Manual load drop or the raffle schedule sa pronouncer kung sa mga katropa, no? So, bantayan tani, Katie, may mga another schedule naman today naging release ng GNEPC after nga nabilong sila sa listahan sa NGCP man for the possible manual load drop today.
0: Central.
1: From 10 a.m. to 11 p.m. Alas 11:22 na mag-pause ka na for a while, so punan tani karon. Iba pag yung mga topics yung discussion pagbalik sa sentro.
0: Trebs, Andrew Burgos sa sentro. Sentro. The secrets of hell.
4: Pag-abot niya Sir Josil sa mga bioactive compounds nga makabulig sa aton Sir Josil, panami sa kondisyon sa aton sa nga kurason, panami sa kondisyon sa aton sa nga kaugatan, mayara magita sa brain protection sini, pagbalansi sa aton sa nga blood sugar, may potential sa nga cancer prevention, kag bisan pa Sir Josil sa mga gusto mag-maintain sa ila sa nga kabug-aton, hindi mangin overweight, mangin obese, pampabakod sini sang tulaan naton kag sa nga aton sa nga maskulo.
0: Sample Plus Gold.
4: Ang isa Sir Josil sa ma-recommend gid na to, no? Nagakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon no, na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
0: Santhon Plus Gold.
5: Ang iya sa niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sa VCO, malunggay oil, vitamin D3, sa premium D3, and the Santhon vitamin C, which is kinanglano na ton ang daily intake sa vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
0: Santhon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: So in short, gintingob na ining mga super, nga mga sources para mangin kuluhanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
4: Gintuyo, gini Sir Josil, kaginhungod, yun niya ginupo ang queen sang prutas kag utanon. Amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josil. Tikapin pa ginupdan pagidinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josil, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na Sir Josil para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josil, kulang na sa exercise.
0: Santhon Plus Gold.
5: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
0: The secrets of
5: we have three variants of coffee. Santhon Cold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano na to ng collagen kag glutathione na sa aton joints, sa ato sining skin, kinanglantada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa ato sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay o kung loy-loy ang ato sining panit magkurinot siya. Nga do halog na blas ato sining unod kag tul-an dok layo.
4: Part man abi na Sir Josiel sa aton sining pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw hindi paborable sa aton tugalingon kun maunahan edad sa aton sining panit ang aton sining mismo edad sa lawas.
6: Anti-accident, anti-aging.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: And we have this premium D3 coffee mix. Ini ang kapinasahi sini kay ang sweetenerya stevia. Dok Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
4: Correct Sir Josiel, kag ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistant Sir Josiel no. Kay ang ti ang Santhone nga daan dag ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sang insulin sensitivity. Kag bisan pa matami Sir Josiel recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
0: Premium D3 coffee mix.
5: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhone Plus coffee mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Dok Leo.
0: Santhone Gold Coffee Mix.
4: Amo ni bintaha ya Sir Josiel kay nagcafe ka na, makabulig pagid sa aton sa lawas. Kati sa isa pa lang ka sangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josiel, makabulig sa brain, hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayenan especially Sir Josiel, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josiel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana Sir Josiel nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhone Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josiel gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae sini, kahit ti kunara na sa stage sa pagmenopause Sir Josiel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Santhone Plus Coffee Mix. Pero manami sini, kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini makainom iya.
5: Labi na gid ang mga estudyante sini, Dok Leo, because of the presence of lecithin also nagpa-activate ang brain functions ta.
0: Santhone Gold Coffee Mix. The secrets of health. Santhone Plus Gold. Santhone Plus Gold.
7: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
8: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
7: Marami na akong narinig
8: na testimonya
7: tungkol sa Santhone Plus Gold.
8: Kaya sabi ko, try ko rin.
7: Laking pasasalamat ko talaga.
8: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santhone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
0: Vision Next, marami na ang natulungan.
10: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
0: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid. Na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng energy.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
1: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix ni Andy ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: XFM 103.9.

magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Basi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period hanggang March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng

0: Sakay Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Sentro sa mga balita.
2: Sentro sa mga balita.
3: I have to be evidence based now.
1: Sentro sa mga impormasyon.
4: Sentro sa mga impormasyon.
5: Ang evidence sa prosecution, ito testigo nila.
1: Sentro sa serbisyo publiko.
6: Wala man sila nag-engage siya sa pagbaligtas.
1: Feds, Andrew Burgos sa Sentro.
7: Sentro.
8: XFM News.
1: Sentro sa mga balita.
9: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro.
10: XFM time alas 11.36 na mga katropa. Nagabi nga ito kapalatuntunan ng Sentro.
1: Sentro.
10: Alayin rin nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Mga katropa, kagsiningat yun. Padulungan, tani ang update to wala mga katropa sa ginfile ni ginaduso ni Councilor Wilson Gamboa Jr. ang angot. Tani wala mga katropa sa comprehensive review. Angot sa status of all money loans na nakontrata sa Idalom sa siyudad sa Bacolod sa nga tinalikdan ng mga administrasyon nga ginalikipan ng day Mayor Bing Leonardia kag Bacolod anay Bacolod City Mayor Albie Benitez nga sa karon congressman tadi. Oh, kay ti mga tropa ang ginakwestiyon mga tropa ang utang nga budget for the LGU sa Bacolod. Tigaling do na ano na to?
1: Sentro.
10: Why na to nasundan kung gin ano na to nila? Gin pang
1: Sentro.
10: Di na to pinangsulod to? As biyak linya, makupo na to si Councilor Wilson Gamboa Jr.
1: Sentro.
10: Councilor, good morning. Welcome sa XFM. Sir, ikaw po at mong subong si Katropang Andrew. May aga.
11: May aga, Sir Andrew.
10: Yes, sir.
11: May aga.
10: Okay. Thank you, Councilor Simo nga time, sir. Ang update ni bala sir sa ginduso mo to nga pag-audit sa under sanga COA ni bala sir regarding ni sa previous nga loans sang Bacolod under the administration of Mayor Bing Leonardia and Mayor Albie Benitez nga sa karon loan district congressman sang Bacolod man. Councilor.
11: Okay, nang nagligad no Wednesday kay tigo na pa boto man ang ilang comprehensive review mo sang tatlo ka mga departamento sa ating siyudad.
10: Okay.
11: Ang local finance committee, ang budget, ang accounting, ang treasury, nga posibleng nagambal sila na by within the month of August ipabalo na kita nila at ipakita na yung nila sa ato ng mga review.
10: Okay.
11: Kaya ng July pa na naprubahan na mo ng mga resolusyon. E ako yan on my own at mga last Wednesday.
10: Okay.
11: Dinagaw ko ya ang
10: last September 2.
11: O September 2.
10: Oh.
11: Dinagaw ko man ya submit ang ako na position statement para kino sa money loans nga gin kontrata sang higad yung mga duwa ka mga administrasyon. So, amo malang itong akon, nga although feeling ko nga highly justified ang direction na base ang reduce ang among nga kontrata, basta nga among pag-ubra sa isa ka-comprehensibo nga review, kasi siling ko, tuman ka-limitado kung hindi natin pag-ilakot ang COA. Iti ang COA, panwa, talabot na independent pati siya kung di dirata makita wala kung mga programa o proyekto long overview na nag-expire na ang ilang date of completion dapat usisao na examinahon na audit na kasi settle na ang mga accounts o ang mga transaction ayahan pala may disallowances kita da nga makita may ara irregularity na da orasyon to daan nakatingga kang hindi matapos tapos so amun malang to akon yung pasa ko kahit na ako niya nga nakita ang plano ako ha correct me if I'm wrong siguro may pang I'm will be wrong kahit tungod nga na nakita ko na but of course, God forbids ha, nga sabay pa nga hindi ni matabo ang plano nga mangutang sa liwat additional appropriation parang mapunduhan pag matapos ang inyong mga unfinished projects. But I'm not saying na tumano himuon na nila kasi amo na yan ang ako na ginakulban. At least at the very least siling ko binapagalo ko na yan ang nadaan beforehand ang umuloyo sa tigan sa Bacolod na may balaan nila na anti-seminaton mag-aimot ang isa ka ikang na naman na mangutag na kag magpahigad na magkita sa nga duga ng pundo para matapos ang mga preto. Hindi na pati ni paghimoon na ton kung hindi na ton ma-fully account ang ining mga existing na mga utang na ton na ginabayad na ton sa Gyapon.
6: Okay, pero galing Councilor, ano naman ang sa padayon mo ni sir nga pag-usisa, sir, do may ano ang naobserbahan ta? Do makataga na gid man isang sabat kung ano na to ang amount sang amo to kadako nga amount nga loan sang syudad? Councilor?
11: Iko na pagabasihan lang yan naton ang local finance committee ni Sir Andrew. Ang ila sila ya mapabalo mo lang ini sila ya sa ton kung sila na ang na iban, sila na lang ang nabilin.
6: Oo, oh, mana.
11: Na, amo lang gid na.
6: So do
11: Rosalina.
6: Napabalo na yung galing counselor nga napabalo ginapabalo ka lang kung may buhi na.
11: Yes. Kung pila pa yung nabilin.
6: Oo.
11: Kasi reporting man lang ng ila mo.
6: Gani man.
11: Inab lang recording and reporting.
6: Yeah.
11: Ang nag-tagbid ya siyang matutuod na na examination, auditing, and settlement amoy na yung kuwa.
6: Okay.
11: Ginatanaw bala yan nila kung ano na ang lakas sa proyekto, kila na ang matapos, na itong may ara, bala na diferensya na nakita sila. Even during, ha, basin sila ngayon, tinignan nila nga, COA can only conduct a post-audit, no? In fact, sa tunga-tunga, sa proyekto, pwede nga examinons ng COA, ang loan take-out, ang mga releases, sa sinang pundo. Amo na kung nga ang dapat lakit din dapat ang kuha sa kining pag-review, hindi lang na kita-kita lang. Amo na ang akon na punto, Sir Andrew.
6: Okay, sige. But, Counselor, ano nang gina-look forward na pagid na after sini, sir, sa September 2 itong pagpasa mo sa ano to? Yung mga position, sir?
11: Yung latuntang review nila man. Ang inang ilab lang report sa akin.
6: Okay.
11: Somehow, okay na nga. May makita kita ng pila na gid lang ang pildo nga nabilin. Kag pila pa ang balansi. O kung pila pa ang balansi, kag pila na ang naibanan ang nagasto. That is quite acceptable sa akin. Kag data mabalaan, bala achievable ang timeline ni Mayor Greg Gatataya na binhatag sa sinin nga proyekto nga dapat tapuson nila by the month of October before the start of the Mascara Festival. Ang muna rason ko kung Sir Andrew, nagpasulod ako sa isa ka resolusyon. Ito una best may may deadline na nga daan ba yung binhatag sa atong si Mayor Greg Gatataya. Pila na lang nabili na bulan, no? May tatlo na lang, duha na lang sa bulan na nabili, Oktubre na. Kailan matapos malangin na ito, no? Kung hindi. Otherwise, parang kahon ta, kung pila pang pundo ang iula, tatag-idugang ta. At pila pa did ang dapat na itong utangon para matapos na lang did sa matutuod ang ini ng mga proyekto. Because ang opportunity lost, Bladro, ang unang silimula ni Mayor Greg na kadamo na sa activities na nga naka-pipeline sa aton, cultural sports activities, both national and international. Sa aton magamit sa Gyapon ang ining mga edipisyo o ining mga infrastruktura. Ang mga inconveniencia sa aton, na kung sa din, kung tani, ang tugaan na by last year, dapat masahilo na kami sa legislative building namon. Makabato na kamo kami sa mga bisita na kung sa diin, ligwa, kagpahay para tamon ng mga konsyal. iwala na to na tuman ang tanan-tanan nga ginpromisa. So dapat may balantagid ang matutuod na estado sang sini nga proyekto kag pila pagid balahe dapat naton nga iula kag iu itutang para matapos na din lang niya ang ini nga proyekto sa matutuod.
10: Okay. Sige. Councilor Hulaton tani ah no kun ano ning batason nga isabat or further investigation sa sining budget sadto diri sa Bacolod. Councilor with this, thank you very much. Good morning.
11: Yes, Hulaton ta ang report sang Local Finance Committee.
10: Oo, gani man.
11: Excited naman ganito na makita na.
10: Gani man. Sige ah.
11: Okay, kaya Councilor, thank you again. Daso naman nga kuan, lain naman nga tikang ni mukunta kung makita ko na ang among nga
10: okay.
11: Report. Salamat po sa Landro. Sige sir,
10: thank you again. May mani na, no? Kahit ikit transparency sa Bacolod nun, huwag takabalo kung ano na itong budget to. Basi ginamit na ito panagtags mga barangays, mga kapitanes to sa tiyan sa eleksyon sa syudad. Oh, tigan na. Basi gintigan na. Ah, na ito yung guro yan. Ito yung mga guro, no? Unliquidated, huwag na balaan kung din ano na ito. Abista sa karoon mga tropa, wala man isa may namang kot sa ito nga Bacolod nun. Kung nga, kaya mula na yung masubo mga katropa, kahit ikita, ginating advantage ng mga sa mga lideresta din pagka ignorante ta. Tiwi na ta dami mahimo. Oo, tigano ta. Way gapon progresos Bacolod. Ah, ba? Eh. Mabot ang punto nga, tibi na sulay ta. Okay no, abi kagin buto nyo. Kamo na nagpili sina nga siya na dang mapungko da bilang mayor ta. Eh, ara, latawa nyo. Dini yung mga tropa, why na natadami yung himo sa so pagbinasulay ta? No. Centro. Ang himo ang talalang dire is, well at least, yung muna ginihimo, mani Councilor Gamboa, nga ginapangitaan niya sa ang pagi, tunaan niya, investigaran, para matukiban, kag mapamalos Bacolod nun, ay, dito galing na gato, ang kwarta ta. Centro. Alas 11:47 ng mga tropa, bawang ni mga balita, ni Katropang Wendel, ah. Sundong na si Katropang Wendel. Mga balita, gigat sa syudad sa Bacolod, mga katropa. Ang isyu ni bla sa mga barangay niyo sa bulig ni bla ni BBM sa mga scholarship ni host para kada barangay. Eh. May komento ni ang DLJ diri may impormasyon sa ipagwa diwa. Kuwanta ni mga balita ni Katropang Wendel Balinario. Para sa sining balita mga katropa no. Ay si DLJ City Director Cristiana Gaynay. Na doon may komento mga katropa. XFM Live Reports Central. Katropang Wendel, anong update ah?
2: Katropang Pran, patapos naman pending online mga reklamo mga netizen, mga tagabat sa Taytay, tapos sa mga Bacolod post, kagun sa NBN sa Katropang ang nasa mga netizen ang otiyan sa bata ng barangay Katari, no? Sa Taytay. Ang katatang sa inyong lima sa mga graduating students na pag 20,000 pesos sa isang sa bawat barangay makikinapang program scholarship o DPM scholarship o presidential sa Trupang Fransa. Pinatang Fransa in ko anaton sa statement ni Bacolod City DILG Director Christian Preangot sa sinigiso. Ito pang France, iyang na eksekara, no, nga ining nasambit sa nga barangay na naninita ang pangalan sa ining barangay secretary. Kahit tungod sa mga reklamo online, plus katupang France, patadaan ito, nga si Bacolod City Mayor Edda Sataya, mo ang nagambang na ipa-verify niya no, ang pangalan sa lima sahan o pagkataan sa dahil kag-antik sa ang pangakat mo sa 3,000 pesos sa barangay sa mga kapatid o katotang fran. Kaya magpagkakas ang certification sa mga barangay katotang fran kasi wala sa matanakit sa lima kaparente, bata, lakit, kamakat sa up to 7 degree, no? Sa pagkakayo special at kung natin wala sa ito. Kasi ang practice, no, isa ito ang parang natin sa pagkakayo natin at hapag pinig doon certification, gali. Kaya naisla na sila at pag-release ang ilay ang 2,000 pesos. Kasi ang Fransa ang nga sa ito nga una sa Malacanang sa office of the president ay pinagkatang friends tumala. Nakita ko ni Craig na pinapasa ang kapakas. Iya. May isa kayo din pa pangalan sa kalimang person. So, lain po pa at patutik matangalan no, sa kapakas. Pero ganyan sila ito po yung ito. So, muna na yung
10: okay.
2: Ni Sir Tagay na supposedly ang salaritain po ay pantutin sa kawan bata ay kawan doko kapat al sa state malak sa katipang sa butang dito sa mga nagkakaklan sang lubol sa gado sa ulit wakta sa kapatun makagraduate sa patauna nga kapatid sa pamilya. So, sa tining, may iban pa ba yung graduate in ticket yung ating pang makasunod bilang ticket sa so, ang mga pagkakayani sa sabagat ang mga official sumaga at ticket at din sa ang sinuksaya at ipaka-urify tuntok sa ticket sa pag ina-discard pagdadatak posible lakana. So, kadro kaluan man sa subong gagaling ako subong tapos ayan. Ano na ang pakakas ng barangay sekretary, di pala sa ating bata. Ayan. So kung aga, nag-post ang pag-type ano nga, mag-impose sila ang sector o sa team pag-ala sa ating atakas isa na din po niya wala wala na abot sa pagkakan sa barangay sa tagtay sa pagkakad no sa group baka sa kakulod at sunod sa hindi mabuto ka kay balangan sa barangay 40 pero kadro pa pagkakad sa punti sa pang ano ba na no sa pagkakasin sila o nagigan sa 40 ang ulang kutala sila ato sa doctor salgi nilang ato na wala kung sa 540 pero kapag pang friends gaga payag magkapo no si din request sila sa barangay kapag post din ka pang friends sa ekrato sa tangalan sinestrapi no sa mga kapag mabilit sa sanggit yang 20,000
10: okay.
2: Sabi mo na, no? Dapat pag-request sila na mag-post, itong ₱1,000 na ang wala at posting na matapal, dapat ito sila kaya ka ba sa pages, dapat sa mga ano din, mga sila. Hindi sa post, mag-report din at what a report sa pag-i-reclam sa setting at post setting yung required kay LG at the same time. At tumakit
10: ang tingog
4: yan,
2: sa
4: Title
2: G,
4: Bacolod. Okay. Presidential scholars, kung balikan naton ang guidelines, wala man da nakabutang explicitly na hindi allowed no ang mga relatives or ang mga kaparentihan da sa aton ng mga barangay officials. But ang gina-highlight dira naton is that ang selection process should be open and transparent para at least kabalo sila based dito sa aton guidelines na ang selection should come from aton ng mga fourth year or graduating students and okay. Those na
10: sige.
4: May
10: okay. Katropa yung Mendel, no? Sige, oras na doon yung nakalabos na. Pero, sige, thank you, good.
2: Yes, naman na katropa sa so far. Kaya talaga ang post yun. Mga katropa, hindi ka mga balik and then sa Bacolod City Government sa tula mga bukol-bukol para sa taon plus to. Para sa taong yun, pinag-tina sa ilitin sa Pandal Balita o X. FM News! Central!
10: Alas 11:55 na ba tayo na ito yung mga balita ni Katropang Wendel Balinario? Mga katropa, bang oras ko doon kolabos na mga produkto sa S2Health, mabakalin nyo sa S2Health Wellness Center. Ganap ang resdala ni Zaras Paragi 39, syudad sa Bacolod, mga katropa. And for the greetings sa mga katropa nato nga nag-monitor sininga oras, no? Good morning kay Edmond Parmirola. Good morning, no? Kay Linis Atayakta, kay Ma'am Marquillo Afrani, no? Kay Chris Silona Flores, good morning. Kay Sir Elvis Guenzon, may aga. Kay Jill Wynn, Jessica Gonzalez, kay Rihanna Diestro, may aga. Kay Ruela Valdivia, sir, good morning, watching Daan Banwa. Yes, okay. Thank you, good, ha? Salamat, good, ma'am. Good morning sa inyo. The best, salamat. Tambay ka magabulos ng XFM Network News for the regional and national news. Saliwatin niyo ang kormans kay Tropang France Andrew Burgos. Nagkapasalamat, good. Good morning and God bless us all, mga katropa.
1: France, Andrew Burgos, sa Centro. Centro.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
9: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag Vitamin D3.
15: Ako si Franz ang paniklang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sa akong ampyan sa premium D3 coffee mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
14: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3 coffee mix.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
14: Sakit ng katawan?
9: Mag-Santol Plus
14: Herbal Oil.
17: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santol Plus Herbal Oil.
14: System pain.
18: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
14: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
14: Mabibili sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatean ko nga Santol Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
14: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
20: XFM 103.9.
21: Ang kape nga puno sang sustansya, suave, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
22: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
23: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
24: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
0: Exciting!
3: Pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide.

0: Ang mga paunang headlines, hatid sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. 2 hanggang 3 bagyo posibleng pumasok at mamuo sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan.
1: Headlines. Inflation bumagal sa 6.1% noong Agosto.
0: Headlines. Congressman Percy Sendanya nanawag ay balik ang pondo para po sa EDSA bus carousel.
1: Headlines. Panibagong oil price hike asahan sa susunod na linggo.
0: Headlines. PBBM, inagdaan po ang batas katropa para sa mas malawak na libreng tertiary education.
1: Headlines. 15 anyos sa Tacloban School shooting haharap sa 10 kaso.
0: Headlines. Dating DPWH Chief or Secretary Manuel Bunuan nakalaya na sa detention facility ng PNP.
1: Headlines. Balitang extra, Health and Wellness Confex 2026 sinilunsad para palakasin ang health tourism at wellness industry sa ASEAN.
0: Headlines. Balitang regional, mga ospital dyan sa Cebu naka-heightened alert dahil sa haze.
1: Headlines. International White House naglunsad ng online games na may anti-migrant twist.
0: Headlines. Showbiz, Ilona Garcia, 10 taon na sa showbiz.
1: Headlines. At sa balitang sports, Alex Ayala umabante sa round 3 ng US Open.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
0: Pananghalian po ng Biyernes na, mga katropa, 4 sa buwan po ng Setyembre 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po na napapahinggan ang XNN sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android. Phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide. Bagyo Ate.
0: Unahin po natin 2 hanggang 3 tropical cyclone ang posibleng pumasok, mga katropa, o mabuo dito po sa Philippine Area of Responsibility ngayong September. Ayon mismo yan sa PAGASA. Ayon sa Weather Bureau, mas kakaunti na ang inaasahang bagyo sa mga susunod na buwan. Samantala, posible naman buwaba ang mga pag-ulan sa unang bahagi po ng 2027. Ito dahil sa inaasang El Nino. Babala ng PAGASA, maaaring magdulot ito ng kakulangan sa tubig. Sobrang pagtuyot at dry spell. Gayun pa man, posible pa rin ang biglang malalakas na ulan, pagbaha at iba pang panganib kapag may mga weather system na nakaka-apekto sa bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: PA budget dapat palakasin ang transportasyon at cold storage laban sa oversupply ayon kay Senador Kiko Pangilinan. Narito ang report.
3: Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan sa Department of Agriculture na bigyang prioridad sa 2027 national budget ang transportasyon at cold storage facilities para maiwasang masayang ang mga ani at malugi ang mga magsasaka at mangingisda. Ayon kay Pangilinan, kapag hindi maayos ang pagbiyahe at pag-imbak ng mga produkto, napipilitan ang mga food producers na magbenta sa mababang presyo o kaya naman ay hinahayaan na lamang masira ang kanilang ani. Nabala rin siya sa epekto ng pagbaha sa San Simon portion ng MLEX dahil maaaring maantala ang pagdating ng food supplies sa mga pamilihan, magdulot ng food spoilage at magpataas ng presyo. Iminungkahi ni Pangilinan ang green lanes para sa food trucks, alternate routes, mobile cold storage at emergency procurement sa pamamagitan ng Kabiwa o LGUs. Isinusulong din niya ang permanenteng flood proofing ng San Simon section ng MLEX upang ibimaantala ang supply ng pagkain. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Bumaba sa 6.1% ang inflation rate sa Pilipinas. Ito yung itong Agosto mula sa 6.2% ng July. Ito na, mga katropa, ang ikaapat na magkakasunod na buwan na bumabagal ang inflation ng bansa. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, pangunahing dahilan dito ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain, kung saan naging 4.6% na lamang mula sa 5.2% ng July. Nakatulong din ang bahagyang pagbagal ng gasto sa pabahay, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel na bababa sa 7.9% mula 8.2%. Sa kabila nito, nasa 5.2% ang average inflation mula po Enero hanggang Agosto. Mas mataas sa target ng pamahalaan na 2-4%.
1: Nire-review pa ng Malacanang ang panukalang dagdag singil sa Motor Vehicle Users Charge o MVUC at wala pang pinal na desisyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol dito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan munang pag-aralan ang epekto ng proposed increase sa mga motorista at sa kita ng gobyerno. Bahagi ang panukala ng Department of Finance sa pagpapalakas ng excise tax system at pagpapatatag ng government revenues. Iginip ni Castro na kailangan balansehin ang pangangailangan ng gobyerno na dagdagan ng kita at ang epekto ng dagdag singil sa bulsa ng mga motorista. Ang MVUC ay mandatory fee na kinukolekta ng Land Transportation Office para sa road maintenance at air pollution control programs. Kasalukuyang nasa 120 pesos hanggang mahigit 4,000 pesos ang singil, depende sa uri, bigat at edad ng sasakyan.
0: Miniling ni Akbayan Party List Representative Percival Sentania sa Kamara na ibalik po ang pondo sa EDSA Bus Carousel para sa 2027 para matyakan tuloy-tuloy na serbisyo at ganyan din po makinabang ang mga commuters dito. Sa pagdinig sa panukalang budget ng Department of Transportation ay kinusyon ni Sentania mga katropa ang zero budget para sa service contracting program at ang fuel subsidy ng EDSA Busway. Sa panayam naman ng XFM 99.5 Mega Manila, nanawagan si Sentania sa Kongreso na huwag baliwalain ang budget cut dahil milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa pampublikong transportasyon araw-araw.
4: Kaya po mahalaga na ma-realize po ng mga kababayan natin na may papel po dito ang private sector pero malaki po ang papel dito ng gobyerno. Kasi umaandar po yung sistema, yung rapid bus dispatch system natin because of government resources. Pag hindi po yung binigyan ng resources, babalik po tayo sa dati. Kanya-kanya, matagal naghihintay ang mga bus para mapuno kasi nga po ay walang sistema na sinusuportahan ng gobyerno. Nakita natin parang kala ba natin priority nila yung mga commuter ng EDSA na nakikibaka araw-araw sa traffic, sa hirap, makapasok sa trabaho, makauwi sa nilamahal sa buhay. Tapos yung konting ginhawa na naibibigay dito, babawiin pa ng gobyerno, Sir George.
0: Si Akbayan Party List Representative Percival Sentania sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
2: XFM News Nationwide.
1: Posibleng tumaas ng hanggang 4 piso at 50 sentimo kada litro ang presyo ng diesel sa susunod na linggo batay sa tatlong araw na galaw ng presyo sa pandaigdigang oil market. Inaasahang nasa 4 pesos hanggang 4.50 kada litro ang dagdag sa diesel habang 3 pesos at 50 sentimo naman hanggang 4 piso kada litro ang posibleng itaas sa gasolina. Inilabas ng mga kumpanya na langis ang kanilang price adjustment tuwing Lunes na ipinatutupad naman kinabukasan Martes. Pinal na halaga na dagdag presyo ay nakadepende sa galaw ng oil prices hanggang sa pagtatapos ng trading period.
2: XFM News Nationwide.
0: Nilagdaan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa ang mga amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act o yung Republic Act No. 10931 sa Malacañang ngayong September 4. Layunin po ng mga pagbabago na palawakin ang access ng mga Pilipino sa kolehiyo at iba pang tertiary education programs. Kasama sa ceremonial signing ang mga mambabatas, member ng gabinete at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ang RA 10931 ay nagbibigay din ng libreng tuition at iba pang school fees sa mga kwalipikadong estudyante sa state universities and colleges at iba pang saklaw na public institution.
2: XFM News Nationwide.
1: Kakasuhan ng Department of Justice ang 15 anyos na sangkot sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ng 4 counts ng frustrated murder at 6 counts ng attempted murder. Ayon sa DOJ, napatunayang may discernment o alam ng minor de edad ang pagkakaiba ng tama at mali at ang posibilidad na kainat na ng kanyang ginawa. Inirekomenda ng DOJ ang 72,000 pesos na piyansa sa bawat frustrated murder case at 36,000 pesos naman sa bawat attempted murder case. Samantala, hindi sa ilalim sa criminal liability ang 14 anyos dahil sa kanyang edad. Ngunit, isa sa ilalim siya sa intervention at rehabilitation program ng Department of Social Welfare and Development. Nilinaw din ng DOJ na may hiwalay ng kasong murder laban sa 15 anyos na isinampa noong Hulyo sa Family Court ng Tacloban Regional Trial Court. Sa hiwalay na kaso, haharap naman siya sa 3 counts ng murder at 2 counts ng attempted murder kaugnay pa rin sa naganap na pamaril sa Tacloban City.
0: Sa iba pang balita, pinalaya na sa kustodiya ng Philippine National Police si dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan matapos pong maglabas ng kautosan ng Sandigan Bayan. Umalis ang convoy ni Bunuan dyan sa PNP General Hospital sa Camp Cramic, Quezon City, alas 10:35 ng umaga kanina. Ang nasabing pagpapalaya, mga katropa, ay sinagawa alinsunod po sa kautosan ng Sandigan Bayan na ibinasura ang mga kaso ng plunder at graft laban kay Bunuan. Kaugnay ng flood control projects na kinasasangkutan din ni dating Senador Jinggoy Estrada. Noong Mayo, kinasuhan ng ombudsman si Bunuan at iba pa dahil umano sa sabwatan para makakolekta na mahigit sa 500 milyong piso na kickback mula sa mga flood control project kung saan siya ay ilang buwang nasa hospital arrest bago makalaya.
2: XFM News Nationwide.
1: Itinutulak ng House Committee on Justice ang pag-overhaul sa extradition law ng bansa upang hindi maging safe haven ng mga fugitives ang Pilipinas habang pinoprotektahan ang due process, human rights at constitutional safeguards. Pinag-aaralan ng committee ang House Bills 6303 at 7133 na naglalayong palitan ng mahigit 3 dekada ng Presidential Decree No. 1069 o Philippine Extradition Law ng isang mas komprehensibong Philippine Extradition Act. Kabilang sa sinusuri ang jurisdiction at venue, procedural timelines, provisional arrest, review ng Office of the President, asset recovery at mga proseso kapag dalawa o higit pang bansa ang umihiling sa extradition ng isang tao. Igrit ni Justice Committee Chairperson Representative Gerville Luistro na dapat ding isaalang-alang ang Pilipinas bilang requesting state para mas madaling maibalik sa bansa ang mga wanted na individual na nasa ibang bansa. Samantala, sinimulan din ng committee ang deliberasyon sa 6 na panukalang batas para itaas ang compensation para sa mga biktima ng unjust imprisonment o detention at violent crimes. Ayon sa mga mababatas, hindi na sapat ang compensation na itinakda noong 1992. Dahil sa epekto ng inflation, itutuloy ang deliberasyon sa mga panukala sa September 10.
2: XFM News Nationwide.
0: Hinimok naman ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino innovators na gamitin po ang technology at makabagong idea para tumunan ang mga problema sa bansa. Kabilang dito ang food insecurity, pagbaha, soil erosion at kakulangan sa enerhiya. Sa 2026 Presidential Filipino Innovation Award, sinabi ng Pangulo, dapat ay bigyan ang pagkakataon ng mga innovator na gawing praktikal ang solusyon ng kanilang mga idea para makatulong din sa Pilipino at community. Limang innovators po ang kinilala bilang 2026 Presidential Awardees para sa kanilang mga innovation sa biodiesel, agrikultura, renewable energy, waste management at healthcare. Bawat awardee tumanggap din ng 3.5 million pesos na cash grant, plaque at medallion, kasama 1 million pesos na halaga ng expert mentorship para mapaunlad at mapalawak ang ganitong mga proyekto. 11 iba pang finalist ang tumanggap din ng tig 250,000 pesos para sa pagpapatuloy ng kanilang innovation. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang innovation sa pagpapalakas ng ekonomiya natin, productivity at competitiveness ng bansa. Iginig din po mga katropa ng Pangulong Marcos na ang tunay na tagumpay ng isang inovasyon ay nasusukat sa buhay o sa buhay na nagpapabuti. Oportunidad na lumilikha at mga Pilipinong nabibigyan ng pag-asa at inspirasyon.
1: Nadagdagan ang 6 ang bilang ng mga nasawi dahil sa leptospirosis sa isang Manila LGU hospital ngayong araw. Kasunod dito, halos 150 ang pasyente rin ang nadagdag sa bilang ng mga nagpapagamot sa nasabing ospital. Patuloy namang inaalam ang kabuuang bilang ng mga pasyente at ang mga nasawi na may kaugnayan sa leptospirosis. Samantala, pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa maruming tubig at baha na maaaring kontaminado ng ihi ng mga daga at iba pang hayop na maaaring magdulot ng leptospirosis.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang MMDA po at ang Department of Health pinalalakas din ang ugnayan kontra sakit dulot ng baha. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Pinalalakas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Department of Health o DOH ang kanilang pagtutulungan upang mapigilan ang pagkalat ng mga sakit na maaaring idulot ang pagbaha, partikular ang leptospirosis. Sa isinikwang coordination meeting kasama ang mga lokal ng pabalad sa NCR, tinalakay ang mga hakbang para sa mas mabilis at epektibong pagtugon sa mga epekto ng tuloy-tuloy na pagulan at pagbaha. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, mahalaga ang pagkakaisa ng mga ahensya upang maprotektahan ang publiko laban sa panganib ng mga sakit ngayon palang natag-ulan. Samantala, binigyan din ng DOH ang kalagahan ng pagtutulungan ng national at local government para mapababa ang kaso ng mga sakit na may kaugnayan sa pagbaha. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 18 minutos na makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din po tayo sa XFM Bukidnon, XFM Bacolod, at XFM Santiago Isabela.
2: Balitang regional.
0: Diretso tayo muna sa Cebu, sa mga ospital po dyan sa syudad, naka-heightened alert dahil pa rin sa haze. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
2: Live!
6: Alert ang mga ospital sa ilang bahagi ng Metro Cebu dahil patuloy ang hindi magandang kalidad ng hangin dulot ng haze. Pinag-iingat at pinaghahanda ng Department of Health sa Central Visayas o DOH-7 ang mga ospital sa rehiyon para sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng makakaranas ng problema sa paghinga na may kaugnayan sa haze. Sa Cebu City, dinagdagan na rin ang supply ng Cebu City Medical Center o CCMC ng mga nebulizer at iba pang gamot para sa mga respiratory illnesses. Gayunman, sinabi ng mga health authority na hindi pa umaabot sa antas ng hospital surge ang sitwasyon. Samantalang iniulat ng Environmental Management Bureau sa Central Visayas o EMB7 na umabot sa 202 ang air quality index sa Metro Cebu Monitoring Station alas 7 ng umaga. Itinuturing itong accurately unhealthy o lubang hindi malusog na kalidad ng hangin. Dahil dito, pinayuan ng EMB7 ang publiko na limitahan ang mga pisikal na aktibidad sa labas. Ayon kay Dr. Van Philip Baton, HAPI ng Local Health Support Division ng DOH-7, mananatili muna sa heightened alert ang mga ospital sa rehiyon. Itataas lamang ang alert level kung magsisimulan dumami ang mga admission at kakailanganin na gamitin ng mga ospital ang kanilang surge capacity. Kung sakaling mapuno o kapusin sa espasyo at resources ang isang ospital, makikipag-ugnayan ang DOH-7 sa iba pang ospital para mailipat ang mga pasyente at maayos ang occupancy sa mga pasilidad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Cage bomb, aksidenteng nahukay sa isang construction site sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Isang vintage bomb ang aksidenteng nahukay sa isang construction site sa Barangay Mandaragat, Puerto Princesa City kahapon. Ayon sa PS1 PNP, nang ito'y mahukay, iningatan ito ng mga construction worker sa takot na ito'y baka sumabog at agad tumawag sa police. Agad dumating ang PNP bomb squad at maingat na kinuha ang bomba na napagalamang gamit ito noong panahon ng ikalawang digmaan. Sinabi ng mga tao na marami pang bomba ang nakabaon tulad ng isang lumang granada ding aksidenteng nahukay sa Barangay Manggahan. Matapos ang inspeksyon at makuha ang bomba, pinayagan na uli ng PNP bomb squad na ipagpatuloy ang construction sa lugar. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Ito naman mga katropa ay 935 traffic violations ang naitala sa Kalinga sa loob po ng 12 araw. Halos 600,000 pesos pala ang multa. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag ng XFM Tugigaraw.
8: Umabot sa 935 ang naitalang paglabag sa batas trapiko sa lalawigan ng Kalinga sa loob lamang ng 12 araw na nagresulta sa 593,274 pesos na halaga ng multa. Ayon kay Kalinga Police Provincial Office Spokesperson Police Major Ruf Manganip, naitala ang mga paglabag mula Agosto 17 hanggang 28 taong kasalukuyan sa mga checkpoint ng pulisya sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Sa kabuang na kolekta ang multa, 462,525 pesos ang naitala sa Tabuk City, habang 105,800 pesos naman sa bayan ng Pinukpok. Mas kaunti naman ang naitalang paglabag sa iba pang mga bayan. Pinakamarami sa mga violation ang pagmamaneho ng motorsiklo ng walang helmet na umabot sa 511 kaso o higit kalahati ng kabuang naitalang paglabag. Sinundan ito ng pagmamaneho ng walang lisensya na may 146 na kaso. Ayon kay Manganip, malaking bahagi ng patuloy na pagdami ng traffic violations ay dahil sa kakulangan sa disiplina ng ilang motorista. Giit niya ang pagsusuot ng helmet at pagkakaroon ng valid driver's license ay dapat nang nakasanayan ng mga nagmamaneho at hindi lamang ginagawa kapag may checkpoint. Kabilang din sa mga nahuhuli ang ilang estudyanteng nagmamaneho ng walang helmet o kinakailangang lisensya. Dahil dito, hinikayat ni Manganip ang mga magulang na yaking may kaukulang lisensya at sumusunod sa mga panuntunan sa kaligtasan ng kanilang mga anak bago payagang magmaneho ng motorsiklo. Nagbabala rin ang pulisya laban sa mga illegal o hindi otorisadong modification sa mga motorsiklo, kabilang ang paggamit ng mga muffler na sobrang lakas ng tunog. Ayon sa Kalinga PPO, pangunahing layunin ng mga checkpoint ang maprotektahan ng mga motorista at iba pang gumagamit ng kalsada, lalo na't patuloy na concern ang mga aksidente sa lalawigan. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugagaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugagaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si katropang Marjorie de Kiwag, XFM.
0: Iligal na pagawaan ng mga plaka sa Davao City, inaksyonan ng mga otoridad. 5 arestado. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
9: Ang isagawa ng mga tauhan mula sa Davao City Police Office, Land Transportation Office 11, Regional Intelligence Division 11 at CIDG 11 ang isang synchronized entrapment operations laban sa pinaghihinalaang sentro ng ilegal na pagawaan ng mga plaka sa mga pangunahing commercial areas ng Davao City kahapon. Nagresulta ang operasyon sa pagkakahuli sa 5 operator at empleyado matapos maaktuhang gumagawa at nagbebenta ng mga pekeng plaka. Ayon sa Davao City Police Office, bukod sa marked money na ginamit sa operasyon, nasa 66 na hindi otorisadong plaka ang narecover, pati na rin mga resibo, high-grade manufacturing equipments tulad ng mga platter cutter at metal molder at iba pang kasangkapang ginagamit sa ilegal na aktibidad. Nahaharap ngayon sa iba't ibang kaso ang mga naaresto tulad ng falsification of documents, possession of implements for falsification at paglabag sa inamyendahang Motorcycle Crime Prevention Act. Binigyang diin naman ng DCPO na ang mga hindi rehistrado at peking plaka ay pangunahing ginagamit ng mga kriminal at mga driver na sangkot sa mga insidente ng hit and run upang itago ang kanilang pagkakakilanlan at makaiwas sa pagtukoy ng mga otoridad. Paalala ng pulisya na ang mga establishmentong gumagawa ng mga plaka ng walang pahintulot ay mahaharap sa agarang pagpapasara, pagkumpiska ng mga kagamitan at pagpapataw ng mabibigat na parusa kabilang ang pagkakakulong, at maging ang mga motoristang bumibili o gumagamit ng mga peking plaka ay maaari ding maharap sa katulad ng mga kaso dahil maituturing ito bilang kasabwat o kunsyaba sa ilegal na operasyon. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas.

0: Tropang Ryan, patuloy na nakakapekto yung habagat pa rin sa Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, asahan ang habagat sa Zambales at Bataan pwede rin magdulot ng pagbaha at paguho ng lupa dahil sa malakas hanggang matinding ulan.
1: Katropang Buddy, makakaranas naman ng mga pag-ulan ang Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan na thunderstorms naman ang inaasahan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa, gayon din ang ilang bahagi ng Western Visayas.
0: Samantala po mga katropa, humina na rin yung bilang low pressure area, yung Tropical Depression Saudel na dating bagyong Obet. Nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility.
1: Ayon sa PAGASA, maliit ang posibilidad na muli itong maging Tropical Depression sa susunod na 24 oras habang may isa pang Tropical Depression na minomonitor sa labas ng PAR.
0: At sumikat ang araw 5:44 this morning at inasang lulubog bandang alas 6:06 ng gabi mamaya.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, hatid sa atin ang Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, lubos. Nasubok at epektibo. Naglunsad po ang White House ng website na nagtatampok ng mga classic arcade games na binigyan ng MAGA twist. Kabilang ang mga larong may tema ng pagpapatayo ng border wall at pagpapalis sa mga migranteng walang legal na dokumento sa Estados Unidos. Sa isang laro, tampok din si US Border Czar Tom Homan na humahabol sa mga migranteng may iba't ibang kulay ng balat. Abang sa isa naman ay kinakailangan mag-stack ng mga bloke para makabuo ng border wall. Pinatigos po ng mga rights group ang naturang mga laro dahil inilabas ang mga ito habang pinaigting ng administrasyong Trump ang pag-aresto at pagpapadeport sa mga undocumented migrants. Sinabi din ng White House na layunin ng website na ipakita ang mga nagawa ng administrasyon sa parang mas madaling makainganyo sa publiko. Samantala, iginit po ng mga migrant rights advocates na minamaliit at ginagawang biro ng mga laro ang seryoso sanang epekto ng deportasyon sa buhay ng mga tao.
2: XFM News Nationwide. Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagdiriwang ni Ilona Garcia ang kanyang 10th anniversary sa showbiz sa pamamagitan ng isang live album na tampok ang siyam na kantang muling inayos sa kanyang kasalukuyang style. Ayon kay Ilona, nais niyang ipakita sa proyekto ang kanyang paglago bilang mga awit at ang pagbabago ng kanyang boses at tunog sa nakalipas na isang dekada. Iniaalay din niya ang kanyang album sa mga fans na patuloy na sumusuporta sa kanyang career. Magsasagawa si Ilona ng Backyard Live na Ilona Garcia Spotlight ngayong araw sa Quezon City at 10 Year of Ilona Garcia Live sa September 5 o bukas sa Venice Grand Canal Mall sa Mackinley Hill sa Taguig City. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports sa tedsante ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula katropa. Back to back sweep ang ginawa po ni Filipina 10-star Alex Iyala matapos niyang talunin si Oleksandra Oleinikova ng Ukraine sa score 6-1-6-4 sa loob ng 64 minutes sa US Open. At dahil po dyan, nakapasok na si Iyala sa round 3 at ito na ang kanyang pinakamagandang performance sa US Open matapos ang second round finish ng nakaraang taon. Matamis din po mga katropa ang panalo dahil nakabawi si Iyala kay Oleinikova na tumalo sa kanya sa Strasbourg, France nitong taon. At sa susunod na round, makakaharap ni Iyala ang kaibigan.

0: MX Convention Center Manila na naglalayong palakasin ang sektor ng health tourism at wellness economy sa rehiyon ng ASEAN. Dinaluhan ang grand opening at ribbon cutting ceremony ng mga kinatawan mula sa sektor ng kalusugan, negosyo at wellness industry upang talakayin ang mga oportunidad at inobasyon para sa patuloy na pag-unlad ng naturang industriya. Layunin ng XWON FEX 2026 na itaguyod ang ASEAN bilang nangungunang destinasyon para sa dekalidad ng serbisyong pangkalusugan at wellness habang binubuksan ang mas maraming oportunidad para sa negosyo at turismo. Kabilang sa mga inimbitahang personalidad sa pagtitipon ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor kabilang Yes Health Incorporated at XFM Mega Manila na laki isa sa nasabing aktibidad. Para sa balitang extra, ako ang inyong katropa Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na. XFM News Nationwide ngayon Friday, September 4, 2026.
3: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian Depar.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News. XFM News.

50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.

0: Sample. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Sister pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister Pain.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
11: Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Maluwas sa manamit gin.
11: May free collagen.
10: Ang guta tayong kapa.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na.
2: Nalakas.
7: At gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
12: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9.
5: Pero dali lang gid bala. Diintang dali mabayad sa tuition mo?
6: Oh, gali diri yo.
5: Ay, dali na. Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Edi simple lang. Inom ka araw.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: tulog saran kada nga gamay. Hindi na kinanglan nga malapad ka sang talamnanan para makatanom ikaw sang ulo tanon ah. Pwede ka nakatanom subong sa balde, pangita ka lang da karon sang garden soil. Pagkatapos pwede ka nakatanom sang okra, pwede ka nakatalom tanom sang talong, kamatis. Nang wala gid bala naga dako gid nga mga tanom kag indi man kinanglan nga pakabudon mo gid asta sa alibungan sa imo balay bala. Makabulig bali source naton sa mga masustansya nga mga pagkaon. Ang programa The Secrets of Health live kita nga mabatian sa tanan sini nga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag amuman sa Negros Island region. Oh, kamusta ang inyo sini nga pagkaon? Inyo pamahaw, inyo panyaga, no? Ang inyo panyapon kagabi. Gina-review nyo man ina kag ginapaminsaran kon ano ang nakuha nyo nga mga nutrients sa inyo sini ginkaon. Kalabanan sa ato na pinsarta kagangaton na lang balasyan pero nga daw okay na pamatsyagan ta kun busog kita mo ina makatigab ka bala kuno dayon sa ato sini nga pagparagad basi kun may ara kamo mga palambang kutanon may mga gusto kamo maklaruhan pwede nyo gidina ma message sa ato sa live Facebook streaming ta sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or hindi gani i-text ato sa ringa text hotline 0950975-6970. Sa Cinema Tineon, upod ta sa gihapon ato sa ringa Certified Naturopath Practitioner and Consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sa ringa pagpangalagad. Siyempre, gina-welcome man aton upod ang aton sa mga tagpanamati nga nag-aabang na naman kung anong aton sa ringa pag-istoryahan nga topiko. Kag sa pagpangumusta naton Sir Josil, kumustahon gid naton ang ilasan nga pagpaningkay singkay eh. Kumusta nga aton sa nga paghulag-hulag? Kumusta nga aton sa nga pagtulog kagabi? Kumusta nga aton pagbugtaw sa aga? Manami bala? Mabtik bala nga aton paghulag? O kung medyo hambal sing kilala ko, masapnot pa sa way magrasahan sa nga pyesa kung parte sa salakyan.
0: Hindi ka mo magkataka kung naman ang pangamusta sa inyo. Butang balon sinin nagapangamusta sa inyo, nagaulikid lang sa inyo ikayong lawas. Kay pariyo sini kun magbasakit na gani kamo ay makamo na takan nga dugay-dugay ginsudlan kamo sang nurse pagkatapos gin pamangkot ti kamusta nang imo pamatsyagan nakautot ka na nakapangihi ikaw nakapamuhin ikaw damo malab o kon basa adano ka damo imo ihi pati ihi mo ginatakos by milliliter kon kaisa Dok Leo. So why ka man gani ginatakan no amo na nga ang nurse gani hindi man na nila gusto yung damo pasyente kiti masako na ya Dok Leo mo kung pwede pa man lang makagwa kamo dayon na pagwaon ni makamo dayon sa ospital galing kiti gaulikid sila sa inyo amo ni nga gapangamusta sila masami sa inyo te amo na nga aton parang amustahon diri sa programa ta kamusta ang inyo sining nga ikayong lawas
1: correct Sir Josil kag ang pagpangamusta naton more abi nga ginatumbok naton sini nga as much as possible ang mga hindi mayo kondisyon ang hindi mayo nga pamatsyagan aton nabuligan nga ma-remedyohan tubtob masolusyonan and as much as possible Sir Josil hindi na magbalik-balik bala sa aton sini pamatsyagan mga sintomas nga ini nga nagapaanto sa aton kag sa mga maayo yang kondisyon na ginakumusta naton Sir Josil kutob sa mahimo hindi na kita magkadto padulong sa specific nga balatian yung mga ginapangistoryahan naton diri kung makahibalo kita nga daan sang mga pwede naton mahimo Sir Josel para malikawan nini.
0: Amo ini nga rason ko nga we have this problem eh. Parang matagan kamo sang ideya, matagan kamo sang dugang sining hibalo kon impormasyon. Ano nagakadapat ninyo sining himuon? Anong mga ginapakita nga mga sinyales sa ato sining lawas nga may problema na Galicia?
1: Correct Sir Josil, kaya dapat naton hangpon nga ang mga sintomas na ginabatsyag naton hindi ini kontra, hindi ini pagpaantos o kung hindi ni silot sa aton. Pero siguro kung di kita kabalo Sir Josil magtuon sa pagbasa sini maging silot din ni sa aton eventually. Abi na kapunto lang naton mensahe kung tani ini nga nagapahangop nga may dapat kita kurehiran, may dapat kita baguhon sa aton sini nga mga pangginawi.
0: Kay gina amat-amat naton ini pa simplify balagi na paintindi tagid ang mga ginabatsyag ta sa lawas kag kun anong posible sini nga mga remedyo nga pwede naton sini mahimo kag kun anong dapat naton himuon number one gid para makalikaw kita sa mga sinyalis nga ini nga ginapakita sa aton lawas butang balon sini nga hindi manami ang kondisyon sang bilog ta sini nga lawas Dok Leo.
1: Husto gyud Sir Josil, hindi ba lang mag-rely lang kita sa aton bala na andan nga kun makakaon gani kita sang balaan na gid naton nga may nagatukar kita nga sakit. Masiling kita nga laban-laban gani karon na mo gani batyagon ko maka balaan na naton nga mag-abot sa amo ni tiempo nga tigtugtulog na masiling nga laban-laban na batyag ko sing amo sa ni karon mo, which is manami manay gani anticipate naton Sir Josil, no, para nga makaposible makahimo kita sang remedy kung anong pwede naton buhaton sa ni. Pero why not nga una-una ton nga ano iha nang kausa sang akong ginabatyag tungod nga mapukaw sa sang mga triggers nga akong ginahimo sa tiempo, sa environment, sa akong sa ni ginakaon.
0: Actually, Dok Leo, ang mga makita nito sa sulod sa ato sa ningilawas, hindi tanan makahalalit. Ini sila actually, mga very sensitive ini sila nga ara sa sulod sa aton lawas nga nagareact dayon kon masubrahan na pareho sa bisang sobra na ang imo sining blood sugar. Ang patimaan niya sina nga dog dagadali ang kon sa mga tanom pa bala do malaya panit ko haw dagakurinot haw nga nga daw permi lang ako ginatuyo gapanguiab bisan pa nga bago ko katapos kaon haw okay man ako tulog makumpleto ko man ang 8 hours of good sleep pagkatapos this uric acid actually. Ano na lang ayhan ang tao kung wala uric acid, Dok Leo, ang sulod sa lawas?
1: Talin di man mahimo, Sir Josil, nga wais yung uric acid, kaya mo itong balon sina, wala na nagatrabaho, posible nga itong lawas sa sulod eh.
0: Oo.
1: Samtang nagatrabaho ang itong lawas sa sulod, Sir Josil, ang itong mga organs, ang itong siringa system, natural gidiya nga may uric acid. Pero ang pinakapunto lang sini, hindi lang sa uric acid, hindi lang sa iban Sir Josil sining mga concern naton nga posible batyagon sa lawas tungod sini, kundi sa iban man nga mga chemical kag mga ingrediente kag mga sangkap ginapasulod naton like ang sugar. Damo ang nahadlukan sa sugar Sir Josil tungod nga sa ginatawag epekto sini. Pero pag abot gani karon sa sugar nga ginupod sa aton sini ginakaon ang kahadlokon kay sa malipatan Sir Josil. Mabuslan sang kanamit. Sa aton sa nga panabor, pero pagkatapos na aton kaon, mangin guilty. Kung makabatsyag kita sang guilt, bala Sir Josil, kung may guilt feelings kita, kag dito man kita kung kaysa magpadalom nga, ano na lang nang akon, managabalik-balik na lang ako dari. Kabalo kita nga niusto, pero madaog kita sang aton sa nga kaluyahon sa aton gana, number one sa pagkaon.
0: May mga terminolohiya kita nga napanggamit, katulad na bisang uric acid, ang gout, pagkatapos ang iban sini worst ng sitwasyon may mga ginabatyag na ning osteoarthritis. Just like what one of among our senators, he is suffering right now sa ginatawag na osteoarthritis. Gasakit ang tuhod niya, ano pa kun magtindog halin sa pagpungko Dok Leo, ginatukuran niya pa ng tuhod niya. Nagapanglubaybay
1: ang isa balance na Sir Jose na mga trigger kung makapalala gid kun sobra aton sa nikabugaton nga gina-carry sa aton sa nga joints.
0: Ang sobra nga kabugaton dalaman ina sang paghabok sa aton niya tiyan nga laban-laban Dok Leo. Nagasalta-salta na kag nagaawas-awas na to kunokon sa mga lanahan pa nagawas-awas ng lanahan sang iya sini nga blood sugar.
1: Ito magawas-awas lanahan Sir Josel but ang balon sin ako no may laing ginhawag palapit.
0: Tara na si type 2 diabetes.
1: Tara na galibot-libot kung malapit na gin si Sir Josel no. Sa aton subong topic nahanungod din sa ginatawag uric acid na mention ni Sir Josel, which is na tackle naman naton ni Sir Josel sa nagliligad naton yung mga pag-inistoryahan na yan no. Pero ang kinilain subong sa aton istoryahan sa ginatawag uric acid magluwas sa ginatawag gouty arthritis kay ginhambal ni Sir Josel kay gina is osteoarthritis lain man na iyang asahi mo kung type man sang arthritis. Which is ang nagasulod gid sa aton sir nga pensar kag dapat aton mahangpan nga ang gout iya nagaresulta sa gouty arthritis lain man iyang asahi man sang arthritis. Pero magluwas gali Sir Josel sa arthritis ano pagid sini ang malapad niya sini nga mga complications ang iban pagid sini nga problemaho naton sa aton sir nga lawas kag health concern naton kung nagataas kag nagapabilin nga mataas or may chronic kita sini nga pagtaas sa nga ton sini nga uric acid.
0: If we speak about this uric acid, Doc Leo, it must be controlled na dapat makontrol naton ini, no? Hindi gid magtama gikataas ang uric acid naton. Ano sa mga ginakaon naton ini or inherent na sa ato sinisulod sa lawas, Doc Leo?
1: Ang uric acid dira gid sa aton lawas, Sir Josel, nga daan eh. Ang mga organs na ito, nag-produce man isang uric acid, madugangan, pagid, sa ginakaon na ito, nga mataas ang ginatawag purine, nga nagihimo sa nga waste product nga uric acid. Ang pinakapunto, malansin ni Director Josel sa sulod sa nga ito, sa nga lawas, mamintinar na ito ang ginatawag homeostasis mo or balanse.
0: Oo.
1: Ang problema lang na ito sa uric acid, ang pagkadula sa balanse. Ang pagsupot sini tungod nga hindi makaparan sa pagpagwa sa aton sini nga lawas, dira sini ang matamat nga nagasugod ang problema kay nagaamat-amat pabatyag sa aton pinagi sa mga sintomas kag problema nga dako sa aton ikayong lawas kun hindi naton Sir Josel matinguhaan pinagi sa aton sini kutob sa masarangan, pinagi sa aton sini nga lifestyle ang pagtukib kung paano ang matamat mabalik ini sa balanse.
0: Ang uric acid, Doctor, ang kalabanan sini mga triggers sa masami naton malagi na kaon. Ang paborito nyo, gida, triple M, mamoy, maka, kaga, mamoy, maka, manok.
1: And to be specific, Sir Josel, ang mga kasudlan sining triple M.
0: Oo. Oh. Ang paborito naton yung mga isaw bala, ginahimo sa ibanda nga kilawin ang kasudlan. Ang iban sinigaluto, tawag nila biga-biga. Actually daw, ginataan ining mga kasudlan. So, amo ining mataas it uric acid. If we speak about gout and uric acid, Doc Leo, anong sila magutod?
1: Ang gout, Sir Josel, di resulta na kung may chronic kita sa pagtaas ang uric acid.
0: Manghod. Manghod sa existence. Kaya una, dapat taas ang uric acid. Tapos, magbatsyag na ikaw, gouty arthritis. So, nauna, bibunag ang uric acid, but tamalun magulang. Manghod ining si gout, pero ang masakit hindi si uric acid, ang masakit na kon mahulog na sa gouty arthritis ang sobrang uric acid.
1: Correct, Sir Josel, kag ang padayon sa ni pagtaas ang range or level sa aton sa nga uric acid, kung mapabayaan, Sir Josel, alam at amat nga magdamage sa aton sining mga joints, pero may mahimo magali kita sa aton sa kaugalingon sa kapasidad naton nga bisan paano, Sir Josel, hindi maglala o bisan paano makabulig sa aton management kung may ara na kita sa gouty arthritis or kung gusto naton nga hindi madula sa balanse ang ginatawag produksyon sa uric acid sa sulod sa lawas naton kag ang ginapagwa naton sa aton sa lawas.
0: Ang ginahimo sang lawas tagali, Doc Leo, ang tanan niya napasulod ta ginagaling niya. Kagkabahin sa ginaproduserya sa ginagaling niya sa ginakaunta, may uric acid production, Doc Leo.
1: Kumbaga, Sir Josel, ti ang paggaling, bala sa literal nga paggaling, Sir Josel, ti may produkto ang ginakuha sa nadira. Kagkaupod sina, may waste product man.
0: Oo.
1: Ti magaling kita humay, ti may bugas, Sir Josel, ti ang kabalo kita nga ang bugas, is staple food na sang Pilipino. Pero kaupod sa bugas, ti may pasi man kag may upain na, Sir Josel, nga ginapain sa pagproseso sina.
0: Okay. So, amo ni ang uric acid supposed to be, mga ano ni, disposable sini kontani nga mga end product sa mga ginakauntang problema kay sometimes nagatiner sa sulod sa ato sini nga lawas kulang ang mekanismo sa pagpagwa sini sa lawas, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel, may parte kita sa lawas nga kun hindi sa mag-function sang maayo ti nagatiner ini sa aton lawas. Do ano bala? Kasubong literal, Sir Josel, kung nagagaling bala kita, kung nagapagaling sang humay bala, once gani ka magadiferensya, karon dira ang mekanismo dira sa pagaling naton, matingala kita nagasamo ang upas ni kag pasi.
0: Oo.
1: Sa humay. Nagasinamo, that's why yung iban gani sa niti,
0: nagapanahop.
1: Nagapanahop pa. Di, subong dano, hindi naman usong kalalaw.
0: Ah, di do, hindi kilala, iban kalalaw, subong.
1: Ting iban, Sir Josel, sa niti, kunway gani, ubra, nagapamili sang pasi sa humay. Tungod din na sa diferensya or dapat kinanglan adjustment yung ibalanse, dira sa ginatawag Miller o kung sa galingan, Sir Josel, nga nagaresulta sa pagsamo sini sa ginatawag mga waste product dito sa matinlo taning ang finished product.
0: Ang pinakauna dari nga mahimo tagali, Doc Leo, kung gusto naton kontrolon ang pag-worsen sang uric acid sa sulod sa lawas that may cause possibly gouty arthritis, ang pagpasulod di dali sang pagkaon naton ni rich in purine. No?
1: Ay sa Sir Josil, kag ang pagpagwa man naton sang uric acid sa lawas. Dapat no. balanse na. Hindi dapat madula sa balanse na para nga dira lang sa normal range ang aton sa nang uric acid. Kag speaking of pagtaas sang ginatawag uric acid, gout, Sir Josil, kung gouty arthritis, isa lamang ina sa problema naton. Which is sa kadamaan, Sir Josil, do amulan daw dira lang lang nakatutok nga ton sa nang huna-huna. May iban pagali kita nga problema hon kung may ara kita sa nisang chronic nga pagtaas ang level o kung range nga ton sa nang uric acid magluwas sa gouty arthritis.
0: So may proseso, kag may ara sa sistema, kag may mga kinanglanon ini para sa madasig sininga pagpagwa kung makasulod na ang mga purine rich sininga mga pagkaon nga ginahalinan sang production sang uric acid sa sulod sa aton lawas. Pero unas tanan dok layo tap naon ta nay makasulod ining rich, very rich in purine sa ato sininga lawas. Pero sabi sa mga pagkaon dok layo ang pamangkot siniti dos and dons eh, ti anong likawan ko? Ano ang dapat nga kaunon ko, Dok Leo?
1: Tama gid Sir Josil, kay madamo kita sing tagpalamati nga willing man kuntani magka-operate sa ila sa Digalawas, pero tungod nya kulang sa ihibalo bala Sir Josil. Amo gid ang ginatawag naton nga knowledge is power man gid eh. Kag of nang ginaton sang wisdom Sir Josil para ma-apply naton ang knowledge. Para nga maka ginatawag nga mag-epekto or mabenepisyuhan ng aton sa ninga lawas. Para hindi mabugatan ang aton sa ninga organ nga responsable sa pagpagwa sini sang madamo nga uric acid kun madamo kita ginasulod diri. So dapat limitahan naton Sir Josel or meantime likawan naton ang kidneys naton amo ni ang mayor nga organ nga nagapagwa sini sang uric acid. So para hindi sa tuman nyo mabugatan, likawan anay naton Sir Josel ang madamo nga pagkarga sang mga kalanon nga manggaranon o kung dagaya sa purine nga nagaresulta sa pagtaas ang uric acid. Ano bala ini? Di amo ni mga kasudlan, amo ning mga isda nga gagmay Sir Josil, balingon na, balingon kag gamay walang tuod sana po sakit igo sana Sir Josil.
0: Amo nang hambal nila nga sa balingon ni ka magbakal ko no ay ulo pero ang pinaka culprit gid ra ulo mo. Ara gid ang number one niya storage sang makapalain sang pamatsyagan mo kung taas uric acid mo Dok Layo.
1: Pero bisan utihan no Pastor Josel pang mga ulo sa nimo lang yapon ibatsyagon ka lang yapon.
0: Galing hindi ka man barato man balingon ko no ay ulo.
1: Pero ang hambalan nun bala Sir Josil nga dira kuno sa bawal ang namit mo o kung ang nagapanamit sardinas balingon sa mga ginatawag pakinason Sir Josil shellfish ti dugang pagin naton Sir Josil ang lukon pasayan alimango kasag green shell. Ang cancer Josil, ang lukos gali kung sensitive ka na sini sa uric acid, may kinabatsyag ka, kung mahimo likawan, ang talaba amo man. Di kung mamangkot kita sa nagyakaon sini Sir Josil, sino ba lang magsiling na hindi ni mga manamit hao? Nga mga kalanon. Galing lang kung may sensitivity na kita o kung may pundo na kita nga uric acid tungod nga sa kadamo sa ginakarga naton kontra sa ginapagwa naton sa lawas naton, dapat gaan gid naton rest o kung pahuwayo kung break ang aton sa digestive system kag ang aton sa urinary system para hindi ma-overload.
0: Kalabanan sini mga seafoods and animal products Dok Leo. Why kita ti may makuha sini nga uric acid sa tanom Dok Leo?
1: May ara man Sir Josil. Pero mahandol lang galing sa lawas na ton. Yes, mahandol lang sa lawas na ton. Like sa mga beans, may ara man ang Sir Josil. Pero mahandol iya sa lawas na ton. Unlike iya sa ginatawag kadagaya sining ginatawag purine sa meat and organ, internal organ source nga mabulubog at sa ton sining lawas sa pagproseso sini.
0: Kung sa mga taksanay pa, kung ara ka magkaon ka beans, makuha mo dahil sa lang kalitse. Nang isabla ka sulod lang sang condensed milk. Pero kung sa mamoy maka na gani kag manok, laban-laban sini sa gidya kagantang Dok Layo.
1: Mahimo Sir Josel inang logic ano. Pero binyo kong nano sa mga tagpalamati naton, since nga kalabanan sa to nagacombine sinang duha.
0: Ayun sa to gito Layo.
1: Oh, magluto ka ka Diyos.
0: Updan mo sa mamoy.
1: Updan baboy. May langka pa na Sir Josil. Amang nina KBL eh. Kaya ginahanda mo ng kunong KBL Sir Josil sa isa pag ito KBL. Ang kadyos baboy kag langka ginahanda mo na sa isa pag ito KBL kasal bunyag lubong. Pero ang iban, Sir Josel, wag kakaon sina, no? Tungod ba ginabatsyag na kagbalaan nila nga kontra. Pero may ara man, Sir Josel, nga nagabulubatsyag na siling kaya pa man. Ang pinaka-point na ton, Dri, ang masami na ton, malagi na tanahong kaysa Sir Josel, ining mapasibangdan na ton, ang hindi na ton tanto maunan, kag ginalampasan naton ang mas nagapanami sa aton o kung manami sa aton sa panabor. Now, for example, kani kumbayan mo ang beans karon kag ang meat kag magbatsag ka karon sang pagpananakit sa imo sa ning lawas, the more naton Sir Josel ginahatagan sang bugat nga dito alin iya sa beans ang trigger.
0: Oh.
1: Versus sa karne o kung baboy.
0: Ah, sige, isa ginkaon ko gito sila nga nga munggo, ginlaktan ko kababoy mo.
1: Mm-hmm.
0: Why ka kay balo nga mas madala galit sang lawas ng tao, Doc Leo, ang uric acid nga producer iya sa ginakaon tahalin sa munggo, mag-aniya. Pero ang halin iya sa karne, amo niya ang mabugat para sa ato siring ilawas, Doc Leo.
1: Ah, mabulubog ati proseso, Sir Josel. But to be fair, sa may mga sensitivity na gimana sa uric acid, bisan beans ang kaunon, Sir Josel, may ara gimana niya nagabatyag. Ang punto lang naton, dari, nga ang pagpasibangod, bala ihatag naton dito sa nagakaangagin, Sir Josel, hatagan sina.
0: Mm-hmm. Ah, buta mo, nahatag kita, hostisya. Hindi nga itudlo talang to si Juan kaya mula ng popular.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, ang manamit iya, bisan popular pa, tagotagun, tayo namit.
1: Mm-hmm.
0: So dapat hambal sa abogado ko, no? Let us call a spade as a spade.
1: Mm-hmm.
0: Tiinay is pagkaon pa lang, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: How about sa mga drinks? May mga drinks man kita that makaproducer sang uric acid sa lawas, Doc Leo.
1: Ang sobra-sobra, Sir Josel, nga pagkonsumo sa mga ilim nun nga makalamay.
0: Katiharagit.
1: O kung mga matamis.
0: Oh, though ay manti drink sabing hindi matamis, Doc Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Luwas lang sa way makalamayan. Galing kung ibaligya mo karon way makalamayan, sino man mabakal sinaman?
1: Panos na iya.
0: So makalamay, no?
1: Yes, Sir Josel. Number one, Gidri, sa kategorya sa mga makalamay, Sir Josel. Soda or soft drinks.
0: Oh.
1: Number one, Gidri, sa ginatawag mga ilim nun. Sunod sa niya, mga fruit juices with added sugar. Hindi kita magpatiplang bala sa label lang.
0: Mm.
1: Sir Josel nga.
0: Sugar-free?
1: Sugar-free or nagaya ini sa vitamina.
0: Oh.
1: As long naging proseso, ina Sir Josel nga may added sugar. Maka-trigger ina gyapon. Kag, arin pag yun, Sir Josel, ang madamo man nagkakonsumo sa ni, tungod nga sa kakapoy nila, padagaan lamang nila sa pag-inom sa ni, energy drinks.
0: Mm-hmm.
1: Isa pag yun isang alandaman na ton, Sir Josel. Kapin pa kung may imbalances na kita sa ni, sang uric acid plus. Gataas mo na risgo naton sa ni, Sir Josel, sa pagluya sa naton atay kag aton kidneys.
0: Oo. Oh. Ang kidneys na to namo ni nagapanghikot kaya ka nagapanghimos dito sa uric acid, Doc Leo, no?
1: Para ipagwa.
0: Para ipagwa.
1: Sa ihi.
0: So amo gali ini ang rason ko nga ang mga palainom sa mga energy drinks masaming kagprone sila katama sa kidney problem or kidney trouble.
1: Correct, Sir Josel. Kagpamangkuton bala na to. Or kung nagatanaw ka mo sa isa mga nag-vlog bala, Sir Josel, nga may mga problema na sa kidney, may mga CKD or may mga damage na sa kidney. Iban, depende pa sa stages. Ang ila mismo sining hambala noon kaglaygay nila, likawin nyo. Isa sa ginapalikawan nila, soft drinks, energy drinks, kung makalamay ng mga ilim noon.
0: Mm. And isa pa dito is speaking about makalamay. May mabatian ka mo sini sa mga infant formula, may lactose, may fructose. Ang fructose is more on sugar, gid niya, Doc Leo. No?
1: Mm-hmm.
0: Ang lactose is mixed clada niya sa mga ano bala, infant formula. Ano ang kaimportante sang fructose sa aton sa ninyo lawas, Doc Leo?
1: Ang fructose, Sir Josel, ito mo na naghahatag sa katamis sa prutas ang ginakaon na ito, eh.
0: Oh.
1: But the problem is, pag ang fructose karong concentrated sa mga ginainom na ito, nga mga ginatawag ilim nun, kumbaga yung proseso na blaster, Josel.
0: Oh.
1: But as long na ang ginakaon na ito ng fructose, dira iya sa whole fruit, may fiber ina iya, may nutrients, may vitamins, may minerals, antioxidant, matolerate yung mahandol ginanas ang lawas na ito niya, Sir Josel. Problem lang kung gina-isolate naton ina siya.
0: Mm.
1: Like for example, kung mag-inom kita sinisang orange juice, lain ang efekto sa lawas, Sir Josel, sang puro nga orange juice kasi ginakaon naton ng orange with pulp or with meat. Halain ang efekto sa aton sa nga lawas. Hindi paborable sa aton lawas kung nagapadayon kita inom sang fruit juice bisan ginapuga pa naton ina direkta.
0: Oo.
1: Versus sa ginakaon na to ng whole fruit with pulp and with fiber and vitamins and minerals.
0: Ano kayo mo pigado ya makaon ti mo pati ang iya sining a pulp doklayo. Sa misin ito, di para sosi-sosi ka man sining ti ano ako, orange juice, sinigani, lemon juice. Pero ang iya sining pulp o kon ang iya sining sak balang inasudlan sang lugos niya, may buli gali ni sa aton sining lawas doklayo.
1: Correct, Sir Josel. Kati gindisinyo, ina mo, para ipasulod sa aton sining lawas. Pero ay man naton, kada siling na malain ang paginom sang mga fruit juices, Sir Josel. Kung occasional lang, te mahandal malang ina sa aton sining lawas, kaya matamat makabalik sa balanse. Ang problem, kung ang mentality, tabala mainom ko sang orange juice or anuman nga juice, apple juice, basta halin sa prutas kay healthy, kagsagisagihon naton, hindi paborable sa, hindi maging paborable sa lawas naton. Even, carrot juice, Sir Josel, healthy ina siya. Pero kung sige-sige man naton inom ina, hindi man makapaayo sa aton sa ning lawas.
0: Moderation is the key.
1: Correct, Sir Josel. Kakabalugi kita dapat kung ano ang mga metodo nga dapat naton himuon para nga paborable gid sa aton sa ning lawas. So, gina-recommend naton kung magkaon kita prutas, kaunan niya ang prutas ng bilog. Likawan ang masaming pag-extract sa niya sa ning duga nga amo lang tong imnon naton. Sayang ang pulp, sayang ang fiber dito.
0: Ang isa pag idari doklayo ti ang pangginawi bla naton kun kaysa ti kita mahilig man sa sosyalan doklayo kung pleasure nga ginatawag bala kun kaysa kun may manghagad hambalang ati sige lang ama one battle ko anay kung pleasure lang nagkung pleasure ka sa isa ka bangga kay may kilala ka to galakat ka pa uli sa ikaduha bangga may kumpare ka pagid ikaduha nga botilya ang kung pleasure karon kun pulo ka bangga magyan mo pagkadros balay nyo may pulo ka man ka kumparing magyan pulo nak botilya pa uli sa balay nyo
1: at depende sa imo Sir Josel kung maagwanta mo yang ang ginatawag resulta sa imo sining pagkumpleasure o kung pagtolerar kay dapat yun na ton na huna-hunaon Sir Josel, kesa sa ginakonsider na ton, ang taos palibot na ton, dapat una-una ganda nga ton sa nga health. Okay lang na kung pleasure kita, kung literal nga one battle ng Sir Josel eh. Pero kung kaisa, ang walang kilala ko, kung matukar man lang ako ang ginabatsyag sa one battle, lubos-lubuson ko na lang eh.
0: Awa, abe kong humble ba, kulang na lang sa kabotilya kami sa kakahaba. One battle is lacking to make it one case ko naman. Ti ang sobrang pag-inom, sige-sige sining alcohol intake, Dok Leo, is also bad for our body. Kaya makapa-increase man sang uric acid.
1: Actually, kung may dapat kita likawan, Sir Josel, kung nagataas ti mo uric acid, especially kung may gouty arthritis ka, isagid amo ang makahulubog ng limnon. Tungod sa alcohol dere. Hindi ka makapayo sa aton sa lawas ang ethanol nga ini no hindi ka makapayo sa lawas nga dira sa alcohol alcoholic drinks ara ang kwan Sir Josel ara ang beer ti sa beer nga daan may yeast ina
0: may ti, malt
1: yes Sir Josel makapataas gid na sa aton sa uric acid ti dugang pa Sir Josel ang ginatawag may ara makita sa isang kun hindi beer may ara sang gin may whiskey, may vodka, ti puro ina Sir Josel may alcohol, may ethanol nga hindi gid paborable sa aton sa ning lawas kay may mga diuretic effect ina sila. Budlaya lang aton kidney sa paglimpyo sang aton sa ning lawas, lakip na Sir Josel ang pagpagwa sa ni sa ginatawag uric acid sa paglimpyo sa ni sa aton sa ning lawas. Kung sige kita inom sining mga makahulubog nga limnon o kung may alcohol sininga ilimnon. So kung may isa man ka dapat likawan sa isa ka tao nga may gouty arthritis especially, amo ang paginom sa makahulubog sininga ilimnon.
0: Instead niya mag-inom ka mo alcoholic drinks, inom na lang ka mo Santon Gold Coffee Mix or hindi gani Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, pangapi na lang ka mo. Okay, makita ka siling hambal nga, sir, ligat siya ng api ko to, nagsulap-sulok-sulok ko. No, we're not saying nga, ang kapi nyo ang imno ninyo. Ang kapi nga, hindi mag-lain pamatsyag niyo kung may nutrients ka mo makuha. Amo ning Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Plus Coffee Mix, than beer.
1: Correct, Sir Josel, no? Pero lain abi, Sir Josel. Lain mo bala nga nagapangapi ka?
0: Saan nagainom?
1: Lain pagin niya nagatagay-tagay ka eh. Kag may mga tao, ganyan, Sir Josel, nga magluwas siya sa nagapangapi, nagainom ginaya.
0: Hindi mo ka nami pamatian ang istorya, Bidok Leo, kon medyo huboy-huboy na bala. sa normal istoryana iti amuning tuno na to, no? Mm-hmm. Pero kung nabuyo, kagto sa piyak niya, bukid to. Damo ko sumalang sa bukid. Matyagan mo blado kanami. Gidyasog po sa istorya, magamuna na, Dok Leo.
1: Ang hulong iton, ganit ko nang itig, babaan. Kagtindi mo ito mabindihan sa Sir Jocel, ha? Kag ang isa sa bintaha, gali, base sa pagtuon, ang coffee mismo, Sir Josila, may binipisyo ini sa may mga arthritis kami aras sa polyphenols. Mm-hmm. May chlorogenic acid nga makabulig ini sa may mga uric acid, Sir Josil. Ang pag-inom sa coffee, pero as much as possible, ginapalikaw iya sa coffee nga damo sa pampatamis. Amon ang hindi makapayo, Sir Josil. Mm-hmm. So gina-recommend sini ang coffee, either black coffee or coffee nga kung may pampatamis man ginagamit, halin iya sa tanom. O kung hindi iya makadisturbo sa ginatawag o kung hindi iya makapataas ang ginatawag uric acid. Di alimbawa, ang aton sa nga Santhon Gold Coffee, ang premium D3 coffee mix na ton, Sir Josil, stevia ang ginagamit sa nga pampatamis eh. Pagkatapos ito may coffee, real coffee beans gandini sila. Iya, nga ti base sa pagtuon ng chlorogenic acid adin sa coffee beans, may paborable sining ginatawag binipisyo pag-abot sa mga tao nga may mataas ang uric acid.
0: Again, ang Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, hindi iya makabulong sang inyo uric acid.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung sige-sige ang inyo pag-inom, dako ang mabulig niya, agud to nga mag-function it mayad ang aton sining lawas para mapagwa ang uric acid.
1: Correct, Sir Josil. Kag dapat mahangpan gid naton, pag-abot iya sa prevention, why kita sing ginabulong diri iya? Why kita sing ginabulong? Kasi prevention, gani mo. Anong bulungon mo kung gina-maintain mo ang mayong pamatsyag sa lawas mo? Kaya why ka pa sa balatian, sa nabutong balon, gina-maintainer mo yung mayong pamatsyag mo. Pero, kung may ginabatsyag ka na sa imo sa ninyo lawas, ang aton diri, Sir Josil, yung mga suggestion, no, mahulog iya sa nutritional support. Para nga kung may treatment ka na iya, may mga bulong kaya, makabulig as complementary ang aton sa mga ginasuggest diri. Kasubong sa mga food supplement na ginasuggest naton, Sir Josil, nga makabulig sa aton niya sa patag sang nutrisyon.
0: Oo, para nga hindi bala pag-uhawon sang nutrients ang aton sa lawas.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang typical nga himplo, sina parehos man sa aton, bala nga why kita makainom tubig.
1: Mm-hmm.
0: Kulang kita sa tubig, so ginauhaw kita.
1: Mm-hmm.
0: Hambal doon mapatay ako, uhaw-uhaw dugid ako. How much more ang aton body organs and our body cells nga kulang igidya sa nutrients ini lang kaysa tubig. Amo man na gahawa-hawa mapaginhawa nila, daw mapatay man na sila bangon sang kakulang sang nutrients sa sulod sang lawas naton.
1: Correct, Sir Josil. Kag kun gusto kita nga kita mismo ang makabulig para ma-preserve ang aton tugalingon, hindi ta, Sir Josil, pag-isalig. Nga kung may ginabatsyag, kita mo lang pagkadto, tas doktor.
0: Nga makita na mo, doktor.
1: Na mo lang. Kasubong man, Sir Josil, bila kung may salakyan kita, tiko ni salig mo gano'y imutanan, dira as mekaniko, simple, karon nga pwede mo managli, ma-fix yung meremedyohan, dalon no pa dito sa shop. Muna pinaka-point lang naton, nga ang pinakamahimo naton, yung pabor sa aton sa ninyo lawas, ang padayon nga pagtuon kung paano naton maremedyohan ang simple nga mga mabatsyagan naton sa aton sa ninyo lawas, padayon nga pagtukib sa mga sikreto sa likod sini para ma-maintain ang aton sa ninyo maayong pamatsyagan. Kagti isa na sa ginatinguha naton dari Sir Josil sa aton sa ninyo pagpangalagad, nga ginaid-id naton, na ginahimay naton din sa ila para nga pag-abot sa panahon, sila mismo, amo man ang makabulig sila ko galingon.
0: Ang pala kaon niya, Dok Leo. For example, abi pala kaon gid niya humay or pala sa akla nabi humay is kanon eh.
1: Mm-hmm.
0: Inang grabe gid niya pa hakadon mo bla kanon, Dok Leo. Mm-hmm. Ina nga classic lifestyle ukon pang ginawi abi. Pala kaon gid niya sang kanon. Makapa worsen ina sang imo sining uric acid.
1: Yes, Sir Josel, may labot gid. Especially refined carbohydrate-based nga mga kalanon. Di, magambal kita refined carbohydrates-based. Palakaon ka man, Sir Josel, tinapay, pastries, cakes. Bisan pa gani, ha? Palakaon ka sang instant noodles, Sir Josel. Palakaon ka man white rice. Nang isa bala ka serving, sa imo iya, sa regular, Sir Josel, isa ka serving is isa ka tasa. Pero sa imo yang isa mo ya ka serving is apat ka tasa.
0: sa kabandihado.
1: Oh, sa kabandihado. Kung palakaon, kablay Sir Josel, kati may tawo, yan nga mo, gina mo.
0: Oo.
1: Palakaon, kasi siya sang carbohydrates, which is makapalala, Sir Josel, sang aton siya na ginabatsa, gapin pa ko nagataas sa imo, siya nga uric acid. Pero iba naman, Sir Josel, iyang istorya, kung ang source naton sa carbohydrates is complex source, like mga kalaruton, like mga talangkunon, lain naman iyang istorya. Pero sa gihapon, hindi man naton pagpasobrahan.
0: Pero kung mag-sigi-sigi na Bidok Leo, hindi na makontrol ba lang ato sining uric acid? Tawag na ito sining nagadamo, kag nagadamo ang uric acid sa sunod sa ato sining lawas. Ngayon hindi naton dayon mapagwa. Kag hindi naton maubos na kapagwa. Hindi nakasarang ang ato sining kidney magpagwa, Dok Leo. Anong mga worst nga mga complications nga matabo sini sa aton?
1: Maglawas, Sir Josel, sini sa ginatawag gouty arthritis o kung magpananakit sa mga joints naton nga affected, dili sini, Sir Josel, ang matamat nga magsugod ang pagporma sang bato sa aton sini nga kidneys.
0: Amo nang tawag na kidney stones?
1: Uric acid stone, Sir Josel.
0: Oh, sakit ba?
1: Kung masakit gani, Sir Josel, ang uric acid crystal sa aton sini nga joints, masakit mo yun sa aton sini nga kidneys.
0: Munikon ka isa, batsyagan mo, gabuntod permi ang tiyan mo. Daway ka kakaon, pero daw busog ka, pero nga gahila ba sulok-sulok mo, nga daw gutom ka man. Gali mo, kiti gapurma na to ang uric acid stone sa imo sining lawas, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josel, alay balikawang mo, batsyag imo sining likod, tindog bala ka mo, tindog ka mo tiso, pagkatapos untayon inyo sining kamot. Sa tupong sa sining siko, try nyo hampaka o kon pislit-pislita dira. Base nagasakit na dira, medyo nagawik na inyo sa kidneys.
0: Okay. Kinanglan na kahibaluman kita mag mag-examine sa aton kaugalingon. Ang sampat ko nung ihibalo, isa nakadako sining pamaagi para kahibalo kita doktoran ang kaugalingon tamo.
1: Correct, Sir Josel. In fact, sa traditional Chinese medicine, Sir Josel, practical ang ginatunan sang mga tsino sang unabala. Sir Josel, pag abot sila sininga ikaayong lawas ta mo, talagsa lang ya ang nagapadoktor sa mga maidid magtuon sila kogalingon, Sir Josel. Pero sa husto nga giya, Sir Josel, lain man na iya nga nagapalam-alam ka lang sa imo sa kogalingon. Lain naman iyang istorya.
0: So, kung namo ining mga nagabulukol-bukol sa mga joints na ito, Dok Leo, ang ibang sinay kung ari sa kamot, sa tudlo sa kamot nila, hindi na muntay, kung nagatiko, kung kinanglan mo gid alalay, Dok Leo, alalayan mo gid ya pauntay, bla. Kung untay na alalayan mo naman para magtiko, pero ti may upod ina nga kantabi, Dok Leo mo. Aray. Kada untay mo, arahay. Kada tiko mo, arahay.
1: Aray-aray na ko eh. Tungkol din ni Sir Josel sa ginatawag uric acid ba lang, nag-amat-amat, dira ba lang, kung urate deposit, ang nagkakatabo, Sir Josel, dira sa aton sining lawas, nagapurma sa aton sining mga joints, sa muna ginatawag na tofai o kung tofus. Sir Josel, ano? So kung damo na nasa aton sa mga joints na affected, ito fine ang pagtawag sina. Kagaring dapat naton balabantayan, Sir Josel, gida? Kag isa kabalantayan naton sa nga pwede gali mag-deposit ang mga uric acid dira o kung ang tofai nga nga ginatawag nagabulukol sa aton joints bisan uay kita sing sakit o kung ngot-ngot o kung busog nga mabatsagan.
0: Amuning gasupot na siya.
1: Correct, Sir Josel. Amuning balantayan naton kay basi sa lig kita nga gouty arthritis o kung ang pag kung may sakit lang dira sina Sir Josel lang aton sining pagbantay o kung makabatsyag kita, pwede gali nga bisan wai kita sing pain nga mabatsyagan sa aton sining joints, continuous siya ang pagporma, pagsupot sa ginatawag urates dira sa aton sining mga joints, amat-amat nga nagabukol, kag amat-amat, Sir Josel, nga magdamage sa aton sining joints.
0: Okay, may ara nga taas ang uric acid gid man, diagnosed nga taas ang uric acid. Magkabukol lang iya sining mga joints pero mahulag ya pa normally. Pero may bukol na mga joints niya. Amo na kon sa imo gani sining tiil sa tudlo bala magbukol labi na gid diri sa may buko-buko sa imo sining kumalagko. Ang balo nila niya na ano man ang imo sining nga tiil sining nga ano nang itsura iya sinaman. Okay, dako ang imo sining nang puno blas ang kumalagko mo, Dok Leo. Suksukan mo gani sapatos bala nagkalapukan.
1: No, budlay magsuksok sapatos sa Sir Josel.
0: No.
1: Kay gabulto gid siya.
0: Ti amo nang gasagid-sagid sa sapatos nagakahabasan, nagakapilas. Now, may picto, Dok Leo, ang masami sini kag ang permi-permi nga mataas nga uric acid. For example sa may mga high blood pressure or may taas ang blood pressure, Doc Leo, may high blood.
1: Isa sa ni Sir Josiel sang dapat man balantayan na once may nagpamangkot sa aton sinya ti ano man kun nagataas sa akon sining uric acid, okay lang ba lang inuman ko sang bulong pampanubo sa uric acid? Siguro kung may reseta mo sining doktor, dapat kini inumon mo kag papanubo sa imo sining uric acid, ti ambal niya ti okay na lang ni nga amo na lang ni why man ni kung mag makuha ang sakit ya ti kampante naman ko, relax naman ko, pero singko dapat hindi ka maging kampante nga dira lang, dapat lifestyle mo gid imo sining bantayan. Kaya ang isa man ta concern niya base kuno kon mapiang o kon malupog siya. Siguro kung hindi na ito na-correct ang aton sa lifestyle sa isa ka nagpamangkot sa aton na Sir Josiel sa tagpanamatay na aton, hindi lang sakit or pain ang imo sa nga dapat bantayan, pati man ang imo sa nga cardiovascular system. Kaya nga man, kung sige-sige nga nagataas ang aton sa nga uric acid, mahimo nga mag-efekto ini sa aton sa nga ginatawag kaugatan. So pag-function sa aton sa nga kaugatan, kasi posible maglapuyot man ang aton sa nga dugo, Sir Josiel, ano? Kag ma-reduce ni ang kapasidad sa aton sining ugat sa pag-relax, kag maapektuhan man ang pag-handle, Sir Josiel, sang aton sining kidneys sang sodium. Isa pa gid na sa aton na balantayan nga nagapadula sa balanse sa ni Sir Josiel sa aton sining nga blood pressure. Pero syempre atagon man aton hindi lamang uric acid ang may labot dire, kundi ang mga tao nga mataas uric acid, Sir Josiel, dapat balantayan man aton yung kalabanan sini obese man sila, kalabanan sini may insulin resistance, kalabanan sini may metabolic syndrome, kalabanan sini mga palainom sa makahulubog nga inim nun, kalabanan sini, Sir Josiel, palakaon gid sa mga kalanon iya nga mataas ang purine, karne, kasudlan, palakaon sa mga kalanon dag inim nun nga mga makalamay, Sir Josiel.
0: Nga, Dok Leo, kung mataas imo sini nga uric acid, buta mo sini makapa-aggravate, makapa-agravyo pagidini sa imo sini nga insulin resistance or if not type 2 diabetes?
1: Amuning isa man naton kabalantayan, Sir Josiel, ano? Sa aton sini mga tagparamating, hindi lang ito magtutok sa gout. O kung gout arthritis, kung ipati ang aton galing blood pressure, ikonsiderar man naton. Pero, sama sa Mr. Josiel, una ini ang ginatawag insulin resistance. That's why, ang pagkaon sa mga makalamay, Sir Josiel, refined carbohydrate-based ng mga pagkaon, may labot gid sa uric acid. Kaya nga man, posible, Sir Josiel, mag-develop kita sa insulin resistance. Once yung may insulin resistance kita, nagpahina sa kapasidad sa aton sa kidney sa pagpagwa sa isang excess ng uric acid. So, na-expect na naton, mataas ang aton sini nga uric acid. Magluwas pa sa komplikasyon pagid sini sang iban pagid nga problema tungod sa insulin resistance, fatty liver disease, diabetes nga type 2. Kag paglala pagid, Sir Josiel, sang aton sini nga gouty arthritis kung may ara kita, kag ang ini pagtaas ang uric acid, Sir Josiel, metabolic stress, naga-suportahan na sila sa isa isa hag-isa. Amo man ang aton sa insulin resistance. Kung baga, cycle lang ini, Sir Josiel, nga nagkatabo. Nga dapat na itong bantayan, nga kung nagataas galing aton sa uric acid, hindi lang ito magtutok sa uric acid. Kumusta ang aton sa blood sugar? Kumusta itong blood pressure? Kumusta ang aton sa insulin? Ina, kag madamo pa sa dapat na ito ni-considerar, Sir Josiel, magluwas sa pain nga kalabanan, Sir Josiel, do dira na nagatutok kung may gouty arthritis.
0: Okay, kaiti supposed to be pasudlan naton sa mga nutrients ang lawas naton. Kaiti manormalize malay ni tani kun why kita ti may ginapili bala pinili kag pinilian. Ay pinili gid naton yang taas ang purine kundi nagtaas aton sini nga uric acid, nagka problema kita. Pero in terms iya sang supplementation, Doc Leo. Ang padayon sini nga pagkaon sa mga masustansya, pagkaon utan or vegetables, prutas, kag iban pagid sini nga mga masustansya mapagkaon, or nabutangay naton or kun ikamo kakaon sa utan, we have supplementation nga halin man niya sa natural gid, Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Sunthone Vitamin C. Ang pagkaon sang ulutanon kag utanon, prutas, Doc Leo, or ang pag-inom sa supplementation katulad sa Sunthone Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C, makabulig, Doc Leo, para nga hindi kita mag-suffer sa long-term effects sang mataas sini nga uric acid, Doc Leo.
1: Kung ibalik na ton, Sir Josiel, sa hambalan nun, takina sa diskusyon tanga mga pagkaon tag-ilim nun nga makahatag sang ginatawag perwisyo. butang balon, may mga pagkaon man Sir Josel nga makahatag sang benepisyo. So diri sini masulod ang bulig sang aton sa ni Sir Josel nga Ultimate Trio. Ang aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa mga especially sa mga tao nga halos way na tiempo Sir Josel sa pagprepare sang utanon. Like balunggay, like ampalaya, iban di makauyon magkaon aho Sir Josel. Ti sa panahon Sir Josel nga season sang mangustin, ti iban di magbak, di man maka, di man magbakal kay tagpilang kilo kuno mo.
0: Na-upload pa sa iya panit ang bilido.
1: Bisan season na Sir Josel kun diri sa aton bla, unless ko dito ko malapit sa source iya. Kay ti barato. Kag iban pa gyud mga rason Sir Josel. Magluwas sa mga tao iya nga indi pala kaon sang utanon dag prutas pero palakaon sa Sir Josel sang karne, palakaon kasudlan, palakaon sa mga matamis kag processed and highly and ultra processed food. Nga taas ang ilasin nga risgo sa pagtaas ng uric acid. So, dali kita, Sir Josel, oh.

0: function.
1: So importante sa tanan niya may deposito kita actually pwede man aton madeposito kag may deposito gid kita actually sa mga nutrients man sa lawas ta.
0: Mm-hmm.
1: So kinanglan niya pun-on ta perming depositohan ta. Agud to nga kun kinanglanon na sang lawas ta dako nang demand kiti may ara na infection, may ara na dapat le respondihan. Hindi ka na mangita. Pabsudli ko anay. Kung hindi makuha na lang sa tinago, yes, hindi man nutrients, Dok Leo. Daw mo ng kalimbawa sa operations.
0: Dapat, good Sir Josiel, ano, kati ang mga sistema na ito, matrabaho malang sila yas ang ila ko galingon ng trabaho. Kabalo na ni sila yas, Sir Josiel.
1: No.
0: Hatagan lang na ito sa nagkaigo yung suporta para nga sa panahon na kinanglan nila mag-akto, makahimo sila sang ila sininga ulubrahon sang maabdik. Kaya hindi ka dapat.
1: So pamangkot sini paano niya mabalaan niya taas na inyong blood sugar pa konsulta ka mo sa managa pinamangkot sini ti mga buyers doktor o insakto na I will agree makumpormi ko da pero may libre balang konsultasyon kung may malapit lang kung tani nga yes to health wellness center sa inyong lugar libre yung konsultasyon na managani nga kung makapasyudad ka mo sang Iloilo may libre nga konsultasyon sa yes to health wellness center arada sa A Young Building Yulo Street Iloilo City proper fronting sang hotel Midtown Hotel. So open ina from 9 o'clock in the morning. Libre da ang consultation. Actually available da ang tanan ni mga produkto na panghambal ta mga food supplements available na da sa Yes to Health Wellness Center. Kung gusto niyo gid magbakal ni sa mga produkto actually kun ara man kamo sa Negros area. Makatabo kamo makakadto kamo tos Negros. Pwede gid kamo kahapit sa Yes to Health Store. Ang Yes to Health Store ara sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City. At ubang yung sina, Marayo Bank. Ara da, kompleto man na ang produkto da sa Yes to Health Incorporated. Sa mga wala ang lugar ninyo sa clinic or store, ang Yes to Health, kadto lang mo sa suki nyo mga butika. Kung nagkakawadan, stock suki nyo mga butika, bangod kiti, hindi man subong produkto sa Yes to Health, kanto kamo sa Mercury Drug Store may baligya man ada mo sa Rose Pharmacy sa TGP sa South Star Drug Store All Green Pharmacy sa Generica sa Watson's Pharmacy and even sa TikTok Shop kag sa Shopee pwede kamo dira maka order pero agi kamo sa official store sang Yes to Health Inc 2011 so ti amo ni nga gina-discuss nato ang importante ang supplementation sa lawas na labi na gid kon hindi kita palakaon sang utan, hindi kita makakaon, kag talagsalang kita makakaon sang prutas, we need really supplementation katulad sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Way panalabot yang para sa mataya, Dok Leo, ha? Kung taasin mo sini nga uric acid, actually, daw, malayo man gid yang epekto kag ang demand sang mata nga mga nutrients, pero dapat natong suplementuhan man ang ato sininga mata kay katulad kung magsigi-sigi abi ang pagtasa natong uric acid damo ang komplikasyon amo man ang matabo sa aton mata eventually hindi gid kita kakita kung pabay-an ta nga kulang permission nutrients sa mata ta Dok Leo
0: Correct Sir Josiel, no? Ara iya sa nutrisyon sa mata nga pag-istoryahan.
1: No.
0: Pero kung nalimbawa karon may labot sa insulin resistance man nga nagtaas man ang aton sa nang uric acid, nag-worse pagid ang aton sa nang kondisyon, Sir Josiel.
1: Mm.
0: Insulin resistance, makadogra sa pagtaas ng uric acid, ma-develop pagid karon Sir Josiel, sa type 2 diabetes, nga may negatibo man yung efekto sa aton sa nang mata. Pero at least malang pag-abot yung sa nutrisyon, hindi ito pagpabayaan kung may mahimo man lang kita nga mapasulod sa aton sa ningalawas nga direkta makabinipiso sa aton sa ningamata.
1: Mm.
0: Like for example, lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E nga makuha na aton Sir Jocelyn mapasulod sa lawas kung adlaw-adlaw kita nga nagatumar sa Visionex Plus Soft Gel Capsule.
1: May isa drink, gawang lang pamangkot. Sila niya nagagamit. Ako apat gina-actually yung ginainom ko mo. Ang Visionex Plus, ang Santhon Gold, ang Premium D3, kag ang Santhon Vitamin C. Way man niya problema sa linya kung kaisa bala. Hindi ako makainom sa isak adlaw, kaya kung kaisa nagkaubusan ako bala sang stocks Doc Leo?
0: Why man problem, Sir Josiel, kung malaktawan mo, no? Kung available na maliwat, resume kasi mo, sir, kaya andan sa ni nga schedule sa pag-inom. Like, for example, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C. Bisan twice daily lang pag-inom na to, Sir Josiel. Okay na. Pero depende, gapon sa kondisyon, ano? That's why kung mag-addo ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, naghahatag ang aton dira ang alternative medicine practitioners ang variation, Sir Josiel, kung adjustment sa dosage.

0: Kung na diba magpakonsulta ka mo dira, amo man sa pag-inom sinisang Visionex Plus of Gel Capsule, iba niya maginabulo batyag sa mata Sir Josiel, kapin bakunhina pa kaunon o tanon, kag mga antioxidant rich nga mga kalanon, ang mga pagkaon, gatumar sila twice daily. Kag sa may mga ginabulo batyag na sa mata, kag sa naumpawa na, gina-adjust naman nila once daily na lang ang ilang sininga pagtumar. Kag mas nag-okay na gin Sir Josiel, lang iban gani every other day na lang ang ilang pagtumar.
1: Oo. Oh. Pero, I don't know kung ma-agree kasi ni Dok Leo. Madulaan ka kung sa gana, sa loving-loving mala, kapoy, may biskin niya kung dulaan ka gana yan, luya lang lawas mo.
0: Mm-hmm.
1: Mabuligyan ka katurbo. Mm-hmm. Pero kung sumakit na ganing gouty arthritis mo, amo nang ginahambal nga, kung pwede lang, taguon-taguon mo na yung turbo mo, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josiel. Kay, kuhan lang, maantos ka lang gyapon.
1: Amo nang hambal nila nga. Ay, siling niya, ikaw ga sakay, ako ang gapasaan, ikaw pag-aragay.
0: Ang basa kilala ko, masakit ganito ang hawak mo. Pag duso mo, hindi mo na mahunos mo.
1: Sa mo nakabudlay kung may arthritis, ikaw or gouty arthritis. Pero ti, if you speak about turbo, para niya pampabalik gana ninyo bala kung daw ay nakamugana, dunulaan kamugana, nadula ng libido ninyo bala sa inyo sininga partner. You know, 30 minutes before ang loving-loving, actually makabulig ang turbo dietary supplement for men.
0: Correct sa Josiel, kasi bumula sa nabatian ng istorya. Ay, batian ko bala ng istorya. Kabalo ko lang ang slangas bala ni. Ano ikaw, kamusta inyo sininga sex life ni Mrs.? Mag-asawa, pamangkot lang ba na? Asya daw, kwan? Daw Ukraine kag Russia? Ba, believe ka ng isa mo? Siya ba, ito, pwede ka lang inawayay, no? So, hindi. So, kung gabi, pistok, pagkaaga, bae sa ginaway. Kaya ito, why performance gabi mo? Ang isang makabulig dira, no, para mabuligan nga ang aton siring performance. Bisan pa ano, Sir Josiel, kung tuman siya kapoy or medyo dulaan lang sang gana tungod sa mga stressor, kaya ma-divert lang aton focus. Ang kombinasyon gali, Sir Josiel, kung kumbos ang maka kag klabo huwas ka, bisan sa aton gali pa ino-ino, Sir Josiel, paminsaraw, nagabulig siya nga naganami aton sini, naganayanaya aton pinsar. Isang nga makabulig sa aton, Sir Josiel, panami sa aton performance kung focus tutok ang aton siring panghuna-una.
1: Hmm. Pero kung magsakit again man, just like for example, gouty arthritis, Dok Leo, kung imnani mo sang sis the pain, mabuligan ka, mapahagan-hagan ang iyasin nga sakit, Dok Leo.
0: Actually, isa sa gina-recommend ganito, Sir Josiel, kung may atake sa pagsakit sa arthritis, lakip ng gouty arthritis, nga nagahubag, nag-inflame, dapat may anti-inflammatory higit, Sir Josiel, nga gamiton sa nadira. Kag isa sa gina-recommend na ton, dira, ang paggamit sa isang sis the pain.
1: Oo. So, ang sis the pain could help, ha? Sa primero pa lang, hamon ang hambal niya, sa primero pa lang, balan mo nga, do hindi agahan ni laban-laban, mapiang gikos ni, hindi gikos ni kalakat, mahubagin ni, mabanogin ni. So, imni nyo dahil yun, sis the pain.
0: Correct, Sir Josiel, kapin pa bala kung pabaylo-baylo ang tiyempo. Nag-bugnaw. Tidak mo ikareklamo sa ni Sir Josiel nga may mga arthritis kung nagatugnaw ang tiyempo. Actually, hindi kausa, kung hindi kabangdanan ang pagtugnaw, ha, kundi matrigger lang kung may arthritis kita tungod sa pagbugnaw sa isang panahon.
1: Kung kay sabi, ang iban madasig dayon magpamasahi, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Nagpahilot or masahi. Pagsakit pa lang, hambal niya, pahilot ko bala. Uy, sa kabalugali, gouty arthritis, Dok Leo, nag-atake. Amo na nga kung sa primero, kung mga daw pala muipoy pa malang, daw, mahagan-hagan pa malang, daw hagyo-hagyo pa malang sakit niya. Ibanyusin nyo, anay, ano, santon plus herbal oil, anay.
0: Correct, Sir Josiel. In fact, diragid manami gani si Sir Josiel ang santon plus herbal oil. Diragid ang iyasin nga papel. Kay base mismo sa ato sa Department of Health, ang isa kasangkap niya sa nga peppermint oil, nami gid si Sir Josiel sa nagasugod, nagahana pa lang. Magsakit nga parte sa aton sa lawas nga among aton sa gamiton gamay nga hagod gamay sa nga masahi para mag-circulate ang aton sa nga dugo makabulig ang paggamit sang santon plus herbal oil. Pero hindi lang Sir Josiel naguntat sa mga palang alay palang muipoy kag mayal niya pala nakit o kung nagaumpisa nga pala nakit sa lawas ang yasin nga benepisyo kundi may iban pagin Sir Josiel nga benepisyo sa aton lawas.
1: Oo. Tulad na bisang, well, nadlokan to subo, gamayang sapat, ilamok eh.
0: Mm-hmm.
1: Nagtaas karon ang cases ng dengue, ang reported cases karon sa Negros Island Region sa Guimaras, dari sa ato sa Panay Island sa mga kaprobinsyahanan, nagtaas ang cases ng dengue because ng ato sining panahon, timplas ang panahon. So kinanglano naton para hindi tan malapitan sang lamok, magpamanyos kita day and night sang Santon Plus Herbal Oil.
0: Correct Sir Jocelyn, no, kay nagatabog ini sa lamok, hindi kita mapalapitan kag di makalikaw kita Sir Jocelyn sa ginahambal naton sering dengue nga kadako kita sa perwisyo once kita sini ang mabiktima.
1: Okay. So lastly ang aton malang sining pangabay sa inyo ang isa pagid ka produkto naton nga available man sa market. We have this Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin Beauty Soap. Ginarekomendarya ang Clear Skin ipang habon sa aton guya kag ang Santon na herbal soap sa ato siring lawas labi na gid kon madasig bala mag aslom ang inyo balhas kag madasig magbaho ang inyo sining ilok Dok Leo.
0: Correct Sir Jocelyn, no, kay ko naliba may body odor kita ang isa nga makabulig sana dira amo ang habon nga nagapatay sang kagaw Sir Jocelyn. Nga kun magtabuay gani sa balhas nagapangalisngaw nga aton sining lawas isa dira amo ang bayabas nga sangkap Sir Jocelyn sang Santon Plus Herbal Soap nga makabulig sa mga baho sa aton sa ring lawas body odor kaya nagabulig sa patay sa kagaw kag pag-abot naman sa aton kuya Sir Jocelyn hindi man aton manigar nga waay sing isa siguro nga mangindi Sir Jocelyn kung nabalon mo nga gusto ka maghamis imo kutis, gusto ka nga magputi imo sining guya, gusto ka mga pinalian sang punggod mga dark spots dira ang mamatamat panas waay gid sa mangindi siguro Sir Jocelyn ano amo na nga gina-recommend nato ng paggamit sa isang Clear Skin Herbal Soap sa aton sa ring guya kay specific in himo kita ni Sir Josil para sa panit sa aton sa ringa guya.
1: Oh. So kabay pa may nakuha naman kamo ha nga mga health tips and information sa aton sa ringa pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Dere lang kita na ikuto ba sa aton sa ringa programa The Secrets of Health. Sa masunod naman yung edisyon, dugang naman sining mga health tips and information sa kuwanta na lang sa iyo sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
0: Kada ko 100% Sir Jocelyn sige na batsyag na ton sa aton sa kalawasan halin sini sa aton sa lifestyle lakip na o kung labi na sa aton sa mga ginakaon gani kung ang aton sa ginakaon among ginhalinan o kung nagresulta sa hindi maayong kondisyon sa aton kalawasan pagkaon man ang isa sa dapat naton sa nga tutukan kag para malikawan naton sa ni ang halin sa magagmay pagkanto sa madako sa ni o kung pagdako sa kakulangan sa kalawasan pagabot sa nutrisyon ang aton suwestyon pagtumar sa Santon Plus Gold Cup Premium D3 Capsule kag Santon Vitamin C para masuportahan ang aton sining nutrisyon ang gamay nga kakulangan aton maagapan para makalikaw kita sa paglala sang kondisyon ka mga balatian. Sa kinandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian disiplina ang kinahanglan.
1: There you are ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa ato sining programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
3: Naa XFM kid.
4: Inami ang music ah.
3: Naa XFM kid.
4: Ay
5: pura ka lang music magtapos bukta ko lamay ara ko sa mga balita. Labson nami bigit mga DJ sa lakad.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kun naka X.
6: Simply
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Naa XFM kid how?
8: Timo.
9: XFM 103.9 XFM 103.9
10: Santon Plus Gold
11: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold, okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga nawala na yung arthritis ko.
10: Santon Plus Gold,
12: mabibili sa mga butika.
13: Kape na may taglay na anti-cancer.
8: Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa

0: Importante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-tapos mag-tapos mag-tapos mag-tapos mag-tapos mag-tapos mag-tapos mag-tapos mag-tapos mag-tapos mag-tapos mag-tapos mag-tapos mag-tapos
3: mag-tapos wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Tingin
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: The Secrets of Health.
6: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
7: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
6: Could you imagine that niya ang karne kon aton nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa aton sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa lusi mo sa tingat yan.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
5: The Secrets of Health.
6: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan yung kamukabusog-busog yun bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pang i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambalari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
7: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pagfunksyonar sa aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sini nga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sini nga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tawo nga hypertensive.
9: Yes, to help.
6: mag-inom kamo sang ultimate trial, Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C.
4: Santhone Gold Coffee Mix.
7: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
4: The Secret of Health. Santhone Gold Live Testimony.
9: Apo balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santhone Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Talaga po nga napakagaling ng Santhone Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika, Santhone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santhone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin ang Santhone Vitamin C.
4: Santhone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhone kag Vitamin D3.
12: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santhone kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhone Gold Herbal Tea.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhone Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
15: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.

0: It's Friday!
1: Yes! Ano, happy, happy Friday, mga pinalangga ko, mga tropa.
0: Alright, shout out to all of you guys, no? Sa mga tada mga katropa, no? Nga nagatutok diri gyapon sa aton nga paborito nga programa, X-Rated tuwing hapon, 2 to 4 p.m. Mondays to Friday. Siyempre, dili nyo lang ang babatian sa inyo nga paborito nga istasyon, 103.9 XFM Bacolod. And siyempre, ang oras mo, alas 2.22. And ang petsa is September 4, 2026. Grabe, no? Doon naglabay lang sa ato ng Marso, birthday mo, no? Birthday ko, doon naglinabay lang, no? Tapos tubong... Timbalong and timbabalong. Ginawa na natin ng whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, sweetum, jingle bell sweetum. Kaya kaya kaya may countdown na tayo sa gilid doon, no? Di ba?
1: Ay, grabe. Dosing na dyan.
0: Gan, ito dito, gawain naman ko di 15 days. Ay, 30 days? Let me think about it. Hindi, Christmas na damo na yan, no? Siguro ba yung January, ha? January na lang siguro, ha? Try ko January na lang. Kay, ano na nasa mo do, patay na nasa nga, ano do, tapos na ng mga event-event. Galing masugod naman nandiyan January, ha? Mga festival, yati-yatian, dinagyang, dinagsa, ano naman yung pag January. Korea lang ko din, nakikita yung Friday, man. Siyempre, no, sa mga katropa na dira, no, nga nagatutok dira sa aton nga YouTube channel, no, may harapang kita dira sa XFM 90.3 Bacolod live stream.
1: Facebook na XFM Bacolod News and Public Service Authority kung gusto nyo ya makita ang amon mga dagway nga mga laway. Laway, pero kung makasulod ka sa amon live, sigurado gidya nga, hindi ka na yakagwa pa. Kay tungod nga, makadlaw ka na lang daya nga, ikaw lang ya isa. Kag pwede makamuda, ka-comment kung may mga birthday celebrant kita dara or dedication or mga kung ano pa da ang ipa-shoutout nyo, pwede nyo gidya ma-comment. Kag please do like, share, and follow gini-affirmi sa aton nga page kay para at least updated ka sa mga chismis.
2: Kurik, kurik, kurik! Kung bako ka!
1: Kailangan ko doon katol na tiyak.
2: Sa bukid, walang papel. Uy, inos-nos sa padir.
0: Katol ako doon sa likod.
1: Wala kang padir sa bukid.
0: Gani, no? Wala ka na gani papel. Wala pa padir. Ay, naano. Uy, ulo, orinos, oh.
1: Inos-nos
0: sa... Ay, saan ako ba yun? Mga ba yun, Jolet? Abi, yung sabi di ka wavy one time. Isa sa mga pinaka-cute, pinaka-gwapo, pinaka-workaholic, pinaka-tanan gini siya, pinaka-idol ko niya sa una, ABS pa lang sa una, yeah, idol ko na ni siya sa MOR pagid, no? O, ato na ipakilala, mahay lang anay sa ato, no? Ang nag-iisa, lang gini siya sa kamalimutan, no? Yes. Ano ni iba? Sir James King! Oh! Isa! Wow! Salang, kulang mo niya. Tatlo lang yung lamsin ko. Joke.
1: Op!
0: Oy! Ano ganyan sa bong? Sweldo day!
1: Jimbaw, yung pa!
0: Isa, diba? Pera! Pera!
1: Bayong! Bayong!
0: Pera! Op! Op!
1: Bayong!
0: Pera! Pera!
1: Nagbayra na yung nakamundo mo.
0: Ato nga, ato nga. Ay, balik ko na. Balik ko na. Alright, syempre daw. Isa ginisiya sa pinaka, pinaka-cute of all, di ba? Ginisiya, guwapo na, cute pa, ano, ano. Bawi, oh, bawi, unok, unok, bawi, unok, unok. Hindi, dapat guwapo. Hindi sa mga pasagot, cute. Ano ka, ha? Ambisyoso, ha?
1: Wow, ka-perfect!
0: natin siyempre gina-shoutout na rin, no? Atong mga katropa, no? Nga nagatutok man, siyempre, sa ilang mga cellphone, no? All over the world, no? That's gonna be XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Nga may arasang 146,000 followers. And siyempre, kung gusto nyo kami tawagan ha, sa mga kutob, sa mga gusto magtawag, meron kita sang hotline number 0950-522-2818, no? Ako niniipin, no? Para makita nyo, Gedkag, matawagan ang ininga number. Alright. At same time, kung wala ka mo yung load, ibutan lang na inyong number kay kami ng bahala ni Sexy D nga magatawag sa inyo. Thank you! Ito ka lang yun sa images sa buong ko. I'm not sure what's wrong with a face, no? Ito ka lang, ito ka sa nagbago. Ay, kinagniwang siya. Kinagniwang ang inyo. Hindi ka alam ko, why are you so nipis? Dati damal ka pa.
1: Ang gugan yung niwang kay...
0: Kay naga-laba? Ano? Kung magniwang ka, damo may ka... Damo may ka kasabi nga... Ay, sorry, nabunggoan na ka. Ay, imo na yung piso. Oh, piso na lang yung manggutan mo. Familiar ka? Ay, hindi man ah. Mga diskarte sa muna. Wala na. Dito ka kanina nakita man. Basi sa akon pa naginip. May karatan. And syempre, so,
1: kung type mong babae, ano ka ba, gano, mag-discard?
0: Magabalik ang inyo! Ako, actually, honestly, torpe, giguya. So, may araw ko ganiyang crush, no? 7 months ko na siyang crush. Ay, hindi naging siguro kagwanta sa lahat ko rin balik. Gaya ko binamber mo, siga, malakata ka rin na sa asa buwasa mo ni oras mo hindi ko yung kabalo, ano nga. Mas namian ko, be, honestly, nga, mas gusto ko nga mabalaan una ang babae. Kido, ano, kuya, play safe kaya mo gusto, kuya, may insurance, kuya. Hindi, kuya. Kaya natudla na, kuya, nga, feeling guwapo, kuya mo, feeling ko, oh, crush ako, lang, hindi gali, di ba? Hindi ako gali tayo, di ba?
1: Assuming.
0: Amo na gani, guys, marabi-nabi, ka mo, ha, hindi mag-taman ka, assuming, ha? Ah, kay malay mo, say mo, ya, panulok mo sa espiyo ko, pong guwapo ka sarili mo. Pero sa totoo lang gali, ang, hindi kaya guwapo, eh. Nanay mo na nag-ambal, guwapo. Partida, pabayas.
1: Amo na sa mga piling guwapo, daw ang tatay nyo na pang espiyo, give ka mo.
0: Oo, oh, ang tatay nyo, gina, realidad, reality check kita, ha, guys, mauya ta. No? Kag hindi lang, it's goes to apply with sa mga piling guwapa ba niya, ano ba? Ibaloon mo, give ko ano-ano yung term nga guwapa, because again, so matutuod lang, wala may gintugang ginoo nga law-ay kagwapa. Mm-hmm. Ah, law-ay kaga, ah, law-ay, no, nga babae kalalaki. Tanan, magwapa, gid man niya. Nagadipindi na iya sa...
1: Batasan.
0: Batasan, oo. Kaya, bisikan, ano mo kagwapa-gwapa, kulay nga batasan, nga law-ay, kaya isa pa sa in the eyes of the beholder, eh. Meron ka ba, no, kadumdum ka, mambalang migo mo nga, kaya pa siya, no, pero, tanaw, okay lang, hindi, manggid. Pero sa ikaw, yan, naglantaw to siya, ako, gwapa siya, mambalaman migo mo. Bulag ka, bro, di ba? May kanya-kanyang beauty. Actually, beauty is in the eyes of the beholder, no? Baga, beauty, ara lang niya sa kung ano mo, i-appreciate ang isa ka beauty. May araya, gina-appreciate yung beauty sa isa ka tao, ya, six

0: Sayang.
1: Ngayon lang tayo nagtamplakan.
0: Pero may mga scenario, ginaiyang. Amo na bala, like, lanligad. Mayara ko, kumpare nga, kachat ko. Tignan ang musta si Sakon. Pero before that, kabalo na ko na iyang gusto niya makuyasang ko na diskartihan. Galing kay ti ako, wala mo ko gapakita mo. Tibo, ti... Wa, ikaw man niya. Amo na iyang gusto mo yagaliya. Gusto mo ko yagaliya. Ti wala lang. Tiyo mo lang kumparihay na lang kami nga duwa. Para wala gamo.
1: Bagay, oo. No, kaga, siyempre, arab lang feeling na... Mudlay gijabi magginatawag nga arablan mag-assume ka. Kimiara is ayang nga dudunubian ay nagida yung tartuay kay ka very sweet bisa isa ka person, no?
0: Yes.
1: Very sweet, pero again, wala kali meaning siya because he is just born sweet, she is just born clingy and sweet, di ba?
0: Pero
1: you should have the power to have the confirmation. Amo na bla.
0: Sa babae, guro, apati, umamo na iya, mga clingy, biskan wala meaning. Pero ako, sa lalaki, magamuna na yung lalaki sa mga mga girls eh. Do kala ina na iya kamining ya.
1: Tako ako mga ka-sweet man sa akong isa ganito. Hag-hag pag yung ganang ganang kito agi mong kong bibat. So, di kaya mang ano. Tanto. Mama na lang agi-agi ganito. Si taalam lang eh. Mabalistad ka gan.
0: Hindi mo ya kilala ang isa kababayi nga ma-effort ka ba kung hindi siya ba importante sa imo.
1: Sabagay, no? May hirap mapatibatihan ka.
0: Ano
1: naman? Ito sa langit ang tamahan, hindi igot ka. Alright, no, shoutout ang dabing ato ng mga katropa. Before na, inato ni shoutout, no, siyempre, no, shoutout na yung Acton nga, Yes to Health Incorporated, no, nga naghimo sa tanan yung mga produkto, Tadere. Thank you so much, you know. Headed by our CEO, Dr. Rimilito Uy, no? Thank you so much. And of course, ang tanan yung mga doktor nga nag-ubra sa mga suplemento. Takay, para sa tutuod lang, no? Para sa akon, gidya, effective gini katama. Kaya nga, I've been using it, no? Since the beginning, I started here at XFM. Thank you! Naglakita nyo man ang kondisyon ko, no? Sa edad ko nga 41, pag medical ko, ya, as in general medical, ha? Nagbalik ya sa 28 years old nga ako ng mga result, no? Nadula akong kidney problem, ang akong nga prostate okay, liver very clean, yung mga ulcer ko nagkaladula gidya tanan. Hernia ko siyempre aralan na daya kay gabata sila yung mga pamilya na sila mo din napapaan. Amo na ni sana man kot ka mo nga mag side view si Uncle Bob nga do diri taas sa diring dako nga chan ko, no, because may hernia ko. So hindi kuya pala inom ha, may hernia lang gi kuya, los mala.
0: Ako wala na no pawan ko nga ko si Dasib.
1: At the same time, so siyempre gina-advise ko sa inyo guys sa mga nakabati dira nga mga katropa ta, mag-start na kamo magamit sang ginatawag namon nga Ultimate Trio. Ining Ultimate Trio man ato mga katropa, shadow lang gid ni, no, ka simple nga mga suplemento, no, pero may dako nga epekto sa aton. Labi na gid nga ginapangunahan ini sa aton nga Santon Plus Gold nga ini nga food supplement nagahatag sa aton sang kaayuhan sa aton kalawasan kag naga-promote sa ginatawag nato nga stronger immunity, no, ginatagaan niya ta sang madamo nga bitamina, pinaagi sa prutas kag utan nga ari diri nga present sa diri nga kapsula, no, magasugod kita sa mangustin. Sexy di ano bala mangustin, no? Or Uncle Bob, ang mangustin is our fruit nga naghahatag sa aton sa antioxidant sa aton kalawasan. Magsiling ka antioxidant, toxic sa aton lawas, tanggal ina, no, kakas giniya tanan nga toxic sa aton kalawasan. At the same time, ini nga aton nga mangustin, ginpadamo pagid niya, kumbaga 350 mg pagid yang gindug ang kumbaga ang kadamuon kay para mas better pagid yang mas dasi gid yang maubos kakas ang aton nga mga toxic sa aton lawas dala sa aton ginakaon, no, nga ginainom kag lifestyle. Gindugangan ta pagid nasang ampalaya, ang ampalaya naton nga may aras ang 50 mg nga ampalaya para naman mabuliga naman kita, regulate sa atong mga blood sugar, at the same time makag tawag kita sang lower down sa atong cholesterol. Ang isa sa mga manami pagid diri sa aton Santon Plus Gold kay gin butangan pagid sang malunggay nga rich in vitamins and minerals, no, may garlic man ini nga anti-inflammatory kag anti-cancer, meaning kakastran yung mga bukol-bukol sa aton kalawasan para naman suabe ang aton ginabang.

0: jug. And last but not the least, mayara kita sang spirulina. Ang spirulina naman ang source naman sa aton protina sa aton kalawasan. Paano pagdugangan natin sa Sunshine Vitamins? Walang iba ang aton nga Premium D3. Ini naman ang Premium D3 natin mga katropa. Ang trabaho naman ini sa Premium D3 is that mayara sang virgin coconut oil, mayara sang malunggay oil liwat, kag mayara sang ginatawag natin nga Sunshine Vitamins, ang Vitamin D3. Ini nga aton Vitamin D3, mga katropa, no? Importante din ino labi na gi sa mga katropa tanga naga ubra kung kaagahon naga duty kung gabi, no, ang hindi bala masidlakan sang adlaw kay tungod kung aga tulog vampira ka ba, no. Ini nga aton nga Premium D3 dahil aside sa Sunshine Vitamins, ang iya naman niya nga trabaho is pangkakso ng tanan yung mga virus kag bakterya sa aton kalawasan. So, dugangan na pagid sang ato ni katatlo. Last but not the least, let's go, Sexy!
1: Last but not the least, amo ang Sunshine Vitamin C. Amo naman niya ang supplement nga kila tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santon. Siyempre, nagapaligun man sang aton nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabuligin ni protektahan ang lawas ta, batok sa sipon ubo kag iban pa nga balatian. Kag kabalo-bala ka mo mga katropa nga may ari pagid inisang anti-inflammatory effect, makabulig mpabuin sang imuhubag o kon inflammation sa lawas. Amo na ganing energy booster, magareduce ang imo nga kakapoy.
0: Exactly, no? Kagari na din, no? Ato ni Hibalon, kundi inbala ni mo, baka lang ato ng mga ultimate trio, pwede nyo ginibaklo, no? Sa tanan nga mga butika malapit sa inyo, or pwede nyo man katuwa ng ato nga Yes to Health Wellness Center, dranamtang sa door number 46 Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Yeah!
1: Kaya kung tamaran ka naman magkadto sa butika tungod nga kainit or nga ulan man da bi, pwede mo gidya ma-order through online kag available ina sa Shopee, Lazada and TikTok. Kadto ka lang sa official store sa Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. Kuri-kuri-kuri-ko!
0: Bulong sa... Kag siyempre, no, it's showtime time ng mga katropa sa ato ng mga katropa ka nagtutok na rin sa ato ng XFM Bacolod News and Public Service Authority page nga ginapangunahan sa ato ng katropa nga si Melanie Martisano. Hi, Uncle and Bob and Sexy. Sexy lang yun, no? Hi, Uncle Bob Sexy. Aba, sexy ako? Alright, nabalya, maayong hapon. Narilang kami, always kapamatid sa Sitio Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana.
1: Ari po kayo diri ang kaduwa tanga katropa nga si Mayna sila Dora Dumipig. Good afternoon Uncle Bob and Sexy D. Monitor lang kami di Moms Punta Taytay.
0: And ari man diri no, isa sa ato ng mga katropa si Miss Dimple. Hi Uncle yes. Bob, Sexy D, always kapamati sa Barangay Sagasa. Dunggo.
1: Hi Paul, mayong hapon.
0: Hi Paul.
1: Hapon na kay mama mo.
0: Paul, mayong. Mayo Paul. Mayo Paul. Mayong Dimple Paul.
1: Kung karoon mo pulpul, kahit na pulgi kayo gawa mo karoon.
0: Alright, no.
1: Kag mayari kita din rin nga birthday celebra.
0: Abaw, sige, babe.
1: Na happy, happy birthday to Ching Alakala, ang pinakagwapa nga Zumba instructor sa mall. Enjoy your special and God bless you. From Zumba Group and Ginilin Tayo.
0: Happy birthday ti wala kita dasang bamiis, spaghetti,
1: yes,
0: bihon, pansit, kag kung ano-ano pang malaba, kag mapilit.
1: Happy happy birthday and mabuhay ka hanggat gusto mo.
0: Korek korek korek kong ariban diri no, nagapamati ang aton nga katropa nga Reina Diestro, mayong hapon ang Uncle Bob kag Sexy D watching live from Kunalom chapter Himamaylan area, mayong hapon man sa tanan nga members ang katropa Kunalom chapter Himamaylan area. Thank you. Kag Siyempre, shoutout ko man din nung ako ng mga katropa ng mga lost boys, no? Lost na lost, naging kamodera sa ulat. Ano din rin na panguna ng aton nga, Bro Marlon. I mean, Bro Combat. Shoutouts to you, Bro Combat. Ari man din, no? Si Bro Engineer Jobs, no? Bisan, kabuhos ko di. Still listening, Bro Kabokal. Thank you so much. Mayo na pagbuhos na sa mga construction. Pagari man din, no? Nagkapamati ang mag-asawa. No, ang atong din nga tropa nga si Limar and Bro Limar and to Mama Sunshine. Shine, shine through my window. That's what you are. Oh, kitaon na. Ang balila. Grabe ba? Kitaon gidang tsura ni Ma'am Sunshine sa iya sa lakya, no? Sana all LCD, ah. Ang sarap yan. Araman din, no? Si Brother Sweet Corn. Thank you so much, kid, no, sa imong agin na libre nga lunch kag pamahaw ni Inday Norin. Thank you so much. Kag sa among tanan, no, sa Lost Boys. Kag ari man diri, no, si ari man diri si Bert kag si Ma'am Kichi, no, ari man diri si Bro Julian, Bro Paul Mauricio and the Mauricio Brothers, no, attorney. Shoutouts man kay John Ray, kay si John, kagay John Thunder, no? Draman si asuri damo kami ni mo 21 di bla kabilog wait bla. Ari man diri si Noel, no? Si brother Lil Bidonya, oh, ang manager ta sa Good Kawasaki Good Motor Trading, no? Nga nagpatigayon sa amon buwas, no? Ara kami sa inauguration sang Tiger, mga bag-onis lang ang Tigers naman, no? Sa Iyaka HPG, no? Ang ano to ilang no, sige later basa akong tanak karon ha. Ang ilang kagsiang Master de Galing Juliana, shout out, no? Ari man din, no? Ang ilang wait, ang shout out gali sa Executive Motorcycle Riding Course, no? Ang unang Sidlock, no? Class rank 2026 nga mga new Tigers, no? Congratulations sa inyo nga pag-graduate, no? Thank you so much sa pagkuha sa amo ni Barbie para buwas sa dira sa Lions Park lang kita kita na 6 to 10 p.m. no? Kag later on niya ra ko dira iya sa Buklod Resto Bar by Mark Torre, no? Mga Torre family, amo ni Uto di Joel Torre dira sa Golf Club sa tabok sa McDo lang din sa Bori Road sa Mandalagan. Buklod Resto Bar, 7 p.m. kami daw start with my band Six Strings Attached, no? Kagi na shoutout ko dagaling mga brother kung gina na practice kami, no? Thank you so much, gid, no? Kay Brother Mac Mac di Kenya, sa mugid nga salamat sa mga pagpanyaga, no? Kaupod si Junmar amon gitarista, si Joel amon bassista, si Izem amon drummer, amon nga rhythm kag vocalist si Mark. And of course, me. Abangan nyo, malapit-lapit na gid, no? Ang guwa sa nga akong, ang amon original song, syempre, Between. Abangan nyo. September 19 na ang releasing and I hope we could make a ginatawag ni music video dayon para at least makita nyo gid, no? Abangan kung sinong ara sa music video. Shoutout gid sa mga isaan.
1: Miao si John Bert Gaspar. Good afternoon sa inyo duwa. Pa-shout out watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan City. Pang, pwede nyo ko tawagan, ari yan number, and ari may pahabol, Merry Christmas sa inyo nga duwa, te. Wala kita da.
0: Wala pa sa Christmas! Kalma! Kalayo pa.
1: Ari, kaanta ka sang brako.
0: Ari, advance pag iniyo.
1: Gata ka bra ko nga sa isa, no?
0: Kung baga ko ng pila, hi, babe, boss, sa, ano, pa sa Lunes, no? Sunday, palang ka pila. Na sa...
1: Kaya gusto ko lang tam yun, gali ang mga baby ko da, sa Gcash. See you later, mga
0: baby,
1: Bebs.
0: Mga baby, da, gali ang.
1: Bebs, pero ti ko mangita, gidman ta karon plastaran. Tinto na lang ta sa Buklod.
0: Oo, para makita, tamang ka mo, kagang dugayapayapa, gito.
1: Ari na din yung, ano, Mafia King. Babe. Ay, ala. Ano na? Mafia. Kaya mingit balay mo tattoo. Kaya doon ka mafia. Mafia. Oh, uso na subong ano, di ba?
0: Pwede na. Mafia Kama King. Ah!
1: Sali nga, no? Mafia King sa Sterling.
0: Sterling nga may tililing. No, kaga, mga babes, kita na ito. Para makantanta ka mo sa is it okay if I call you mine?
1: Hindi na makatan, Barney.
0: Please don't shine on me. Popcorn, it's fun to make. Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please don't shine on me.
1: Bako, dinanin mo yung bako, dinanin.
0: O mga bata, tandaan, o di ba nga, nga Goku. Ako na yung mga so,
2: hindi ka ang pinakamalakas sa super sayawan.
3: Aba, isyo ko siya masyadong payat, Viral.
1: Oh, maya. Kaunta tinanok nga saging kag mais nga tinanok. Woko nami.
0: Wow. Tinanok nga manok, be. Wala. Gusto ko niya bisaya, ginadanya. Ari madali, no? Si katropang Jocelyn. Biais, no? Good afternoon sa inyo, duwa. Shout out ko ni Ate Jocelyn nga nagkantin sa Victoria site, no? Tipa ka na, tadabi! Ano nga, nansang kantin? Kaya shout out, ano? Shout out na kay Ma'am Jocelyn Gracia nga kantin, ha? Kantin na siya sa school, di ba? Wala man sa kantin sa tungasang lawod, di ba?
1: Kuot.
0: Si kuot.
3: Kulbaan mo ko ba? Kukuot. Kapudlay mo na kantin ko. Mababakal, ha? Mababakal ko, tapin, ha?
1: Duman niya. Kuot.
3: Ko-op, kaya di ko ko-op. Naklaruhan nyo kayo ni Joey ko talang pag-isaroon.
1: Wala pa na bakyo, may pamisaan. Oh, diba? Mga
0: katropa. O na gani, hindi nyo kidya pagpa-duty on si 6D. Kaya wasaagi niya nga po. Wala ko lang, di. Wala mo naman niyo. Ano may pangapal ko man. Wala, dugay pa niya. Kasi mo malang tawag lang. Hindi kayo stress na. Wala pa kami. Break time mo. O diba? Ang ginaya kay Ululupon to. Di, pang shoutout rin mo mga bebe sa isabla.
1: Bo, araw-araw. Hindi na akay mabalaan mo pa na karong pangalan nila.
0: Oh, may nabawa ko.
1: I-search mo pa na karong sa Facebook.
0: I-search na sa Nimpolo.
1: Nagapamati man ka mo. Ah, nagapati man ka mo nga duwa nga may second chance. Yes.
0: Second chance? Hindi man na maubra nga muna nga word kung wala na exist.
1: May second chance, may third chance pa. Pero
0: actually, ang chances sa kabuhi is unlimited.
1: Yes.
0: Amo na blang balila, as long as you live in this world, there's always gonna be a chance.
1: Correct. Thank
0: you! Amo na ganyan ang balas ng Ginoo, di ba? Nga merciful lang aton Ginoo, okay? Because there's 100 times that we pray, that we ask for forgiveness, why He is keep on forgiving us? Because nagapating Ginoo nga, there will be always a chance to become better. Hindi bitter, ha? Ano ba? Nagapati, kung di ka ginmataugan, karoon ko si Giyawon mo na. Alright, alas 2:50 na sa ngapon, mga katropa. No? Mabalik kami, ha? Mamati kita rin sa malipot nyo painumdom kag musika kasi amon pagbalik diri sa X-Rated. Magbabasa kita sa mga extraordinaryo nga mga sulat talin sa atin nga mga katropa. Kaupurin nyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka Kabokal sa Facebook kag sa TikTok. Thank you so much sa mga nag-unfollow. Tapos sila grumanitis. Alright, no? Ang kaupod si
1: Sex, ano nga magpainit sa inyo sa kahanginan, kagmahatag ka sa dyang hindi nyo gave malipata.
0: Siyempre, diri lang sa 103.9 XF ang Bacolod katropa nyo.
1: Exciting.
0: We'll be back. X-Rated.

0: kali, pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
0: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
3: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Santone Plus
6: Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairani sang

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Call the doctor. Sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samson Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samson Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Rated on XFM.
1: And we're back! And syempre ang oras mo, alas 7 na sa ngapon. Kagining oras ginatulong sa inyo sa aton nga paborito. Ang paborito ko nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Ini nga ito nga Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, nagkape ka na healthy ka pa. Pangod non-caffeinated, meaning to say, wala sang caffeine. Kag hindi gig ka mo magpalpitate, kag ma-acid because healthy nga klase sang kape. May ara ini sang mangustin nga antioxidant, moringa kag soya powder nga nagapananam kag nagapahealthy sa ini nga klase sang kape. Isa sa mga maayong dulot sa ini nga kape sa aton is siyempre sa aton nga mga kababaihan, ginabuligan sila sa ilang mga hormonal imbalance. If I were you guys, magbakala ka mo sang Santon Plus Coffee Mix malapit sa mga butika malapit sa inyo or katuan nyo ang aton nga wellness center, no? Ang Yes to Health Wellness Center dra namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City.
2: Siyempre, kaduwat nga produkto, amo ang paborito sa mga kalalakihan, kag paborito ko man, turbo. Sitanay ka, nabi. Kabensin, nabi. Ang turbo gawa sa maka at clavawas, kang mga natural nga herbs, nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakihan. So, kung gusto mo yung ma-satisfied ang imo nga misis, ano pang ginahulat mo? Magtumar na sa turbo. Kaya nga, sa turbo, wagas ang lakas.
3: Oh yeah.
2: Oh. Kulain mo gamuto yan.
1: Palaugid yung brano. Palaut.
2: Toot.
1: Alright, syempre, no? Bifad approved kagalal, certified ang aton ng mga produkto. Amo na nga, pwede ginim nun sa aton ng mga kauturan ng Muslim. And, patayon kita maghahatag sa shoutout rin, no? Sa aton mga katropa. Shoutout tagalin, no? Kay katropang Jelwin, good PM Uncle Bob, and Sexy D, John Sharing, happy weekend sa tanan next month, Mascara Festival na diri sa Bacolod. Thank you, katropang Jelwin. Kagari mandirino si katropang Jocelyn Biasis. Pa-shout out kay Calbo Cornelio. Shout out na kali kurubo. Kagari mandirino si Josie Martisano. Pa-shout out gali kay Louie Tambuong diri sa Bata Libertad, Uncle Bob kag Sexy D. Thank you so much. Thank
2: you. Kagari mandiri si Madam Nanette Vasquez Susan, good PM po Uncle Bob and Sexy D at sa buong XFM ng Bacolod City. Thank you. Kagduga nga patamiya ari pagidi si katropang Charlie kumpare ko, Charlie Besa. Pa shout out kay Marlon Bulag nga gakaon Lumi Subong. Thank you. Tingway mo na nagkalapasong, baya na kayo nabulag sa...
1: Kunba. Kapaunan dila.
2: Kung parihay, yun mo kami kayo ng ligad ako, John Guzon, Ariki Zone.
1: Isang balong. Dining dumingan. Ang arig ng uno doon. Ginapangita ka dila. Dini ka, dinihan. Ari. Bude ang sitwasyon ba?
2: Pero karon dyan, kita na itada karon dyan na. Subong pa lang dyan, kaon ka na dog food para mag-behave ka na karon.
1: Oh, din ka mo karon na. Din ka mo karon makita.
2: Araw kami kuro sa Banago.
1: Ah, sa Banago ka mo mailinom?
2: Hindi pa man sure.
1: Ah, okay.
2: Eh, may Wednesday na!
1: Wednesday na! Wala, ino, mag-Wednesday, kaya mo na yan, no? Kaya mo na naglimata po, subong nga. Wednesday na! Oh, kabilo ka mo on Wednesday na? Oh, siyempre, ang aton nga gina-endorse dere, ang aton nga
2: casino,
1: no, 'di ba? Casino Plus, yeah. Oh, 'di ba? Siyempre, ara dere ang aton nga ng mga araw, Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday. Wednesday!
2: No!
1: Siyempre, no? Know when to stop.
2: Play responsible.
1: Diba? Okay, stress na sa nga po. Kamamati na kita sa nga aton nga drama diri, no? Nga,
2: Wednesday!
1: Ang mugin na pagkambala, Wednesday na! Duga lang,
2: Casino! Casino!
1: Ano kaido? Oy, Friday subong ha, sa tuntun lang ang mga Friday, mga kabataan dira, no? Friday subong, ara naman kamo sa siesta. Tugs, tugs, tugs, ugdug, dugs, dugs, dug, au, au, au, au. Siyempre, una, tugs, tugs, tugs, tugs, sunod, sunod, sunod, tugs, tugs, tugs, tugs, tugs, tugs, tugs, tugs, dug, dug, dugs, dug, dug, dug, au, au, au, au.
2: Ala, ina yung iyo yung ano yung
1: mamunis.
2: Dugdug ya.
1: Uy, saot na bala. Wednesday na.
2: Dugudug.
1: Okay. Ano bala? Oh, ano ka tayo kumula? Oh. One, two, three.
2: Wednesday na! Tug, tug, tug, dug, dug, dug, dug, dug. Au, au, au.
1: Au, au, au, au, au, au. Para naman ta. Dapat we behave. Okay, natin pa sa ano, dahil yung mga sulat, nga ipadala. Let's go!
2: Mayari naman kita subong sulat nga pagabasahon, nga ginting uluhan sa Looking for the Right Girl. Dear Sexedia, tawagan na lang ko sa pangalan nga Tabe. 28 years old, kag nagalaom ako nga basi makakita na ako sang babae nga para sa akon, Sexedi. Ang sitwasyon ko subong, Sexedi, hindi man ako kwartahan, pero stable ang ubra ko kag may ara ako gamay nga negosyo. Simple lang man ang gusto ko sa babae, Sexedi. Ara ang kontento na siya. Kung ano ang may ara ako, tinlo, kag mapinaranggaon klase sang babae. Bato na, kag syempre, bato ng itsura ko. Hindi man ako low ay Sexedi. 5'7 ang height ko, chinito, kag moreno. Last, maginoo, pero medyo bastos. Kadamo na sa mga girl naging diskartihan ko, Sexedi. Pero almost wala gid nag-work. I don't mind, Sexedi, if a single mom. Basta isa lang ang bata, willing gid ako. Madamo gid nga salamat, Sexedi and Uncle Bob, sa pagbasa sang akon nga sulat. Kag ang mahambal ko lang sa girl nga willing nga kilalahon ako, hindi kagid maghinulson. Sa liwat, ako gali si Tabe, kag madamo gid nga salamat.

0: Pilala ko. Tabi, tabi, pila ka na, pero... Ito wala, gijapon mi na... May naswertihan nga. Pagigugma. Tara ngayon. Oh. Ito mo may gwapa to sa puntaw. Wala mo tani sa akong problema kung biskan may bata pa na basta. Once lang. Once.
1: Yahoo!
0: Ito, mahal lang. Ito, pula ang lips. Ito, okay man. Sakto man lang ang ilong. Malaba ang mimilok. Kami ni kiss straight ang babong parte. kulot ang tunga. Excuse me, ma'am. May upod ka?
1: Wala. Actually, ako lang di isa.
0: Okay. Kay may ginaulat ko nga grab. Basi gusto mo. Ding ka. Basi pwede ta kay drop.
1: Darala ko sa may handumanan.
0: Or na.
1: Aral lang na dampi, oh.
0: Handumanan. Handong ko, gidra makakadong. Sige, akong mas mabaita na lang ka i-book. Unahon talaga lang ka to drop para mabala.
1: Are you sure?
0: Yes, though I find it interesting.
1: Hindi ba si kaya, madistorbo ta ka? Pero ba si may ginahulat ka?
0: Sa totood lang, may mong ako na-disturbo kay Wednesday na!
1: Nabatian ko na nga sound. Nagahampang ka man na gali?
0: Oo, badminton ko. Tagahanot. Pwede. Isang-isa ko kahanot. 200, 300.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ginaubos ko na lang sa paghampang. Kasi I feel na wala na gin...
1: Ay, hindi ka magamuna.
0: Wala na gin kakaluyang sound.
1: Ha? Ito kalayo sa imo nga istorya.
0: Sa tutuod lang, amo na nga doon, nagpakauya na lang ko nga magpalapit sa imo kay. Basi ikaw na. Di bata ka?
1: Impakta.
0: Impakta ang bata mo? Malamaligno ka? Aswang ka ba?
1: Yahoo! Sa pagtanaw mo, mayara ko bata, wala.
0: Darangit sa pagtanaw ko. Doon lang ka. Di ikaw nagambal sa pagtanaw ko.
1: Wednesday na!
0: Wednesday na! Sorry. Okay. I think may bata ka nga, duwa?
1: Duwa.
0: Okay lang, una sa akong nga vocabulario, isa lang dapat. Mm-hmm. Pero...
1: Di ano gusto mo? Himusod kong isa?
0: Wala man. Package deal eh. Sige lang.
1: Pero, tabi.
0: Paano mo napalanday ng alan ko? Magulang na kasurihan. Ala, siya naging ni, Lord. Siya naging ni.
1: Hindi. Paano mo? Nakita ko sa iyong mga grab, sa iyong mga apps. May ngalanda, diba? Nga tabi.
0: Ay, wow. Dasig sa iyong kakita. Grabe man sa iyong kasi flat man.
1: Oh, syempre. Pinya, kuya. Damo ko mata.
0: Pero isa rin ang mata ang gusto ko makita. Pinya ka ba?
1: Bakit?
0: Pinasarap mo nga ang puso ko.
1: Ang gusto mo nga mata? Nga makita? Kabalo ko na...
0: Sir Isa?
1: Pero sa subong pala lang.
0: Anong ambal mo? Anong bal mo? I didn't catch your name. Sa loon ko, what's your name again?
1: Di
0: na natuto. Pero di, salamat kita. Ari na siguro nga itong nga sa laki ano, ati, may you enter first, I enter second.
1: Thank you so much. Pero
0: gana, drive lang, may mga ido pa.
1: Ikaw taga diin ka?
0: Taga Tak lang man lapit sa dumanan.
1: Really? Sa Tintampi?
0: Sa Kabukwazan.
1: Manselingan.
0: Yes.
1: Kung sa diin ka damo sang?
0: Silingan, mga kaingin.
1: Pero, If you don't mind.
0: I have no mind at all. I am brainless.
1: Promises.
0: Leave me breathless.
1: Do you have a girlfriend?
0: Ang managaling masubong aparte. Sa matutuod lang. Di, wala na kita ko sanggana maluyag tani mo. Kahit sa matutuod lang, pinimil ang kambal matutuod. Sa matutuod, Gedlo, ha? Kabulag lang namon, sang ako ng amiga, kay nadakpan ko naman nga, hindi siya kontento sa akon.
1: Hmm?
0: Actually, I don't trust women no more.
1: Oh, I'm sorry for your loss.
0: Patay na siya. Yeah, condolence. Grabe, naging bulagan ko lang siya, pinatay mo na.
1: Ay, tabi, relax.
0: Pamilya kami, may kamang alien, kag-predator.
1: Pero if you want, pwede ta ka pangapi dara, bisan kadali lang.
0: Sige, mga pita Milo.
1: Ano yung mo kapi?
0: Santan plus coffee mix. Mm-hmm. Ikaw, ano mo gusto nga kapi?
1: Amo man tanik, pero for now, barako na lang para...
0: Bara mo? gusto mo niyo?
1: Ano na?
0: Cobra.
1: Cobra?
0: Can you spell cobra?
1: C-O-B-R-A.
0: Kaalam sa imo. Kung kwaon kong C, paano mo naibasawan na?
1: Obra.
0: Ang obra, kuya, is palipayon ka. Ate, paano ba kung kwaon ko ang O, anong pagbasa mo?
1: Bra.
0: Kung wala ka bra, anong makita ko?
1: Boobs.
0: Zozo! pero...
1: You're so funny talaga, tabi. Amo na nga, hindi na kuya matingala kung... Makakita ka gid sa the right girl na para sa imo kay imagine bago lang ta nagkilala na kaya mo na magjoke
0: wala uya ko mo mo sige na tawag bala nga amo na lang ining kapital kuya wala koy anan mm-hmm. Ko magduduha pagi kuya mabili nang gigko sang panahon pero madamo gi salamat ing pasugtan mo ko magjoke bisag kang corny
1: o pagawad wala gi problema
0: bastos ka man gali. I like it.
1: Isubong lang.
0: Ang tipo kong babae.
1: Ano?
0: Suplada man, pero hindi magastos. Suplada man, pero di magastos. Diba? Manang gusto ko yung ano. Pamatian mo na ang akong kanta nga. So, tipo kong babae, amo na version. Ikaw ginaguro.
1: Amo na.
0: Sadan ilongga. Ang nami ilongla.
1: Guwapa.
0: Pero ito, bilwat, be? Uy, kismile. Namiyak ang smile mo kang smile sa ilong dungan
1: yes, sila. Dungan.
0: Do it.
1: Siyempre. Hindi mo nire-toke.
0: Gani, amo nang ginatawag natural beauty.
1: Natural beauty.
0: Wait, takabinabdan sa una sa ginastok, takang sa nagka-bikini open ka.
1: Mm-hmm.
0: Gambal mo to blang nga, ano to gani? Gansilios. Si Ryan Gansilios. Nagba.
1: Hindi, Marquilios.
0: Ryan Gansilios. Anyways, sige lang. Basi, this is the start of the new dawn, of the new day, of a new world. Tan tan tan. Magandang gabi sa inyong lahat. Anyways, ari ako number, oh. I-save mo lang ni, ha? In case nga may mga kinanlan ka, imo lang na. Hindi ko na yung magusto.
1: Pero anong gusto mo sa isa ka babae?
0: Ang gusto ko gin sa isa ka babae, ang gusto ya ko. Kisubong ya pag hindi mo ko gusto. Ano na?
1: Ano na?
0: Hay lang.
1: Ang gabaligya pa na.
0: Para may effect lang ito. Ayoko na. Pero may chance naman ba lang ang magustuhan mo ako?
1: Let's see.
0: Hindi pwede let be. Let it be. Let it see. Akay di ang pangalan mo.
1: Hindi subong di pag kuya ka decide kay tungod nga we're getting to know each other.
0: Cause we're getting to know each other.
1: That's what friends are for?
0: Di kong duwa lang ta. That's what friends are too? Hindi ko mag-isa ka na lang sa balay mo. All by myself.
1: Hindi, alone.
0: Paningua ka. Pero sa matutuod lang, no? Ari naman ta.
1: Gina ko pagkatuntuod
0: na. Gani, alas 3.
1: Huwag na ko kabalo kung sino patihan. Patihan ko na.
0: Alas 3.27, tinagali. Kinandan pa ni mag-ads. Sige, nabayaran ko naman ni ang Grab. Ako na lang una panaog. Weird, di ba?
1: Last na nalang nga kita na niya. Hindi na magkita na.
0: Weird, di ba? Ako nag-book. Ako na panaog. Pala ka na. Kaki ka na. Siya nag-book. Tapos ko pinaman ako. So, paano din yung destinasyon na? Buat lang din din nag-ropidi. Isa lagi na mo. Eh, may imo lang na. Guys, hindi ito magpatamaan. May imo lang ito tanan. Kasi seryoso niya, ano mo na, paano, eh, istorya gani. Kasi bila personal lang niya naman ako. Alright, madamang kasalamat, sino ito gani, anong padala?
1: Si Tabe.
0: Alright, siyempre, no, tabi-tabi lang da, katropa. Kabalo ko, kadali ka nag-gid, no, mapatian ang, siyempre, ang aton nga caller later, o, no, nga tawgan karon ha, nga katropa. Ato niya, na ipangayuon karon pa sa pagbalik, no, kag may bisita, kita ko ng sexy D, no, nga mag shoutout, mga sila shoutout karon, no, o, ato na inastoryahon karon ha. Magabalik ang programa nyo nga X-Rated, kaopanin nyo nga Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. ka Vocal Wed.
1: Sexy D nga magapainit sa inyo sa kahanginan, kag mahatag ka sa dyang nga, hindi nyo gid malipat ang
0: hindi gid. Siyempre, dire lang sa 103.9 XFM XFM Bacolod Katrop.
1: Wednesday na! Exciting!
0: We'll be back.
2: Katropa sa Mayor Rowena Lopez Mizares sa Talisay City para sa 2026 Minuluan Festival.
3: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa aton, of course, public plaza. Kagyara man kita mga events sa aton new public market. But of course, ang aton pinaka-exciting na mga events, G22, they will perform, no? They are a P-pop group. They will perform on the opening gigs ang ato na Minuluan Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So, watch out for our schedules, no? Magkadamo, ipuno-puno sa events ang ato na 27th Minuluan Festival. Thank you very much.
4: X-Rated Sample Plus Gold.
5: Pasinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: X-FM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Taig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Danny.

0: Walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako, Sir Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buti ka.
2: XFM 103.9.
3: Win!

0: siyempre alas 3:41 na sa nga pon. Kagining oras sa ginadulong sa inyo sa nga aton nga paborito. Ang paborito ta nga suplemento pagkabot sa aton mga beautiful eyes. Walang iba ang aton nga ginatuwag nga Vision X Plus. Ining Vision X Plus na aton mga katropa, isa ini sa mga pinakapaborito na aton nga suplemento para sa aton nga mga beautiful eyes. Mayara ini sang vitamin E, lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin nga manami gid sa aton mga precious eyes. Kung kita subong nagabatsyag na sa mga burun-burun, paghanap, o pagharapon, no? Kaga, hindi tala pagulaton nga mahulog sa seryoso nga balatian sa mata, katulad ng glaucoma, pterygium, or katarata, no? Ini nga mga problema sa mata, dala ini sang aton nga mga gadgets, cellphones, PC, laptop, kag ano pa. So, amo na gani, nga mas maayo nga mapungga naton ang paglala sang aton nga mga balatian sa mata pinaagi sa paggamit sang aton nga Vision X Plus. Sexy din, no? May ara kita bisita, no? Subong, yes. Hapon, no? Sila ni mga tawag ni mga OGT. Ano meaning sa OGT? Ko na lang kung sa pag-i-GT mo, babe.
1: Hindi ko makuta sa buong bala.
0: Gani. Ako bang kuta ko, babe?
1: Sige, anong meaning sa OJT?
0: Wala man ko na kagi. Hindi na lang na ito na pag-iskita na.
1: Wala man ko gani kagi na.
0: Ang OGT is a observed gentle
1: objectives.
0: Topic.
1: Objective
0: of the jets that travels on the sky.
1: Correct.
0: OJT.
1: Correct.
0: Pero sila ni aton mang kuto na kay sila giniya ang mga i-welcome ta ang aton ng mga OJT sa XFM Bacolod. Ayan, ulo. Ay sana all mga
2: ito tara dayo.
0: Ay ta sa kalayo si mo dai. All right. Okay, base sound check ba? Wala. Ah, okay. Dere. Be, ora na. Okay, be?
1: Sound check lewat, be. Hello. Wala.
0: Walay. Wait. Wait lang, ha? Ato ni kayo ko na, nai.
1: Hello.
0: Hello, be. Hello.
1: Long ting. Anong ganong?
3: Hello?
1: Ara.
3: Hello, ayon.
0: Ayon sa phone sa butang, okay. Alright, so ito na ibalo no, nga mga pangalan sa ato ng mga OJT. First day nyo, di ba? Yes. Subong? Yes. Alright, first day. And may pamangkot lang ako, anong mga pangalan nyo?
3: I am Francine Quiseo or Chin. You can call me Chin.
0: Okay, Chin. O, ikaw naman niya, sir?
4: I am Phoebe John Ongon and you can call me John.
0: Ulit ako, dagamda ko daw ako kasi tingnan niya.
1: Oh, grabe, bala doon ka matso-matso. Bala ka tingog yan, mga muna. Bala ka kaluyag ko na sa mga muna.
0: Hindi mo kaya piti Islandia, kaya ako giniyang madulaan mo, bro. Hindi kaya maglaog-laog di ato. Ano nga yung mga nickname?
4: John, sir.
0: No. Okay, John.
5: Aba ko yung daibok.
0: John. Oh, yeah.
5: Aba yung mga tingog ang napangita ko.
0: Bakit sigulang ka na nung kinadayain ka? Okay, John, na din ka mga school.
4: We are from the University of Negros Occidental Recoletos. You know our.
0: Sana all be dyan.
1: Sana all.
0: And syempre, no, kay wala na kita sa oras. Sexy D, anong imo pamangkot sa ila? Kay doon nakabati ko, nag-anami, kitang ila pamati-pamati dira sa aton, kagina.
1: Yes, kagina, nabatian nyo man kung ano ang aton nga istorya. Nga gipadala sang aton nga katropa. So, diri na lang ko mamangkot. Kay total, on the spot man takag, pila na lang kami minutes, ano ang mahambal mo sa aton? Katropang tabi as ag boy.
0: Diba, just a recap, no? Kasi tabi ni, to pirmi na lang giniyan, gakabulagan, gakaintuan, nga doon, wala naging siya chance, nga mag-in love siya sa iya nga kabuhi. John? Uy, John. Ano? Naglain. Oh my God! Naglubad ako, naglain ako na tingog. John? Oh, John. Anong mambal mo kay tabi, John?
4: Ang mahamba ko lang guro sa aton color nga si Miss Tabi, okay na nga gaka-reject ka kay damo pada sa lalaki sa kalibutan nga makita mo. And ang rejection niya ay ay boy gali. So sa Meg no. Meg nang damo pada sa ang babae sa kalibutan kag gamit tang experience para magbaskog ulit ang mga relasyon mo dasan. Iyan.
6: All right, grabe ng mga
1: ikaw guro experienceado kag giday.
6: Oh, di ba?
1: Ila, itay pa ano bi mga luyaga ngaton nga. Ano gani nga mo John?
6: John.
1: Paano ka bi mga luyag sa isa ka babae? For example, ako bi mo pangaluyagan.
4: Sa nagalantaw da no sa akon nga kabiyak nagalantaw acting-actingan.
0: Oy oh kasi jala na kabiyak. Oy kabiyak ano lang niya dama-dama lang niya may ba naman niya si Sexy
5: Dio. Kaya ko siyang banya ko to.
0: Oh das Sex Potters. Kami ya mga pototters. Alright. Okay. Lights, camera, action!
4: Sexy Dio, kamusta ka?
3: Okay lang ako dyan. How are you?
4: Okay man, pero mas nag-okay pagiguro sa ang nakita na ka.
3: Ara naman ta. Muli na namiang ko bala sa imo. Kaya, pero may mugig ko yan. Gina-joke-joke ka niya, no? Tani tutuod na lang na, no?
4: Ay, hindi na siya joke-joke yan.
0: Ay, siya, dalilagid ah. Talagid ah, daw, dodiri, pagika mo siya changi mga pangaluyagaya, doha, no?
3: Choy.
0: May backlog ka ba? Wala.
3: Kabastos mo niya kay Choy, man.
4: Wala na lang, Choy. Bakal po tani soft drinks. Wala na lang.
0: Eh, ikaw ba? Bakal ka soft drinks? May upod ka nga babae nga daw. Sinita. Duga pa naman ang upod. Duga pa nga luyag ka ni nga Aria Plautang di siya mong changi, ah.
3: Choy, ginabisto mo naman ko, Choy. Kanot.
0: Duga na amo. Masangalan nga amo ginawa.
3: Choy, wala. Tama pala, Choy. Kaya wala ka naman ano. Purontoy. Pero may kalang yung boxer kung nagabantay ka diya sa imo, Changi.
0: Di, siyempre na mo mapanti ko.
3: Ah, pero, John, baida si Choy Kanot. Pero, balikan ta ka. Paano na lang biip ma-schedule tabi mga pina lang kita sa Goa?
4: Sige, pwede gid.
3: Para mas maka-istorya kita.
4: Sa mas na yuyon.
3: Oh, well, grabe. Ito yuyon.
0: Ito yuyon. Ayaw, palakpakan si John. John, palakpakan kita, John. Alright, tingnan ito ni Storya. Ako naman si Mam Chin.
3: Oh, ikaw naman kay girl naman siya.
0: Oh, sige, Mam Chin, may pamangkot ako sa imo. Nabatian mo man itong Storya, no? Ano man niya ma-advise mo kay Tabi bilang na babae side, no? Ano imo pwede i-advise sa iya? Kay Pirmi sa bigo, nagkakintuan, kagano, nakita ko na nga ako ni Chor.
3: Akon man.
0: Alright, sige, Mam Chin, let's go.
7: Girl, di pala magseto sa isa lang bala? Ay, boy ka? Or...
0: Boy si Tabi.
7: Ay, boy si Tabi.
0: Okay, advice.
7: Boy, ano ni Saman? Lalaki ka ba na dapat strong ka na iya? Namutamos ang babae sa kalibutan. Nga mo baka makapagabigo. Kagit ikaw lang gurong lalaki nga kilala ko yung gabigo-bigo ng iban. Ganit ka pamamay. Ikaw iya, laban.
0: Ay, di ba? Mo ni laban. Sakto kita. Damo ni laban, no? Oh. Bulagay ka mo, bulagon mong puti kagang mga dikolor.
3: Oo, oh, oh. Oh. Ay malubad na.
0: Ati sige, subong kay bati ko, do mayo man ko na magdrama si Chin, no? Ati sige, ikaw kunwari ang akon nga nubyan, ako si Tabi, no? Tapos bulagan mo ako. Sige, amo ni nga itong istorya. In 3, 2, 1, action!
7: Tabi, hindi na kuya sa imo. Ano ginapilit niya sa akin?
0: Wait, dadasig mo si imo ba? Why, pataganik ka, istorya ya. Nagapakanto pa lang kuya, nagabulag ka na dayon. Hindi niya amo yung amunitsin. Hindi niya amo. Basketball court pa lang kuya, di pala hindi balay niyo. Tatlo pa yung kabangga, kasinggit ka na bulagay na to. Ano man?
7: Sige, Tabi, pamitian ka this time.
0: Pamitian mo man ako, Tani. Gusto ko lang mabalaan. Ano gandang rason? Nagabulagan mo ako.
7: Tabi, hindi kuya si imo klase tao ya.
0: Ano ginagawa mo sa dalo? May script ka?
7: Ay. Ha? Sige, matubang ko si mo, Tabi.
0: Tubangon mo ako kung mag-istorya ka sa akon.
7: Sige, Tabi. Ano? Gusto mo ko? Hindi ta kayo gusto, Tabi.
0: Paano mo ko hindi nagustuhan na yun? Kahit duwa kita katuig ng kupod.
7: Ang duwa
0: kita katuig ng ginto anay.
7: Ang duwa katuig, Tabi. Minuto lang na sa akon kung ikaw ang tubang ko. Sino ka, Gidya?
0: Wait a seconds! Kung minuto ka, wait a seconds ka sa akon. Tandaan mo na, 1 year ako nagpangaluyag. Then another 1 year pag-iduwa, tamo na nag-2 years. Tapos sabalon mo ko nga, minuto lang ko sa imo. Ay, pamalik tong taran niya, mga minangata, gusihin mo, dali na. Ang cellphone, ang, tanan, pati mga suing na panty nga ginarigalo kasi mo sa birthday mo. Ibalik mo to sa ako na, hindi mo to pagsulobon, kagpaliog lang labhan mo, kay parin di ko masimutan. Kibasi ba lang pagitaon ko ang imong abaho.
7: Sige, tabi, ginadala ko na subong. Labhan ko pa
0: ina. Sige na sa imo kadvan sa imo. Di na tatlo pala kabangga ang bulagan mo na ako subong dala mo na mga panty kay hatag mo sa akong liwat. Ambi na.
7: Abi ko labhan ko pa.
0: Hindi na paglabi kay subong, nag-change na ang mind ko. John, ikaw na akong gusto. Ay ay. Thank you so much. Grabe, grabe. Bro, because of Godzilla, no?
1: Oh,
0: well, Godzilla. Oh, diba? Palang pakanta, diba? Amo na mga Mi Future, Godzilla, no?
1: Gali.
0: Eh, mamangkot ko sa inyo sa tananbi nga mga firm or offices nga napili nyo gina nga stasyon ta para ikandak ang inyo nga OJT. Sige, be.
4: Well, ako, Sir, Sir Bob. Sir Uncle Bob.
0: Ay, excuse me, hindi ko pa taga, sir. Ano na lang kung pwede ng Uncle. Uncle nga may bell-bell. Ding-ding-dong, ding-ding, gibalong.
1: Uncle nga may bangkel.
0: Arar! Ar, kagat ka.
4: Ano pili naman ang XFM? Uncle Bob. Uncle Bob.
0: Thank you, kay, John.
4: Damo siya sang sakop, no? Pero this is buong ginobra, ta may drama. May news man ka mga ginobra. So, mas makakuha agad kami sang experience na mo dito sa XFM.
0: Exactly. Thank you so much. Good na. Hindi lang tayo kay drama, no? We're mayara kita sa current affairs, may mga news, may mga entertainment, may mga advertising. Tanan pagid, we do also have our community works, no? May mga charity kita, no? Pinagi sa aton nga, siyempre, Yes to Health Incorporated, kag aton nga CEO, Dr. Emilito Oy, no? Very giver again, no? Ikaw naman, Miss Chin, no? Nga anong mambal mo kay Sexy Dino bilang isa ka DJ, no? Gusto mo siya maging ideal nga kuhaan mo sang konsepto kung bilang tagaan ka sang ginatawag natin nga chance nga maging isa ka DJ. Ano ang unang nga traits nga nakita mo sa iya?
7: Yes, gusto ko, bet na bet ko gina ang pagka
0: bet na bet
7: ko sang Sexy D, di pala namon kag amo gina ko nga gusto ko maging kung gaano ko chance maging DJ, no? Sa uli gusto ko yung mga amo nga style of you know, kay very very pabebe, very sexy gid ya. Kag mabalaan mo gid nga ang emotion ara gid mo lang intinto gid yo mo lang ay
0: so pagun ko sa to kay so pagun ko sa gani
1: pero ko lang ito to ko na
7: siya
1: ang behavior ko hindi ko ya inta
7: prank the way you speak amo gid ya
1: mina ti pero kung gusto mo gid kuya sundon niya tanay ta dayon sa gwa training
0: Wednesday
1: no
0: ating na tada yun, di ba? Diba? Alright. Eh, masi may gusto ka mo patamyawan na ya. Tamyawan yung inyong mga abiyan, no? Let's go.
7: Hello sa family ko. Hi, mother. And, you know, mga classmates ko, dahil 45 years. Nakabili ni Phoebe, John, Ongon. Kaga, hi, Dean, Jade, Snow, Johnson. Thank you so much for, you know, for being our intern advisor. Kag, ari kami di subong sa XFM, doing our OJT. Kag, very, very great opportunity gini para sa amin.
0: Dito lang gid may isa ko ka question nga lipatan gid. Kay gambal ko no ni Jan ara ko no siya kabiyak no. Ti si Ma'am Chin sa amon ni ka printing office. May kabiyak man ni Ayhan.
7: Of course.
0: Ati shout out tayo mga kabiyak kay karon mambal ko unfair gid shout out ni Jan. Let's go.
7: Hi love. Actually gid ti si Sobosa, you know Arman. So
8: ako di love.
0: Love ko gini karon.
8: Love gini karon.
0: Ay love ko no, di ba? Alright, and tagaanto si Johnson. Chance nga mag-shoutout sa iyang kabilugan nga barangay.
4: Shoutout sa barangay. Shoutout of course sa mga classmates, ng mga nag-OJT man. No? Kita ay naman talaga sa Lunes mag-exam. Takag, shoutout man of course sa amon nga Dean and sa amon nga advisor. Like, sige na balang chan. Thank you for this opportunity. And love.
0: Tomorrow.
1: Salamat na love ko si Catherine Ma Bernardo to sang basket to Daniel.
0: Suli on taya.
8: Love.
1: Yeah. Wednesday na.
0: Di ako suli on ko lang din na mga love love no ako. Uvil. Suli on. Kamusta ka man Uvil? Ari man ta di Uvil o. Oh. Ano, di ba, ang balikon ni manager naton nga si Sir Mitch Lipa, no? Palaban ang mga talents ang duwak nga guest, no? First day intern duty pa lang, no? Go, go, go! Alright, congratulations. Tama, war manager, ha? Grabe. Grabe. Pero madami ako sa ilaba lang ang mga uniform, no? Doka fire volunteer sila. Hindi lang yung mga host. O, diba, no? Dito ka duwa-duwa sila. Eh, do, piling ko, bumbero sila sa langit. Mga doga pilot sila. Oh, mabasyat, ah. Okay. Ah, nice. Mabasyat, ah. John, lumpat na. Oh, Aring Baldi. Wednesday, no! Ay. Alright, 357 sa nga po, no? Madamo kiging salamat once again. Madamo kiging salamat sa ato nga mabisita nga si Chin and John, no? Kung kumbay nila nga lang, John Chin, ha? Wrestling na to! Alright, madamo kiging salamat ka, syempre, no? Dahil lang kamo kay Dungan, nung talang initapos, no? Kay ma-advise pa ni si Sexy D, go ahead, let's go! Oh, oh.
1: Duo wala na ta oras.
0: Wala na,
1: pero ma-advise ko sa
0: inyo, gamay lang.
1: Anyway, sa mga katropa tada, si Tabe is a friend ko gid ni siya. Kag na-meet ko gid ni siya personally, kag nakita ko gid nga sincere gid siya sa babae. Galing kay Tia Kiss Abala, Bluetooth is not successfully connected.
8: Amo na Bluetooth device is ready to pair.
1: Gina-try gid niya, pero if may mga girl da nga willing mag makilala si Tabe, pwedeng-pwedeng niyo gid kuya ma-contact sa 0926-75-73-166. Kay ako mismo mataytay sa imo pakadto kay Tabe. Pwede mo man ma-message ang akon nga Facebook nga XFM Sexy Dia.
0: At what if be kung ibitaharan ta na lang na bisita Tabe diri, no? Or si sin o man nga mga babae nga willing, no? I-blind date, no?
1: Pwede.
0: Ma-invite ta sa mga gusto galing magkadto diri.
1: Ikaw mo ba si Mera? Oh. Kilala nga, single nga.
0: Pakatuon ta di, kilatison ta, kung bagay, giman sa paraki Tabe. Magiging episode ta, Finding Tabe.
1: Finding Nemo, para wala animo.
0: O no, diba? Muna lang na, no? Finding Tabe is true love.
1: Oh, diba?
0: Muna ka ni guys, sa mga nakabatiya, sa mga single dira, pwede ka mo nikakadto sa estasyon,
1: yes.
0: Pwede ka mo ka-message sa akong directly o kay Sexy D, no? Or sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority para ma-schedule takadto ka mo di para ma-istorya, kagbasi ka muna ang ginapakita ni Tabe. Tabi-tabi! Yeah. O diba, siyempre, no? Wala na kita sa oras. Ang advice ko lang sa inyo, Tabe, ya, is that hindi habang buhay may pag-asa. Okay, tandaan na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Just pray, no? Let love come and never search for love. Sa kantan, let the love begin Wednesday night! Alright. Alas 3:59 sa ngapon. Uy, basi dako-dako na giniyata ko sa Wednesday night sa atong
1: video. Oh,
0: alright, siyempre, no? Madamaging salamat sa atong mga bisita. Okay, John Kakichin. And siyempre, sa kabilog nga, bubuo ng XFM family, syempre, with your Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal. Dari lang sa X-Rated, kaupod si...
1: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipat ha.
0: Syempre, dari lang, no, sa inyong paborito nga istasyon, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Excited!
0: Bye-bye! Happy weekend!
9: X-Rated.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Exciting, bro.
1: XFM 103.9.
2: XFM News. XFM time, alas 4:16 sa hapon, mga katropa, gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Gidagdagan sa Quezon City Regional Trial Court si Vice President Sara Duterte sa arrest warrant sa kaso ng grave threats. Iniangkin kumpirmar mismo sa iyang abogado nga si Attorney Paul Lawrence Lim. Regardless, suno sa abogado, regardless tag of question and jurisdiction, he has no intention of evading the law and will continue to exercise all legal remedies. Inawalita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong ang mata, mag-Vision X Plus para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: and New Danao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King.

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: Ayo hapon, katroba! Ako naman ang bahala sa inyong Extra Drive. Sining hapon, pero dugay-dugay, mamata-mata kay sundown kita mga katroba. No? Para sa aton nga mga gospel songs. Well, upunan ko kamo sining hapon sa Biyernes para sa programa nga Extra Drive. Kumusta ang inyong excited na mag-weekend? Excited ang iban para sa Sabado, excited ang iban para sa Sunday, excited ang iban nga makaupo na naman ang ilang mga pamilya, mga katropa, no? Pag-abot kami Sabado kag Domingo. Get together, basta may budget pa, pwede ha, mga katropa. Ayong hapon sa Extra Drive, ini ang programa ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement. Himo sa maka kag klabo waska, mga natural herbs ka makabulig para paggun ka bilog adlaw sa pagmaneho, pagdrive, sa pagpamanday, o kung anuman gobra mo sa bukid, mga katropa, no? Labi na giit kung ikaw may edad-edad na, tapos tuyag mo nga daw matapos sa gihapon ng obra mo bilog adlaw. Kinangalan mo sa food supplement, presang Turbo Dietary Supplement. Makabulik man para ma-enhance ang libid sa lawas, bilang kapoy ka na, may kusog ka pa mga katropa, may time ka pa para sa ibang partner. Mga katropa, no? Mailang pag-drive, no? Well, I'm sure ang ibang na kapoy na. Pero, paway-waya na. Inom damo tubig, mga katropa. Kinalan sang lawas natin sa tubig. Labigin na gin sa subong, madamo na gamatyag sa halit nga dala sang haze, mga katropa. Kalabot diri sa aton. Way takabalos, tapani pilakad na. Pero, pag-alungalo lang kita kaya hindi man namin sa health, mga katropa. Kung mas mayo, kung sa indoors lang kamo, pero kung magwa ka mo sa dala, no? Labi na gid, ang dala nga da, may haze na, tapos may dala pa sang nalaktan pa sang mga aso sa mga salakyan. Ati ang ibandaya nag-grab diretso sa mga malls. Pero ka mo, sarang makaya nyo pa magano, hindi ka mo gabatsyag. Ako yung gabatsyag ko diyan, sakit ilong, sakit toton natin, tingog dahari ay. No? Tungkol sa guru ni sa his mga katropa. Kaya nihilungan ang health na to, ha? Hindi magpatama sagwa, no? Yeah, stay indoors na nga. Asa sa madula ini mga katropa, no? Kabala ko ng pila hektarya, mga katropa, no? Ang nasunog dito sa India. Abaw, nakalabot diri sa aton, Malaysia. Ito apektado, mga katropa, no? Makita nyo man, especially saga, makita nyo kung kisa sana gagadlaw. Pero kito nga daw, ang kalangitan daw medyo dulumaw. May dalagaling ano. Mahilang kayo wala sang panic buying sa mga mask, ano? Anyway, iniag Extra Drive, katropa. Alas 4:30 na, oh. Oras, ginadulong sa inyo, katropa, sa Casino Plus, no? Kag ang mga songs na ito, na actually, ginaplay na ito, Andre. Nadulong sa inyo sa Casino Plus. Win Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Iniag 103.9 XFM Bacolod. Sige, tropa, James King. Ang bahala sa inyo, katropa. Sining hapon.
0: Extra Drive with James King sa XFM.
2: Mga katropa,

0: Exciting!
1: Hi, ma'am. Good morning. Bill nyo pala, ma'am, sa kuryente at sa tubig.
2: Hi! Bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng panin.

0: para may pangbayad tayo.
1: Salamat, Han.
2: Lahat ng problema ay nasusolusyunan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako'y saka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag o enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ipon tulid sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi, makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen and glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Exciting!
14: Hola! Buenos dias, amigos, amigas! Mayong adlaw sa talan, isa na naman kaya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-aistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa imusin ang ginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
15: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas
14: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. No? Delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amo na siya. Hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo. Hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kon brain. Kung may blood clot nga nagapagar o nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatyagan mo na ang muscle pain. Amo na ginatawag nga angina.
15: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
14: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
15: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
14: Kung nag-block naman inisang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray now kung sa heart, heart attack, kung sa brain stroke. Sa istoryan ta mga sintomabe, sino ang may risgo sang arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang ito magkanto sa technical, no? Ang may risgo sa arterial thrombosis, inabalang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ila sining arteries. Amo na nga nag-tinga ang ila sining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
15: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
14: Kailan ako may kwarta ka eh? Kaya may operasyon, masarangan mo, surgery, masarangan mo para ma-unblock ang mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad, kaya mo sa langit, lang alam.
15: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
14: Paano ma-prevent? istoryahan naton kung ano ang mga prevensyon. Agon nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
0: Evergreen Herbal Capsule.
14: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Unta tanta sigarilyo ta. Exercise man kita, be. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka. Kapag sick ka na tayo, agan-aganon o kumbuhinan ang amount sang asin o unsaturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo. Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
15: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
14: Tandaan nyo lang, ewai ko kapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas na presyon sang dugo. Si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya. Mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when attachimpo ang wheatgrass nga madugtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga suno man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambalan ini nagapauswag sang presyon sang dugo ukon nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Spinhico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
15: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
15: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
11: Extra Drive with James Ginn sa XFM.
13: Mga katupa, exam!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanabong paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
6: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always hagi ako na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tam is kayo nung yung kamang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
5: Turbo! Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: System Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat na akong training, hindi ka maligawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng akong lalisa. System Pain para diro-diritso ang training.
9: System Pain. Tanggalang pain. Fast. And save. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
1: Sampon Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Maribel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas na manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
9: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Mga katrupa, exciting!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
3: Ay,
5: pula ka lang, music, magkatapos mugtaw ka, blah, may harap kayo sa mga balita, blah, so namin, bigit sa mga DJs, nila, kanta, blah,
1: wala sang kongkreto nga
6: sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka X, kaka X.
1: Simply,
2: may how, kid,
1: ah. Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
8: XFM 103.9
9: Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

Mga katropa, enjoy your weekend. After this, mag-go slow naman kita, no? Para sa ato nga mga gospel songs. Salamat kita madamo sa pag-upod. Sa ato programa si Ningapon sa Extra Drive, Friday Afternoon Edition. Katropa James King niya. Hindi katropa kinadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Ang ato Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang ato Ultimate Trio, mga kape naton. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix. Or coffee. Kini tersana tanan sarang yung mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Kag sa ato Yes to Health store, of course. Located sa Barangay 39, Bacolod City. Salamat, enjoy your afternoon. Dugay-dugay mag-gospel songs ta, katropa, ha? Hiningin yung Katropa Station 103.9 XFM Bacolod.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Samsung Plus Gold!
2: Landabaga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Gold! Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system.
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses.
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3,
5: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko naulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men.
5: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
1: Sister Pain.
11: Ako ka Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
12: if symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
1: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen. And the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
0: Mga katrupa, exciting!
14: Exciting!
0: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
5: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids. Nalakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon, tulog katuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hi.

0: nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Yeah! Turbo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heider, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbalang ipikto?
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabasko, mas ginpanami, pampagwapa pa, e may aram ni sang luta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
5: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health Store nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
7: Mga katrupa, excited!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: XFM and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline. No

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabatsyag ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax sa akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Balbay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ron, nalibago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
9: XFM.
10: Katropa, si Mayor Rowena Lopez Lizares ng Talisay City para sa 2026 Minuluan Festival.
11: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa aton, of course, public plaza. Kag may ara man kita mga events sa aton new public market. But of course, ang aton pinaka-exciting na mga events, G22, they will perform. No, they are a P-pop group. We will perform on the opening gigs ng ato na Minuluan Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So watch out for our schedule.